0: herbal capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
3: Living Testimonies. Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
4: Taas ko sugar o ganang nakuyit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
4: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
3: Living Testimonies.
5: Radio Magbang King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio,

0: Radio Bagbagpig.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabulkada, mayong buntag ganinyong tanan, anian ang BBC Daklit Balita, alas 9. Nakadawat og 600 mil pesos nga seed capital fund ang Katribu SLP Association sa Barangay Manguso, Zamboanga City, alang sa ilang general merchandise o aggregate supply micro-enterprise na formal nga giablihan kagahapon, Setyembre 8, 2026. Tumong sa proyekto nga mas mapadali ang pagkuha sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga residente sa maong bukirang barangay nga layo sa city proper, nakip ang feeds og tambal alang sa mga baboy og manok. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Bainti 9, Cheryl Uniot Lirazan. Nang salamat umayong buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alas 9:10 sa buntag, mga kabagting, welcome pag-usap sa atong programa Nga Tunog Pinoy. Dinilang gihapon sa kinakusgang Sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756. And ma-monitor kita mga kabagting sa Radio Bagting mobile application. And of course, we are also live sa Facebook through BBC's Entertainment. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, mga song request, pwede mo magpadangat mga kabagting sa ato ang contact number 0909-102-0005. And of course, pwede mo mag-comment sa ato ang Facebook Live sa BBC's Entertainment. And of course, don't forget to like, share, and follow sa ato ang BBC's Entertainment official Facebook page. Dinis ato ang programa ang Tunog Pinoy, mga kabagting. Inyuhang madungog ang mga musikang Pinoy, mga likhang Pinoy. Lahi ragyod, mga kabagting. Ang mga Pinoy, lahi ragyod ang Tunog Pinoy. Good morning sa itong mga kaigsunan din ha sa kabukiran karong mga orasa. Ang uban na naglimpyo sa ilahang mga parimalay. Ang uban usap, naminaw sa Tunog Pinoy samtang naninda. Ang uban usap, naglawig sa kadagatan. And of course, ito pong mga drivers na naglatas karon sa kadalanan. Good morning, ganin yung tanan. Again, welcome sa itong programa ng Tunog Pinoy, dinhi lamang sa DXBZ Radio Bagting. Alas 9:04 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa itong programa ng Tunog Pinoy. Stay tuned una, mga kabagting. Magpa-music sa ta. Here's our first music. This morning, Dahil Sa'yo by Iniego Pascual. And just leave your comments and your messages sa ito ang Facebook Live. And of course, sa ito ang sa ito ang contact number. Kaya sa ito ang pagbalik, ato ng hatagan o pagtagad, mga kabagting.
1: Radio Bagting!

0: Radio Bug. Bing, bing, bing.
1: Alas 9:08 sa buntag, mga kabagding din sa atong pagpanag-uban sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang, din lamang sa kinakusgang sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756 kHz dial sa inyong mga radio. And good morning sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application, especially din na sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Good morning, ni Technical Sergeant Angayan, Sergeant Damaso, Sergeant Basadre, Sergeant Sihoyla, Corporal Buscaino o Corporal Kulanag. Aminaw sila karon din na sa may Kuta daw Pagadian City sa Mahigalaon Battalion. Sa ato ang programa through mobile application. Daghan kayong salamat din sa once mo. And alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, mga kabagting, you can comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. And pwede po mo text sa itong contact number 0909-102-0005. Ikaw ang handunga. Request daw ko no si Log. Philippine Geography. Available ba tayo na, boy? Philippine Geography? Ngita lang taglayan ko. Pagtingin po di ay si ako ang ginikanan diya sa kanibungan. Signaminaw sila ron ba? Pa-online na daw mo. Kaya umanaog. Load ang inyong wifi. Good morning, usap sa mga taga San Antonio, Tukuran. Si JB Aninyon and all Aninyon family din sa Tukuran, Zamboanga del Sur. And ang ato ang programang Tunog Pinoy, mga kabagting usab, katodiyay ka na to. Sa Jumay Ventures Corporation, din ha sa lungsod sa Dumingag. Alang niya itong mga mupalit o mga feeds or mga pagkaon sa mga hayupan, din ha sa lungsod sa Dumingag. Dalira kay pangitaon ng Jumay Ventures Corporation din ha sa may Atbang sa Night Market Stage, Poblasyon Dumingag. And ang ilang mga baligya, sila ang legit distributor sa Rich Made Feeds o Golden Harvest Feeds. Sila usab ang dealer sa Bimeg, Ultra Pack, Pilmico, Pigrulac, Uno, Bugas, Veterinary Products, klase-klaseng mga lawog sa manok pang sabong. Itong mga manari ay diha. Manari ay manok nga pula. Itong was sa Jumay Ventures Corporation. Doon na po sila yung mga accessories sa manok. Mga kaning pangtari, mga bulang. Available na dito mga kabagting. And another good news, muhatag sila og wholesale price sa mga gustong mag-dealer. And what's good news? Ikaw yung kay doon na sila free nga technician. So, doon na sa Jumay Ventures Corporation, mananahimutang sa Poblasyon Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 9:12 sa buntag, mga kabagting, din sa itong pagpanag-uban sa ito ang programang Tunog Pinoy. Another music para sa inyo karong buntaga, Walang Iba by Ezra Band. Stay tuned, mga kabagting.
0: Radio Bug. Bing, bing, bing.

Alas 9.20 sa buntag, mga kabagding. Dini sa ito ang pagpanag-ubayan sa ito ang programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Contact number sa itong pagpanag-ubayan, 0909-102-0005. Alang sa inyo hang mga patunog Pinoy. And your song request, pwede po mo mag-comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Good morning ni JD Baldonado, Ate Cheng. Watching here sa San Pablo, Zamboanga del Sur, request kong song Kyushi. Ikaw lamang by Kyushi. And of course, good morning ni Mylene Caballero Monteza nga nakaroon sa tabi na Zamboanga del Sur. Good morning also ni Juan Elga nga nagalantaw sa itong Facebook Live karoon. Uy, taga Mahayag, Monday ni. Good morning mga taga Mahayag. Inha sa may Pugwan, Mahayag. Pugwan, nasa ganina agyon. Pugwan. Patunog Pinoy ko sa Elga Family, Ate Cheng. And sa tarang naminaw ni mo, request kong ikaw ang iibigin ko. Alright, later.

0: naman Sir Juan Elga. Ato anang i-play. Good morning usab ni Aiza Maghanoy. Lantaw sa itong Facebook Live karon. Ati Chang, patunog pinay ko ni Mama Vicky o ni Papa Nick. And of course ni Ati Van, Ati Chang. O si Quiz J, lakip na usab si Katarina. Request kong song, Ati Chang, ikaw sana. Ikaw sana ang yakap-yakap. Good morning, Usomni. Zyfred Chong, all the way from Biazong, Zamboanga del Norte. Thank you for watching. And of course, si Aljun na Mukatkat. Good morning, Ati Cheng, watching here sa Pagadian City. Alas 9, bye-bye, dito sa mga kabagding. Break, una ta, umani na yung pipila ka ba nga pa, hinom daw.
1: Uyat, ging na kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gaano nagkapi, magkaanang nga tamis, muna, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
6: Radio Bagbag. Ding, ding,
0: ding. 9:25 sa buntag, mga kabagting. Sa itong programa, ang Tunog Pinoy and this song, Ikaw Lamang by Kyushi. Ang request ni J.D. Baldonado. Wow.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Radyo Bagting!

0: Radyo Bagbag. Bing, bing, bing.
1: Alright, that was Ikaw Ang Iibigin Ko, requested by Juan Elga, all the way from Pugwan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Thank you, Sir Juan. Maanapod. Juan, John. Salamat kayo, Ate Cheng. Ngayon, ngayon pa. Tugtog ang akong request. Why samayan? Why sampayan? Why sampayan, Juan Elga? Maanapod. Another song na po. Ano? Mas mayo man tong everyday lahilahing mga kanta ang i-request. Kaya og everyday pareho sra na pastilan. Ate Cheng, mo request ko og goodbye. Goodbye. God bless you. Miss you all. Hamday ka magta. Dili na to na ma-play si Air Supply kay Murag. Dili man na siya Pinoy God. Bilang basi na kay Kwandiha. Kanang lahi nga kanta. Nga kanang bitang Pinoy nagkanta. Nga mo fit po sa imong feelings ka. Sabi ng feelings yan. Good morning, Ate Cheng. Patunog Pinoy lang ko ni Rina Hiboni, Amy Hamarolin Fernandez, Mary Ann Lobosta Pasco, Chirlo, Rolin Ugo, Caprimadona, Jolly in Cabo, Lynn Olive Zamora, Annalyn Okopi in Soy, lakip na usab si Judith Galisti o Judy Amor Bicoy. Thanks, Ate Cheng. Request kog song, siya ang kagahapon mo. O niya ako ang ania karon. Ako na nang na-prepare, sir. Zyfred Chong. Okay, nabasa man ako kagani, ha. Basta mauna na ako nagbasa na inyong mga comment, inyong mga messages. Ako na nang i-play din na ako basahon. Basahon na ako later on. Anne Mapola, all the way from Alta Tierra, Tikuma. Thank you for watching. And J.R. Condal, all the way from Ginikulalay, Dinas ng Buanga del Sur. Thank you. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, and pag-follow sa BBC's Entertainment Official Facebook page. And of course, sa ato ang Facebook page sa mga balita o impormasyon. Ay, mga balita o impormasyon na kapost na kanunay sa Radyo Bagting News Official Facebook page. Ayaw mo kalimot pag-like, pag-share, and pag-follow. Aron, updated mo sa mga balita o impormasyon. Naday nag-post. Ay nag-post sa social media. About atong LTO. Mao lagi na. Dito ra taman. Ang sumpay ato. Ugma na pud pohon. Happy birthday, Ate Cheng ni Virsoro Kin Ponti. So good. More blessings to come. Amping sa kanunay from Zyfried Chong. Alas 9:41 sa buntag, mga kabagding dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong programang Tunog Pinoy.
2: Ikaw yung kumpas.
1: And contact number sa atong pagpanag-uban, gibase na po mo yung mga patunog Pinoy diha. 0909-102-0005. And of course, sa BBC's Entertainment, alang sa inyo ang mga patunog Pinoy and song request. I-comment lang mga kabagting. Stay tuned una. Human ining pahinomdom mga kabagting.
3: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, mixers, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bagbag.
1: Alright, that was Siya ang Kagahapon Mo. Niya, ako ang Ania karon. Yeah, request ni Cyber Chow all the way from Biazong, Zamboanga del Norte. Thank you so much. Ang yawang kong pangalan sa Facebook kay Guapo. Guapong Dagi Guardians. Pero iyahang ngalan tinood kay Zyfred Chong. Thank you so much, Chong. Thank you sa makanunayon. Thank you also for sharing. And okay, daghan mo kong share, ani God. Mo nang ato, Chong, i-acknowledge. Aron nili yun po ni sila. Aron nili po ni sila ma-kwan ba? Na maulaw sa sunod higayon. Anak mo yun na. Okay. Hala, wala ko na recognize, wala ko na acknowledge. Nasa sunod, dili na ko magkuhan. Juan Elga, Ate Cheng, always watching and listening to you. I sure. I-share na ba, Sir Juan? Bantay ha, huwag mapuhon, huwag ihapon ka. Kagahapon, sa'yo kay Kuning out. Kaya napamigyan to, and good. Katong turnover sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD. Mga 9:33, if I'm not mistaken, ning human ako sa kong program. Ano, lagi naman tayo responsibility as media personnel. Kaya diri nga bahin, dili ta media personnel diri. Kanta ka ng DJ Konohay. Kaya ay 9:50 sa muntag, alas 9:50 mga kabagting. And ang ato ang programang Tunog Pinoy, hatod sa biyay ka nato sa AB Gadgets, Pagadian City. Nangita ba ka mo barato apat di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches sa mga nagkadayang lungsod. Sakop din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Anhaan lang din sa inyo mga lungsod kung naasa mo karon na sakop. Pangitadira ang AB Gadget. Legit na sila mga kabagay. Lagi, legit. Bitaw na sila yun. O, di na mamaligya o clone. Di na mamaligya o piki. Ganap ang kong clone mga kabagting. Barato ra kayo maligya. Pero, inikaw ma, di na ma-open. Clone ragod. Sinoon-soon ragod ng clone. So, ana na. Good morning ni Johnny Baco Buendia. Glantos to Facebook Live karon. Good morning, Ate Cheng. Yes, good morning. Patunog Pinoy lang ko sa akong palangga. Oh. Adan ni palangga, di siya. Si Alma C.I. diha sa Labangan, Zamboanga del Sur. And good morning, patunog Pinoy po ko ni Aneth Rihidor, Ate Cheng. Si Joy Sanogal. Love Me Joy, 5. O ni Aljo na Mukatkat. Jade Escalante, Jory Escalante, Jolieta Baco Buendia, Mario Baco, Edgar Baco, Felix Baco. Watching here, Ate Cheng, sa Ipil Zamboanga, Cebu, guys. Salamat kayo sa pagbasa, Ate Cheng. Ang request ko song, When You Tell Me That You Love Me. Pinoy ba'y gakanta na? wala na tayo oras di ay na mag-play pa sa another song. Ugma na lang po. Pahabo lang ko, Ate Cheng, wana'y luha. Wana'y luha, alang kanimo. Sige, ay, ugma na po tapon. Mag-uman, mga kabagting. Dinilang gyapon sa atong programang Tunog Pinoy. Dinilamang sa kinakusgang sibyahan sa Radio Bagting, Pagadian. Ilaom sa Baganyan Broadcasting Corporation. Thank you so much ni Ninita Rihidor Lopez, Johnny Baco Buendia, Mylene Caballero Montesa, og ni Rini Jane Doria. Mamani sila ang nag-react. Ate Cheng, salamat sa pag-play sa ako ang request nga song. Why sa pa yan? Uma na po, lahi na po nga kanta. Paita po na ng kadaan lang morang kanta. Lahi na po. Pero malingaw ito ba? Huwag

Alright, alas 9:53. Samtang sa dili pa ta manamilit mga kabagting, dunay mang naaya. Paapas din hing radio, I mean, public service announcement. Kayo sa kabulan naman yung kontrata ani. Ito ning basahon. Gikan sa Department of Social Welfare and Services. Labangon, Cebu City. Manawagan gini sa publiko kinsay kaparyentihan or amahan sa batang lalaki nga nailang si Francis Savi Sanoria, 7 years old ang iyang pangidaron sa pagkakaroon. Si Tianyos na siya ron. Ang amahan ani or pa mga paryente nga gipangita. Pero kuan buhi pa day ni iyang papa, si Oliver Estrada. Si kailan mo ani niya? Silingan ninyo ni. O, tawag lang sa DSWD kung hihatag ang number. Kaya ron, kamunay mo tawag sa DSWD sa Cebu. 0921-849-3654. Again, 0921-849-3654. Siya manggod ang gituuhan nga amahan sa bata nga si Francis Savi Sanoria. 7 years old daron ang bata. Dayon, kaniad to manggod. Nasuta sa ilahang investigation nga kini di ay si Oliver Estrada ulahing nanimuyo sa Tikwas, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang inahan ani si Jodeth Sanoria, muni iyang anak na ila si Francis Savi Sanoria, 7 years old na karon. Gikuan man kuning bataa, isa pa kat-adlaw gikan sa pagkahimogso. Yang gihatag or gibili ni Marciano Masangkay o Mary Jill Masangkay. Dayon, wala na may igong kapasidad guni sila nga mo atiman sa bata mo nang i-turn over sa DSWD. Kinsay na kailan ni Oliver Estrada, tawag lang sa DSWD or pinakaduol nga DSWD offices kay kinahanglan mo nang gipangita ka amahan Oliver Estrada kay kinahanglan kaayo ka parental authority gikan sa imuha kay aron nga pwede na ma-adapt ang bata bisag 7 years old na. Pwede na may suhan o certification nga pwede na siya ma-adapt ilawom sa Republic Act 11642. Sulod sa usa ka bulan nga pagsibya na mo din he kalabot ni ining ngitag amahan ipangita nga amahan no si Oliver Estrada kung dili ni mo pa team out sa DSWD ang bata nga si Francis Savi Sanoria i-declare ni ipailalom ni sa legal abandonment pinagi sa National Authority of Child Care. So maabandon na, legal abandonment na ang bata nga wala na po kay katungod ikaw sa imuhang pagkaamahan, Oliver Estrada, kay pwede na dayon may suhan ang bata o available for adoption. So, kinsa may kailan ning Oliver Estrada la, ato mo sa DSWD. Kung anamo din na sa inyo ang lungsod, anamo sa DSWD sa inyo ang lungsod, dayon, panawag mo sa DSWD sa Cebu City. Kay taga Cebu mani ang nagpadangat nining pabagting. Aron mahatagan ni mong pagtagad kining bata nga si Francis Savi Sanoria. Kinahanglan man gud ni ay mong parental authority ayha siya legally nga pwede na ma-adopt. Dagan kay salamat kaninyong mga kaninyong tanan mga kabagting. Hantod na lamang ug maupuhon dinhi sa Radyo Bagting Pagadian. This is your Ate Chang and good morning.

panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: pagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
5: Kabagdi kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita, alas 10. Ikaba sa 351 ka police personnel gikan sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, Zamboanga del Norte Police Provincial Office, ug Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang gipadala alas sa deployment sa umabot nga barn parliamentary election nga gikatakda karong adlaw nga Lunes, September 14. Kinisubay sa gipahibalo ni CSPPO Provincial Director Bonifacio Arañas Jr. Samtang gipahinumdaman ni Colonel Arañas ang PNP personnel nga doon na sa lilakong responsibilidad sa paghatag o seguridad o suporta alang sa malinawon hapsay o patas nga pagpahigayon sa barn parliamentary election. BBC Daklit Balita, alas 10. Bagting, Desisyon de Florence of Ima, maayong buntag.
4: BBC Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Bagdag kabalkada, anayan ang BBC Daklat Balita alas 11. Andam na ang PNP tawi-tawi sa first barn parliamentary election karong tuiga. Inagi sa augmentation forces kika sa PRO9 o gipailalom sila sa orientation at sinaw ceremony. Iyan malapuson nga gipahigayon ang tawi-tawi Police Provincial Office ang orientation o sinaw ceremony alas sa maginsakpan sa Police Regional Office 9 nga mahimong Special Electoral Board members o PNP augmentation forces alang sa nagkaduol na nga barn parliamentary election na karong adlaw nga Lunes. BBC Daklat Balita alas 11, Bagting Decision de Florence of FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklat Daklat Balita Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: sabi nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doro, wala eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hayahay.
1: Pwede lang makakas.
0: Maglapag yun ko ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
6: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
8: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagad and City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability.

0: Rádio Barbarim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magba.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yes! Ania na usap! Lady Antonia, shoutout ka na itong tanan. Kumusta? Bita, welcome sa itong programa Hudyakas Kahanginan, kaubas Lady Antonia. Oh, shoutout ya ka din yung tanan sa tumasok hindi paminaw sa itong programa Hudyakas Kahanginan. Sa mga nagulat sa ako, muraga hulatan ng tas kanto mga kaudyaka ba? Shoutout ya ka din yung tanan. Ubani ko ninyo mga kaudyaka sa mga ato ang programa. Lingaw-lingaw lang ning atuwa, pangwa, bitaw sa stress, kay kapoy, kay ning, ang buhat talang yung mga balita, karon di na ko ganahan, og tanaw, labi na sa nasyonal. Bitaw, pwede kayo ipadangat inyong pajugtay, paudyaka, ha? Naman tayo numero, mga kaudyaka. Pwede kayo ipadangat sa 0997-765-9923. Aga, syempre po, shoutout po sa mga nagbiyahe, ang pinta kanunay. May ubay na gyud mga kaudyaka anaka-try, naka-avail sa mga produkto unya, may anak gyud sa mga nagkadaiyang mga parmasya. Pwede diay ninyo kontakon kay na may hotline ng Nature's Gift, nagay FB account ang Nature's Gift. I-scroll lang ninyo, i-search lang ninyo, Nature's

nga tinyong pa-joke tayo pa-udya ka, ha? Naman tayo numero. Life, mga kaudyaka, labi na ni mga estudyante nga taas-taas pang abuton, mga kaudyaka.

0: Sa kung Mama Merlin's tanang na Minos programa, nga dakog tabang kay nani siya essential vitamins.
1: Oh, hi, hi!
0: Vitamin B1, B6, ug B12, mga kaudyaka, ha? Balikon ako, pwede kayo ninyo ipadangat inyong pajugtay paudyaka. Natay numero, ha? I-text ninyo ang Sir 997-765-9923. Ang Nerflex capsule, 18 per capsule. Oh, mapalit sa mga outlet sa ay atuang mga farmasya. Sa Nature's Gift Marketing Corporation nga produkto, mga kaudyaka. Inana kanindot, no? Shout out Lady Antonia. Sa akong nanay Binay, idol kay kaniya, perme gahulat sa imo. Gikan ni Janice Piques. Oy, salamat kay Janice sa kay sige dig paminaw din na imuhang imong nanay Binay. Nanay Binay. Igon sa man imo si Nancy. Binay man imong ngalan. Madjong, madjong, grabe po ning madjong, madjong adlaw. Asal sa igagaw nga nag legal age si Juday Ann Soklatan Duque. Imo pag nang ipa-legal age, pwede man mo yung kag nag 18 na. Sa akong mango Jocelyn nga gwapa, labi na sa akong mga iyaan uyuan like Yoyo Ilor. Ante ata og labi na sa akong bayaw barkada Renner sa akong Mama Merlin's tanang na Minos programa. Labi na nimo guapa idol, sana all guapa. Request kog song. Agoy! Nana po ning hawak ko ang beto. Nag-adlaw naman mo ga-request ana ako kining ko anon karon ba. Shout out Jess Lantapan Basak. Basak Lantapan Bukidnon. Aga syempre po, birthday care capsule katong nangita katong nangutana kun sa tong tambals vertigo. Si Tata X nanay miuli og sayo, wa na kaagwanta ga kalipong pinakalit. Delikado binang kalipong mga kaudyaka unya di nimo. Oh, di nimo tagaagpagtagad bitaw mga kaudyaka. Ang baliwalaon nimo ba, wa ka kabalo nga vertigo na di ay na. Oy, dapat yun mga kaudyaka hanga. Oh, ati manon ninyo ang inyong kalawasan gamit gitawag nga Verticure capsule. Oh, protektahan ang imong kaugalingon kay basin ma out of balance kag pinakalit mga kaudyaka. Way mo sa ulo ba kay nang out of balance ka unya, wa gyud mitabang nimo. Nangurog ka nalang tindog. Oh, nangurog ka nalang intawag tindog mga kaudyaka. Ikaw ra gyud intay nagbago sa imong kaugalingon. Unya gitan-aw ra bitaw ka. Lain na pud ana nga style mga kaudyaka. Munang paniguro gyud intawon mo mga kaudyaka nga ati manon ang inyong lawas. Labi nagnaamoy vertigo, Verticure capsule, makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Onya, makatabang sa pagpalig-on sa balanse, batok, vertigo. Inana kanindot mga kaudyaka, mag-joke sa takay, daghana na sumo mga kaudyaka, gisuma na sa tong tingo. Ang problema, nabay nagpadalag joke. Pitos na bata karon mga kaudyaka kay ang gasend na mabasa kay nasubraan na. Nag-send unya wa ma-download. Joke time. Asa matamataw nato basin dili ko anan ay bastos o di baka bagay sa tuong programa na mga bata. Gikan ni locker sa kabangkakan. Am ni dapit ning kabangkakan. Tanaw na to, masabtan ba rin ako yung joke mga kaudyaka ha? Na ako ni man nag-amigo, ginganlag Terryo mga kaudyaka o si Toryo. Si Terryo o si Toryo. Tor. Hoy, unsa man? Hoy, kabalo baka kung pangutanon ka kung maglumba ang auto o kabayo. Asa man ka be? Kung maglumba ang auto o kabayo, asa man ka? Ha? Unsa? Ingon ko ba kung maglumba ang auto o kabayo? Asa man ka? Asa man ka be? Oh, ako? Oy, sa auto ko, oy, kay kusog man mudagan. Mas kusog mudagan ang auto ba kaysa kabayo sa auto ko? Dili ba, kung ingonin mo ba? Kung pangutanon ta ka ba kung maglumba ang auto o kabayo, asa man ka? Ing na lagi sa auto! Kusog pa mudagan ang auto! Sige pa, ako'y mangutana ni mo ikaw. O kung mangutana po ko sa imo. O kung maglumba ang auto o kabayo, asa man lugar ka be? Ay, ako ba'y? O ikaw! Okay. Kung ako'y mong pangutanon, na auto akong kuhan kay mas kusog binas kabayong auto. Asa man dahil ko di sa auto ko? Na, ako bitaw ba'y kung ako'y pangutanon ni mo kung maglumba ang auto o kabayo, asa ko? Asa man dahil ko ba'y di? Magpadaplin ko ba'y? Lison pong nakusto nga, mabanggaan ko nila. Hoy, binuwag mo na imo ba'y? Nangutana gani kung asa ka. Sarungan na imo pangutana. Abi ko bagi papili kung imo sa auto o kabayo? Nangutana, bitaw ko kung maglumba o asa ka. Layi, bukay mo auto po ni mong ito bag. Asa ka di magpadaplin ka kay naglumba sila. Aw, lagi ba? Na mga pangutana ba? Ang mga tricky kay mga kaudyaka ba? Baka lilibog. Para nang mangutana nga. Kano sa day mong birthday, Tonya?
1: Ay, akong birthday sa September.
0: Unsa lugar ang tuiga? Unsang tuiga? Lisod po, taga tuig. Lisod po, every other year, taga tuig. Ay! Bubo ka ba? Nangutana kung unsang tuiga kay pakataw. Ay, tarungan na imong pangutana. Tonya, shout out. Galisod man mi karon pero sige lang. Kay balo kong makalingkawas rami ani puhon. Oh, muna'y tinuod nga mindset. Di kay sige reklamo nga nung nagkalisod pero wagi buhat. Na may ubang tao mga kardyaka, sige reklamo nga nung galisod. Sige reklamo nga nung way sudan. Sige reklamo nga nung kabalik-balik rang sudan. Sige reklamo nga nung maure ang higdaanan. Sige reklamo nga muray na abtan. Ganong day mangin mo lihok. Dili gyud kuan mga kaudyaka. Dili gyud ing taon kuan mga kaudyaka ah kanang puro reklamo kay di gyud maayo mga kaudyaka sige nang tag reklamo. Sa sige na tug reklamo mga kaudyaka na yung mga panahon mga kaudyaka nga wa na gyud moabot sa grasya nato. Di ba? Muna siya nga, usa kay nungdan magud pud mga kodyaka, kareklamo ta tungod kay natay balatian lagi. Mamagunay problema mga kodyaka, pag namagutay balatian, ang mahitabo mga kodyaka, kanang kapuyan tagliok-liok ba? O natay mga plano sa tong kinabuhi, di na matagag pagtagad kay kapoy na. Muingon din,
2: oy, nga nung mamanan ni mong gitiwas? Ay sus, kapoy na. Ayaw, oy, kapoy na.
0: Muna kung naipit imong kaugatan diha, Nerveflex capsule. Kung ikapuyan ka, kay kakalipong ka, Verticure capsule. Inana siya mga kaudyaka, ha? Oy, shoutout di Ice, mga nagamit sa gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Katong mga nangitag kape diha, mga kaudyaka. Unya, nangluod na sila, kay murag sige na sila, siging-singon. Tingala ka nga, sa mga nga kape nga matagak lang gani ako kagaling ang kutsara, magsiging-siging man ko. Atay, ilisigin na inyong kape o gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Anaka nindot, pagin kayo mong pagbawas. O, abi ninyo, daghan kay mga sakit karon mga kaudyaka nga nalay mag-malfunction na itong lawas. Matawag na din nga sakit. Di ka kabawas, sakit na. Di ka kaihi, sakit na. Di ka katulon, sakit na. Di ka kapitok-pitok, sakit na. Tanan nga di ka, kanang di mapangsyon si mong lawa, sakit na na. Di ka kabalo. Di ka kabalo mo katawa, sakit nga po na. Di ka kabalo. Tanan lagi di kabalo, tanan mga kanang depektibo mga kodyaka, sakit na si imong kasing-kasing, sakit na si imong unahuna, o sakit na si imong kinabuhi. Di ka kabalo, mudayeg! Oh, layo na kayo ba? Oh, pero abi ninyo, kanibitong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, nindot kani siya mga kodyaka, labi nagdi ka kabawas. Sapi, binas doktor mga kodyaka, kaya magpa-check up biya ka.
2: Dok, pa-check up ko, dok. Wamang ko kabawas, dok.
0: O sige, ay harap ka mukhaon kung makabawas na ka.
2: Dok, di man na pwede, dok. Ngayar ako mukhaon kung makabawas na ko, dok.
0: Na, kung di mo tabangan imong kaugalingon, kung di ka kabawas, ayaw nagkaon. Delikado na mga kodyaka, ginana. Oy, may gani, kinani kapi nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kini nga matang kape mga kaudyaka. Uy, nga naman. Oh, nasa'y psyllium husk, natural fiber nga, fiber nga maayos inyong tiyan. Unya, makatabang likayan sa constipation. O ay mo kalimot. Ay mo kalimot na po tayo Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa inyong mga mata. Oh, para ni sa inyong mga mata, katong mga halap ang mata diha. Na problema mga kaudyaka, unsao nila pag tanaw ang mga letra, o unsao nila pag plaster ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. Pinakalisod mga kaudyaka, kanang halap-halap po di mong mata. Oh, nakasinati baka kahanap sa pananaw, lisod na imong pagbasa, o niya murag di na kay kakaklaros mga letra. Sulayi mga kaudyaka ang gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pakatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran, nga perme, gyud intawon, manilip, dili, manilip! Siya, manilip! Sige, kuan ba? Sige, basaw niya, di maklarong mga litra. Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika nga nasa inyong mga lugar. 18 pesos per capsule, ragyapon mga kaudyaka. Munang relax na mo diya mga kaudyaka. O, sige lang, kay mangita kong chacha para kang nanay, tatay, para malingaw po mo mga kaudyaka. Kay, ingo na, Antonia, taga ay, pong mag-chacha diya, be, kay gimingaw naman mag-chacha to niya. O, namo ko nangita, nakita ang chacha diri, usa naman to akong chacha, katulad isa tong kwa-chacha. Ay, shoutout po di ay sa mga karindiryahan di sa naglanog-lanog ang itong programa ng Udiakas Kanginan. Diya sa may Loriga. Una diya. Diya po sa may... So, kinang naay dakong bus terminal diya. Nga naay mga... Loriga, maguro na diya, no? Una, igapaminaw diya sa itong programa. Shoutout diya kaninyong tanan. Labi na yun itong mga first-timer pa sa itong programa. Udiakas Kanginan, kaubas Lady Antonia, mga kaudyaka, ha? Unsa may naasin mong programa, Antonia? Wala lang! Wagi ko mapasikat ninyo. Dixie Boy, regards kong poking. Di ba na, nagtanaw, manis Dixie sa itong programa. Unsa may nakaunan. Mira Taman, shoutout Joel Monsantos, senior. Shoutout ko dili sa Ison Compound, Naga City, mga trabado, dali nga nagluto. Labos ilang kusoneros, Alvin Jess sa Patambag, Danilo, Mark Jude, uguban pa nilang mga kauban. Charo, di ka ninyo. Salamat, ha? Okay, naminaw mo dyan sa itong programa, Ngudyakas Kahanginan, kaubas, Lady Antonia. Siyempre po, natin itawag Memo Smart Capsule. Ato ning gamito ng Memo Smart Capsule na dunay kombinasyon sa natural nga herbal extract o essential nutrients. Gitagaan, ganito, para makatabang sa pagpalig-on sa itong memorya. Pagpaayos sa atong konsentrasyon, mas klaro atong panguna-una, makahatag og maayong performance patag adlaw. Munang gamit mo sa kitawag nga Memo Smart Syrup sa inyong mga chikiting. Ingon man atong Memo Smart Capsule. Ang kaning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika, ha, na inangutan na dire. Kung naamod diya sa may buog sa mga sibugay na sa Nadia's Rosello Pharmacy, May Pharmacy og Butika Duka Pharmacy og GMJ Pharmacy Main og branch mga kaudyaka. O kung naamod yas agusan. Ubay-ubay man atong mga kwa. Shout out niya kanimo Lady Antonia. Naminaw mi always sa imong programang makalingaw. Rev Pagasian, Maylin Rosiana, Salnga, Napakaw, si Ato Negros Oriental. Shout out sa kumagulang si May Rosiana, Glubog, Mae, Samtang, Naminaw, sa imong hudyakas kahanginan. Shoutouts Barangay Amabel, Magpit. Shoutouts Family Panday, Maligon Family, salamat sa pagbasa. Irene Ikets, Dagom, Lakewood. Norlin, Yes Libungan, North Cotabato. Ingon man ni Rev, shoutout ikanimo. Ingon man ni Res Mancera, Luella Papaya Perez. Shoutout ikaninyong tanan mga kaudyaka. Siyempre po, balik ko na ito ha, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, tag 200 pesos per butilya. Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Verticare Capsule, 18 pesos per capsule. Ingo ba ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. Nerflex Capsule, 18 pesos per capsule. Ingo ba ito, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Mauna itong mga produkto, mga kaudyaka, ha? Ubalik, Ras Lady Antonia, patukaran ta sa mong chat-cha, mga kaudyaka. Kay mo may gustos, mga tiyay. Asa naman to, be? Ikiay ninyo, mga tiyay, ha? Ay, naman, ay chat-cha diri, oh. Oh, sige, kare, naara. Dayang-dayang chat-cha. Halaka diha.

Murag tinagsa na mo lang ito yung staping tatay nanay, ha? Salamat kayo sa inyong pagpaminam. Aga syempre, kining oras kanyang programa. Get to get to Verticure Capsule, Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manamilit kaninyo. Ganton na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw maling

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon.

0: Radyo Magbanting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: September is Childhood Cancer Awareness Month. Isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyalis tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, sa mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganamanam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine, at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag presyo or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angkop para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon, Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.
6: Jason.

0: radyo magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang taga-agpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talag sa tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, haplas sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong mutabang. Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon ani ana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Problema ba nimo nga dugay ka, ayo ka makatulog ini gabi eh? Ang resulta pagabuntag, gulang gyud ang tulog kasama ug syempre dili kondisyon ang lawas no sa pagtrabaho ilabi na. Kini nga mubong programa ang solusyon kasama sa imong problema sa kakulang nimo sa imong tulog. Siguro base na ang insomnia or siguro pasin dili lang gyud ka komportable kay naa kay mga gipamati sa imong kalawasan. Ania ang maayong balita gikan sa Zed Liniment Oil nga ginama sa Zed Marketing Incorporated. Ang haplas nga atong masaligan mga kasama. Kinhi, dinhita sa pag-angkon og maayo nga tulog. Kaysa tinuod lang ang tulog, ang pinaka-importante natong pampabawi kasama para naatay igong kusog. Gani, kumatulog ta, diha mahitabo ang pag-repair mga kasama sa atong mga organs, no? Para maka-recover ang atong lawas labi na kung gikan ta sa kakapoy or sa tibuok adlaw o sa mga balatian, maugid na ang panahon no, nga makarepair aron nga mobalik sa nindot mga kasama nga panawas kung sakto ang tulog mga kasama. Gani, dunay daghang mga sakit nga related sa kakulang sa tulog. Sa unsa may ikatabang, sa Zed Liniment Oil karon may kalabutan sa atong tulog. Kung manghaplas manggod ta, o Zed Liniment Oil mga kasama, munindot ang atong tulog. Para unsang pamaagi? Kay syempre, di ba? Ang kining atong haplas mga kasama, kuyaw manig mga sagol na amanisi ay methyl salicylate na ay camphor unya dunay menthol. Ang iha manggong cooling plus warming nga effect. Init og bugnaw nga effect mga kasama. Na magud siya'y klase nga kanabang relief no or kanang lami kay sa paminaw ba. Tas init tapos bugnaw tapos humot pagyod nga ma-feel gid nimo ang kalahian kung ang Zed Liniment Oil mga kasama ang imong gamiton nga haplas. Now sa atong pagtulog mga kasama, makapare relax manggod ni siya sa atong kaunuran. Kung naatay mga sakit-sakit sa lawas, unya lahi raman gyud-gyud nga matulog ta nga sakit atong abaga, sakit atong likod, kay inig tuyok nimo karon, inig balhin nimo sa kuan, atubang nimo spikas, wala too. Kung naa kay sakit sa lawas, di man gyud manindot ang imuhang tulog. Pero kung manghaplas gani ka before ka matulog kasama nya gamiton nimo ang Zed Liniment Oil, sigurado gyud nga relaxing ang imuhang pagtulog mga kasama. Unya kung naa kay ubo or sip-on, dakong tabang ang Zed Liniment Oil para mo nindot ang imong tulog. Labi na kanang atong mga sip-on halos dita kaginhawa. O niya ang Zed Liniment Oil mga kasama na asyay kanang cooling effect nga makatabang labi nang simuto-simuto nimo. Murag mo ginhawa mugaan ang imong ginhawaan mga kasama tungod kay duna gyud alibyo nga mahatag kini, no? Calming effect gamit ang Zed Liniment Oil makaluag sa dughan og sa pagginhawa. Makatabang pud ni siya sa atong tulog kay dili naman unya magbara ang atong gininhawa no kanang naisipon ubo. So nindot na ang atong tulog tapos humot tapos bugnaw unya murag manuhot suhot ang kahalang sa atong mga kaunuran. Ang resulta perte lamia sa imong tulog kasama. Amo na nga kung kulang ka og tulog kada gabi, ma insomnia ka baron sa sulay ra god, Zed Liniment Oil kasama ihaplas sa imuhang tibuok lawas no kung mamahimo niya sa imuhang ulo dapit ang ngayang kabugnaw makatulog ron puta ba istorya. Ako mismo ba nang nag-istorya din eh. Samtang gina-imagine ako nga nang haplas kong sa Liniment Oil mo rin. Katulogo na po dinoon ko mga kasama, no? Mga lang. Una pa lang ganit ko na naka-experience mo ko. Remember na ko itong katong moment nga nang haplas kong sa Liniment Oil mo rin. Karon, katulogo na po dinoon ko. Busa ikaw niya nga naminaw karon, ha? O, tulog sakto. Gamita ang Zed Liniment Oil ginama sa Zed Marketing Incorporated.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil, hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takna o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC, daklit, balita.
5: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita, alauna. Gikan sa enforcement activity, ang mga gibungkag nga open pipe mufflers, ang mga nakolektang metal scrap gipa baligya, o ang halin niini gigamit alang sa pagpaayo sa balay sa usa ka inahanda. Nagpuyo nga nag-inusara o nanginahanglan o dakong repair dito sa Zamboanga, Sibugay. Inagi sa maong inisyatiba ang usa ka enforcement operation himong pamagi sa paghatag og mas luwas og mas maayong puy-anan alang sa usa ka miyembro sa komunidad. Inyo nabati ang Daklit Balita, alauna. Ako si Bagting Baydin 9, Cyril Unyot Lirazana. Salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Magbating.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
7: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano oh.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City. O ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Magbating.
1: First week of September is National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan maaaring makaranas ang isang tao ng paulit-ulit na seizure o convulsion. Maaari itong magdulot ng pangingisay, pagkawala ng malay o biglaang pagkawala ng kontrol sa katawan. Tandaan, hindi nakakahawa ang epilepsy. Kung may taong nagsiseizure, ilagay siya sa ligtas na lugar. Alisin ang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya at huwag maglagay ng kahit ano sa kanyang bibig. Kung ang seizure ay tumagal ng higit sa 5 minuto, humingi agad ng tulong sa pinakamalapit na healthcare facility sa inyong lugar.
2: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga sa awan ni goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa historical ning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya diay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.
4: Panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ha, mabalak sa tayo. Limo tau sahin na itong programang Tudling sa Mga Garay man eh. Hagkap ang akong gibati, kanimo akong pinalanga. Ning panahon nga ako kang masunong og makita. Ang mga pagdumot og sa nagsalimua nga kapinal na nga hanaw. Daw sa mga yamog sa sayong kabuntagon na mulindaw. Pagkadaghan sa ako na himong mga kapakyasan. Kanunayng misalingsing ang akong kaalautan. Halos na lamang mudat og ganako ang tibuok kalibutan. Apan sa pagimaw sa imong pahiyumigaan ang akong dugan. Usay ang akong kinabuhi pagtuyaon sa kalisdanan. Mangit-ngit nga tanang palibot wa gayoy kapaingnan. Halos silang tanan ikaw pagayamiran. Labi na sa imong pagkahagba, ila kang iduot og pagayatakan. Kulaw, mibadlis ang mga bangaw nga moibog tong hinungdan. Habig sa silangan o sa panganod na kigambahan. Gihimugso ka na ko ang kadasi nga tigson o talagsaon. Tungod kay miamag ang imong kaaniyag kuyog sa imong pahiyon. Mibanos ka na ko ang tumang kadasig o kakugi. Sinalikway ka tong dili maayo kung mga nanglabay o kaagi. Katong mga panglantaw nga hupong sa mga sukwahi nga gawi. Himong ligong hagdan sa mga kalampusan gikan sa kalisdanan nga akong gilantogin. Mipaturatoy ang pagpanglimbasog nga dusaway utlanang kapunaw-punawan. Positibo gayod, kakabuton ang mga pangandoy aron may katumanan. Kuyog kanako ang nagduga sa katamis sa imong pahiyom. Gitangkil kong grasya gasa kanako gikan sa labawng makagagahaw. O na diha mga pinalanggang digpaminaw ang matamis mong pahiyom.

0: Oke, mahal pa rin kita. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Nga tumakaigsuunan niya, kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya, lami kes pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang atong Wonder Herbal Oil. May siguro nga tistingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ngunana kasikat ang kanini ang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh, dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako di ay si Punsing Habagat, taga-Purok Uno, sakop sa luna, udak bayan ng ingoog.
2: Ma'am, unsa may imong nahimong kasinatian nga nigamit mang kag Wonder Herbal Oil?
1: Ni amang gukoy sakit sa voice. Ang akong gitrayan pagpalit ang Wonder Herbal Oil, giganahan gyud ko pag-apply daw, bugnaw-bugnaw gyud siya. Ma'am, aplasan lang nako sa Wonder Herbal Oil. Saluhi sa ginyo, o makarilid man gyud ko, ma'am. Okay tayo para sa ako, ang Wonder Herbal Oil.
0: Unana kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaniya, kani po ato ang produktong Wonder Animal Vita. O, katong mga suway gamit, aniya? O, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins inyong mga kahayupan. Mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Kani atong gamiton ng produktong Wonder Animal Vita? Ha? Oh, mauni kami ito na to. Parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, baga kay gunod, lami kay karne. No? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamito ng Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, na itestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Aisa Villegas, taga Villanueva, misa amin sa Oriental. Nagamit mi uga ng Animal Vita, taod-taod na, nakadungog manggukuani sa radyo. Unya, mo'y among gigamit sa among baboy. Kaya sa una nga baboy na mo, kung man, dili makay siya mutubo. Mm-hmm. Ya, sa sukat nga, amo siyang nakuan sa Animal Vita, nagkuan na, nang dagko na kay among baboy, kanong gani, oh, na, maglisod na migbaligiani, kinako na kaayo. Nga, ang amo pong mga piso, sa una, mga matay man, basta tinginit. Mm-hmm. Nga, karong kay, mo man na ilang giinom, ang Animal Vita man, akong gibutan nga na ilang mga ilim nun, nga, karong kay, kuan na baskog, daghan na kay kong piso karon. Nagpasalamat kong dako nga nakapaminaw mi sa radyo nga kuan na ay Animal Vita kay sukad gyud nga paggamit namo ang among mga piso wa nay mga matay unya ang amo pong baboy dagko na pud nga sa una magulang akong bana kay tanang kuan dili kay sila gainom og tubig ba mukaon sila feed magud amo ibahog unya iya kong pangatakon ang baboy kay di man mailom og tubig nya karon nga pagbutan namo sa Animal Vita kusog na kay sila mainom tubig sige na lang makulangan gud ang isa ka galon amo ibutang sa ilang inim noon ako pagkataod-taod wa na urot nagsuyop nila mo lang dali ra kay sila mo dako ko na pasalamat jud ko kaayo gyud nga nakaila mi aning kuan Animal Vita.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, mangustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, guys, ano na, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Si Elena, sumagang ko sir diri sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
0: Mm-hmm. Sige, asulti daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba.
4: Paan manggod? Kalitra manggod sir, mag-atake ko ba sa high blood o niya? Kanikaon manggod ko ka ng kukuha ba niya? Kanday ka na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
0: Mm-hmm.
4: Niya, lain na gigi akong paminaw, niya toko sa akong bana. Bisag bago ko magmata ng last race, katulgon di ko kasmata na lang. Ano pa niya, kung natulog pa dahil kung ako ato, mm-hmm. Kanang ganyan nilabitag kumato, sili na kamata.
0: Mm-hmm.
4: Dahil, lain man doon kasmata na nanawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom.
0: Mm-hmm.
4: Nga, lain na doon kasmata, kung nga mabigay, nandiyo ko ano, lain na doon ka ay rin. Nagkangit-ngit naman, diin ko dagan dito sa Mercado Bay, dagan dito ka ng pagdali, panitong Wonder Banaba Plus. Mm-hmm. Then, lista na ako, lista. Aglista na ako yung jatag ito sa indahan. Inom na ako dahil sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Yun ako kang binod mo kayong tangkugo. Lahi na yun. Mm-hmm. Inom kong bigay na ako. Ako ang kuha na kong tangkugo binod.
5: pagtik nimo atong Wonder Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
4: 30 minutos na bati gin ako nga ning anam gyud ko walang kabinod sa akong tangkogo din ning gawas akong tingog din nawag ko sa akong anak. Ay salamat kay sa Ginoo ma kay siya mo pa nag-ingon ako nga pagpalit pag inom ana ma pag inom anang inom din ko din karon giminti na ko rong buntag og hapon.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Karay ko tanang lumulupyo di Purok Marang Urua Singaw. Nagpagaray si Antonio Urbuda di sa Usua. Shout out Antonia Ruas family. Salamat Kuya Carls. Pagaray ako maigsoon kay Ricky o Glory. Christina o Griwel. Maura na ako di ini si Elby Milicio. Tagatangkulan Talakag Buginon. Salamat kaayo sa pagbasa Kuya Cardo. Salamat po kaayo. No? Kuya Carls, pag-aray lang ko sa akong kaugalingong naminaw si mga tudling sa garay, si Sheila Daini sa Plaridil. Salamat sa pagbasa, Kuya Carls. Kahit lang ko sa akong anak, og bana nga si John Paul Dacomos, E.G. Dacomos o Adrian Dacomos. Samtang naminaw sa imong programa, ya, ang inyong sungin digpaminaw, Angelica Jane Dacomos from Purok Noybe, Batayan, Kalawit, Sampuanga del Norte. Mangutan ako, Kuya Carls, kung magtimpla sa Wonder Bumira Diyos, pila kakutsara o kapila magtimpla. Hello, Kuya Carls, Bumira Diyos. Pwede rin na siya, kuan, 300 ml nga tubig. Unya, ihurot na ni mong butang. Nang usa ka sa siya. Pag-aray na ko akong mama, Maura, pasok, James Michael, pasok, o sayang guwapang asawa, si Lovely Dayag Ibanez. Tamat, Sir Carls, gikan ni sa Balabag, Gulayon, Dipulog City, nagpag-aray Arnold Pasok. Ay mo kalimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong na tao, taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton niya yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya, may pod matulog, basta kayo naka Bitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong na tao, taman 1 year old, paim na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
6: Pinaisap, Wibas, taga-Aurora, taga-Ulalo, sambang ka din, sir.
7: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
6: Sa pagkatawan niya akong bata nga, wakaning 1 year, og upat kabulan karon, saka nakaingon nga, kanang malurus daw ng mga pagkabata. Ay, kwati ko nung kayong gamanya, kanang may unong makalaka, o dali-dali-dali, dahil kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
7: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
6: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, tapa na. Mauto nga, abtik ayang bata. Dayon, tungala among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dayon, unuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulong, mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak ka duha ka tuig tamag 12 anyos Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak anak ganahan kay nga eskwela bright ba bright bright sa eskwelahan oh niya dali kay kasabot no may pud mo kaon may pud matulog mabiaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron syrup gamitan eh paminawa o testimonya sa nagamit sa Vitron syrup mga pinalanggan dig paminaw
7: Salty Amy nganong nagamit mo aning Vitron syrup
8: ay giubo man gud maayo kuya niya. Mura bitag ulit kaayuhon ba?
7: Giubo ang imong apo.
8: Oo.
7: O niya imong ipagamitan ang Vitron syrup?
8: Oo.
7: Wala na siya nag-ubo?
8: Wala na.
7: Naulian na siya?
8: Oo. Sige magkukuhan niyang ubo kanini ang sington sa maayo.
7: Mag-ubo siya basta sington sa ayo. O niya, wala po sa gilantan?
8: Wala po.
7: Wala po. Kana lang ubo yod?
8: Oo.
7: So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit kinirag yung Vitron syrup?
8: Oo.
7: O niya, paggamitin mo sa Vitron syrup, okay na siya?
8: Umiangay man siya, kuya.
7: Kinsa ni pangalan na to?
8: Kuan, Mili.
7: Mili nga.
8: Pirulino.
7: Taga?
8: Dirisa, Negros.
7: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
0: Ngunana, kanindot ang produkto ng Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ako Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggan tigpaminaw. Katong inyong mga lulo ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
9: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
7: Nakatulog na ka sa una dai, di ka katulog.
9: Oh, dili ko katulog bago magkukumpira sa tutoy.
7: Ah, bago ka giopirahan?
9: Oo, atong January, dayon. Ikaduhang opera na ko atong May.
7: Mm-hmm.
9: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay sakit.
5: Onya, pag-take ni buwan ng Vitron, tablet?
9: Lingkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out to Kuya Cards kay Tano Richard from Steban Sulihon of Sambuanga City. Karay Kuya Cards kay Ulwis Minaminos, Tudlings Magaray, Rismalo, Siato Negros Oriental. Karay po na ko ang mga Audihi family o Manaba family. Salamat sa pagbasa. Shout out Kuya Cards from Iligan City, Mila Lapay o Nina Lapay. Pwede ba ang Wonder Banaba o ang Vitron Capsule Dunganon o Inom ang imong sukin digpaminaw Linlin Resiayan, Sambuanga del Norte? Garay sa Audi family, kapagaray si Noel Audi para Malu, Siato, Negros Oriental. Garay lang ko sa Argilis o Paluso o Briones family. Kung mga anak, si Janjan o Jaijay Paluso o akong bana, si Marcos Paluso sa akong mama, Nida Tulin. Tanang taga Sinaman, Dipulog, nagpagaray si Marife Arguilis sa barangay Sinaman, Dipulog City. Kuya Carl, kusog imong programa diri sa ibabaw Maya Diadan Bantayan Cebu gikan kang Titing Pipito. Idol, shout out po sa akong ate Dias Dabaw at si Shawi at Gab and Zio. Diri sa amuang Basilan Lamitan Cities Barangay Baungos. Pamilyang Naco Enriquez and Pires from Kuya Ezekiel. Naray ko pamilyang Mantunggo o Ribawan family, ang Bugkot family, Umbalay family, Manlanuan family. Kanalang ko ya, it's me Junjun ang Purokdos Barangay Dato Inda. Salamat ko ya. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas Pastilan ay nagantusa ay. Ato na kasformasya pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula ng Wonder Himo Aid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Unya, magsuul-suul lang, kalitag hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas. Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi, paglikay sa kontra. Oh, kaya kana kunong Almoranas, kaya mugara man kung nagmukaon kag karne, labi nagmaglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. O nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kaya kana mo kung manambal ka, o niya din imo likayan ang kontra, nga mo ay makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Mao nang maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas, no? Mao nang Wonder Himo Aid, no. Na kanang Wonder Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gihapon, mao gihapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala'y problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok ng pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. Unya lagi mo lagi na nga pag-inom ni mo Wonder Cardio Care kita taas kag blood pressure ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro. Oh, thumbs up kung klaro be. No? May na klaro wa ita kay. Kamu di pun maminaw istoryahon mo. Ay mo kalimot ha kay namatay produkto god nga Wonder Herbal Coffee. Lami biyan na itong Wonder Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Wonder Herbal Coffee, manggod, dili ka magpalpitate, anak, kay herbal man. Unya, di po mutaas imong sugar, kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biyan ang mga bad cholesterol. Kanang ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi, balhin na. Ato na ka sa Wonder Herbal Coffee, kay dili po maghapdos imong kutukuto, anak. Nindot na, kanang ato Wonder Herbal Coffee. O niya napod ay Wonder C Plus, kanang vitamin C ba? Oh, natay vitamin C na ay para sa, kuan na, ay para anak sa mga, kuan, kanini ang atong mga kaigsuunan nga mga bata naa kay naman tay Wonder C Plus nga sirap para sa mga nag-edad og kuan kanini ang duha ka tuig taman og 12 anyos 2 to 12 years old natay Wonder C Plus nga sirap no onya na pud tay Wonder C Plus nga kinini ang kapsul niya para po na ni atong mga atong kaigsuunan nga nagkuan kanang edad og 13 anyos pataas Wonder C Plus nga kapsul o vitamin C na tigyo ka magmahay kay kompleto gina mga pinalanggang tigpaminaw. Shout out nilang namina sa mong programa si Alito Good, Al Jane Good o si Windy Faye. Nagpa-shout out May Jane Good dali sa Cebu. Dangan salamat. Shout out ko taga Tariao Family o Pires Family. It's me Manilin Pires here in Buwalan, Tubod, Lanao del Norte. Karin ako ang Scrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family o Kaburatan Family. Karin po na ako akong dua ka-anak silang Kent Adrian o Kate and Andrea. Labi na akong pinalanggang abana si Dinis Naminaw sa mga programa. Salamat sa pagbasa Rhea Andy ini taga Aliusan. Karay ko akong mahal nga bana si Erd o ni Kuya Warren o akong mga amigo Angelica Winifie nagpagaray si Mayin. Karay Kuya Card sa Kubyo o Sumalinog Family. Salamat Kuya. Minaw karon kamulo ko nag-onboard pa. Shoutout ko akong duwa ka mga anak. Gikan ni Lisa Salva Balingasan. Greet na ko akong bana si Rinaldo Maugot. Nag-greet si Teresita Maugot sa Sudaco, Batubato, Davao Oriental. Pag-aray ko lang anak sa Iloilo si Nicole Cabarcal. Greetings coming from Papa Nilson Cabarcal. Isulan Sultan Kudarat. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Thank you so much. Atong hatagag pagtagad oh. Dunay entry nga pinada ni Cristina Flores, taga Uptown, Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Ang title sa iyang balak, Naguluhan o Kahaponon. Ato ni hatagan o pagtagan. Sayo sa kabuntagon, musidlak ang adlaw, mudanag ang kahayag, o musidlak sa atong pananaw. Ang mga mata nga gidanagan sa iyang kasilaw, mugiya aron makita ang dalan nga atong pagabaktason. Sa takna nga atong matrabaho ang mga butang nga atong kinahanglan. Sang oras ka kini matapos sa atong maaninaw ang mga naong mapahiyomon. Ang kalipay sa dughan nga gitago aron mahandom. Nagpakita sa kabuing malipayon ba na mga pagsuway sa atong kaugalingon. Ngaon ta atong malampasan ang tanang butang o kabudlay. Ang kasakit o kalipay nga atong magian ni ining kalibutan. Sa atong pagpuyo nining paraisong gimugna sa kaitasan. Atong gipahimusan ang gasas kinabuhi dinhi sa kalibutan. Siya lamang ang makahimo sa sinugdan o kanusa ang katapusan atong tanan. Sama sa atong panglawas ang kabaskog o kaluya di nato mahibawaan. Mangandam kitang mudawat sa kamatuuran, kitang tanan mawa ni ining kalibutan. Musa atong gamiton ang atong kaalam. Sudungon ang kaanindot sa panahon ng atong natagamtaman. Bag-o pa man matapos ang kahayag nga binanag sa kabuntagon o kaudtohon. Dili kita mahadlok. Nandamon ang atong kaugalingon. Hindi mapugngan nga ang adlaw musao padungadto sa kahaponon. Cristina Flores, Uptown, Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental, kahaponon. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanini yung tanang. Yan. Mga pinalanggang tigpaminaw. Ito na ko. Wala naman tayo oras. Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang grasya og diwa. Maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao.
1: Radio Bagbag King. Oras, alas dos. Radio
2: Bagbag King. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daklit-Daklit Balita-Balita.
5: Ayong hapon, kabangting o kabangkadas, aniya na ang daklit balita alas dos. Magtanyag o free spay and neuter campaign 2026 ang Provincial Veterinarian's Office sa Zamboanga del Sur, isip kabahin na sa selebrasyon sa 74th araw ng Zamboanga del Sur. Gikatagdang ipahigayon ang libre nga serbisyo karong Setyembre 10 to 2026. Alas 8 sa buntag sa Subanin Hall Provincial Sports Complex, Pagadian City. Ang kulepikado mawang healthy nga iro og iring nga nag-edad og 8 ka bulan na hangtod 4 ka tuig, dili buntis o inhit, na deworm 2 ka semana sa wala pa ang operasyon na og walay kaagi sa pagpamaak o pag-atake sa tawo o laing hayop. Prioridad usab ang puspin og aspin og usa lamang kapet kada tag-iya ang dawaton. Abli na ang registration og ang deadline karong adlaw, Setyembre 9 to 2026. Apan gipahinumduman nga ang pag-submit sa form dili garantiya sa approval na tungod kay paagi pa sa screening o evaluation sa veterinary team. Samta ang mga maaprobahan makadawat og confirmation email. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kini si Bagding 28, Kimberly Namuag. Maing hapon ka natong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radio Bagbag King. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Dito sa PCSO, makasisiguro na patas at pantay-pantay ang chance ng manalo ng bawat manlalaro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang mga naging kaganapan kaninang umaga, panoorin natin ito.
7: Sa isinago ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto fans, ihanda na ang dalawa at tatlong masuswerteng numero para sa unang round ng exciting digit pa premyo. Tara na and let's play Lotto!

0: Radio Bad. Ding.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagunsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugon na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Padong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
9: Mm-hmm.
8: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil. coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
4: Untian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako man gi pa-ultrasound, oh, nako'y tulo ka mayoma niya. Ingnan ko gopirahan.
0: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
4: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik og pa-check up kay nakaayo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
0: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
11: Radio Magbating.

0: Horas, a las 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
0: Radio Magbating.

0: 九万八定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.
6: BBC Daglit. Balita.
7: May hapon mga kabagting yung kabalkada, sanayan ang Daglit Balita Lastres. Nagpahigayon og Field Monitoring ang Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development. Uban ang Integrated Provincial Health Offices sa Buanga del Sur sa mga piniling puro kalusugan implementation sites sa probinsya aron masuta ang pagpatuman sa mga serbisyo panglawas, mahibalan ng problema sa operasyon o makuha ang feedback sa komunidad. Naghatag usab ang DOH og technical assistance sa mga local health partners o mipasalig nga pinagi sa dayong monitoring o koordinasyon sa mga lokal nga pagamhanan o community partners, mas mapalig-on ang puro kalusugan. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Lastres. Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo?

0: Pagidian Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagidian City ug ang ilang Molave branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
5: So, nagamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanaghumok kayo.
4: Uh-huh. Dili hapdos.
5: Okay na kayo, good ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
5: Wala po, ma'am.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
6: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
7: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbanting.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Radyo Bagting.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: a las 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to build
2: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
4: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Molavi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molavi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Radio Magbating.

0: Radio Magbanting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players from Luzon, Visayas, and Mindanao, isang maulan na hapon sa inyong lahat. PCSO Lottery Draw is back ngayong Wednesday, September 9, 2026. And this cuddle weather just got even more exciting because we're giving away thousands of cash prizes in our 5 p.m. draw. Kaya ano pang hinihintay ninyo? I-ready na ang mga inyong tickets! Dahil ilang minuto na lang, magsisimula na tayo! But before that, let's first congratulate our solo second prize winner for our Super Lotto 649 kagabi. Nasungkit niya ang 1.3 million pesos second prize. Ang ticket ay nabili sa General Trias Cavite. Muli, congratulations po! At para sa mas masayang game time, sasamahan tayo ngayong hapon ng ating Lotto Draw Panel judges from the gaming public. Makakasama rin natin sa pagpepremyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo! And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! To ensure transparency and credibility of our draws, nagsasagwa po tayo ng pre-draw procedures every morning. At para sa kaganapan kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Get your tickets ready, Lotto players, and most especially, get ready to win! Let's now play Lotto!

0: 2D Lotto players, it's your time to play and win. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos. Kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To all of our Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 15. And the second number is 30. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw. 15. And 30 in exact order. Tatlong masiswerteng numero. Nasa ticket mo na kaya? Aalamin natin yan after this break.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nais to check ang ticket result? I-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: D Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo. Pag nag-match yan sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi niyo. Gaya ng 2D Lotto, 3 times a day ang 3D Lotto. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At nato ng ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 0. For the second number, we have 8. And the third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw. 0. 8 and 0 in exact order.
2: Radyo Magbating. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
3: Mga igalang isuon, mga ingadlaw ka ninyong tananog. Welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano yan apod kining atong tulumanon sa SED Marketing. Ang atong 5 minutos nga SED alang sa kahimsog. Tulumanong maghahatag og dugang impormasyon kaalam mo kay balo aron ka ng imong lawas sa tong adunay hinagiban nga makigbatok sa mga klase-klaseng mga balatian. Ako si Mr. Panyawan og welcome na usab nining atong tulumanon karon. Kamano ba kay galang igsuon nga adunay ginatawag nga balatian nga dysenteria. Kining dysentery mga igalang igsuon sa kanikamatang sa problema sa lawas nga diin usa kanikamatang sa gastroenteritis or pagkasama sa ato ang gastrointestinal tract no nga diin na adunay resulta nga mamahimong adunay dugo ang imuhang diarrhea. Sa katong mga kaigsuonan nato da karon nga nagasinati o ginatawag natong diarrhea, kung iniglantaw nimo sa imuhang hugaw nga aduna kini siya dugo, basig dysentery ka na no? Or kanang ginatawag natong dysenteria. Ang dysenteria, posibleng mag-angkon ka o paghilanat, pagsakit sa imuhang tiyan. Aduna kay murag dili kompleto nga pagpagawa sa imong hugaw. O usab adunay ginatawag nga komplikasyon sa dehydration. Kaning dysentery, nagbuot-pasabot niini usa ka bloody diarrhea, no? Murag kalibanga ang sagol dugo. Nga posibleng ang hinungdan niini, or ang makita ni mo niini, murag adunay murag plema sa imong hugaw. Ang hinungdan niini mo kaning mga infectious germs, mga parasites, og irritation sa ato ang gut or kining atong stomach gikan sa mga chemical. Ang pinakalabing common nga infection sa dysentery mamahimong hinungdan ini mga bakterya. Ug usab posible pod kaning kanilang ginaingon nga adunay problema sa maybe siguro sa ato ang ginainom nga mga tambal no nga maghatag pod kini siya og pagsamad sa ato ang mga gut and makaproduce na yun kining pagdugo sa ato ang hugaw. Aron na matabangan panalitan ang dysentery mga higalang igsuon, limali kanunay nga ang said marketing adunay said Kogon Herbal Capsule nga di na pamatudaan nga makatabang kini og dako sa kalawasan. Ilabi na gayud ang pagtantang sa mga laing-laing mga klase sa mga problema. Timani kanunay mga higalang igsuon nga ang atuang Kogon aduna kini siya'y benepisyo no gikan sa iyang gamot or kaniyang ugat ngadto sa iyang stem, sa iyang lawas, ngadto sa iyang leaves or sa iyang dahon. Sa ugat palang daan sa Kogon mga higalang igsuon ginagamit kini sa pagtambal sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Ilabi na kaning dysenteria. Mao kini siya ang ginabuhat kaniadto sa mga atong katigwangan no. Maglaga sila sa ugat sa Kogon. Gumikan kina pamatud-an kining mabisang panlunas no pagkatabang sa pagtangtang sa pagkalibanga ug usab alang sa katong mga adunay sagol dugo no nga ginatawag natong dysenteria. Pasintabi lang sa mga nagkaon karon no baka mga kaisuna nato nga medyo sensitibo diha. Timani lamang nga ang tuyog tumong sa said marketing mao kanang pagtabang and nakita namo nga ang Kogon inubanan sa panyawan nga tanom. Apil pa ang banaba, mas maayo ang pagtabang nini sa mga bisan-unsang matang sa mga problema sa lawas. Munang kung ikaw igsuon, medyo kasi nati kakaroon ng mga dinagkong problema sa kalawasan timani kanunay, nga doon na kita ay said Kogon Herbal Capsule nga napamatud ang makatabang. Ilabi na sa ato ang mga problema sa lawas kung pananglitan kita adunay dysenteria. Timani kanunay mga igalag igsuon nga ang said Kogon Herbal Capsule nagaangkon ka na sa tulo ka mga sangkap nga napamatud ang makatabang sa lawas. Ang Kogon Plant, no kaning tanom nga Kogon apil pa niini ang atong mango ang kaning atong panyawan ug usab kaning banaba mo nang nindot kaayo kaning atong said Kogon Herbal Capsule nga makatabang sa atong kalawasan. Said Kogon Herbal Capsule basta said Kogon lawas bas Kogon.

0: Panyawan Plus, Sed Panyawan Garden Capsule, Sed Kogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang ato mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Kojic Soap, ug Sed Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Sed Celebrity Beauty Soap.
2: Asa man kaning palit og sabon nato nga Sed Celebrity Kojic Soap.
3: Mihati sa diskinta nga na ning balit yung duha ka box.
2: Sultihi daw mi ma'am unsa experience nimo paggamit nimo unang gamit nimo sa atong sabon.
3: Unang gamit na ko ma'am. Paglikat na sa akong banit ma'am no. Kanang humok kayo ng itong mga gamit na ito.
2: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Sed Celebrity Kojic Soap. Ayan.
1: Sed Celebrity Beauty Soap.
0: Sed Celebrity Beauty Soap.
4: Si Rolly Aureo nakasinati og pagpanlipong og na-diagnose nga adunay vertigo.
5: Year 2016 sir, nagdunandaan ko sa kitit ako ang finding sa kuwa vertigo. Bisitahan ko sa doktor. Sige kong tumaro sa ito. Lipong manggapong ko. Muto, nitry po kuhanin. Tumasid pa niya ang herbal capsule. Okay man. Mas okay ang to garon. Okay na.
6: Wala na kayo dito karon mo ang vertigo.
5: Maano, Rolly Aureo sir. Barangay San Juan, Surigao City.
4: Sed Panyawan Plus. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
7: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
8: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
9: Simple lang kayo. Duha ra akong gipangandoy nga makabaton kong buotan ug gwapang asawa.
10: Yanong pangandoy, yanong atingwa nga misangpot sa lawom nga kahiubos.
11: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang gagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
9: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
12: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
9: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: og garon sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Ang sakyan na nasab na itong umibigong bayot ni Shin. Nihunong sa tiyastubangan sa iyong pisto ay. Oh. Nanaog siya sa iyong sakyanan. Lah, taas magidinig barog ni Tuhana. Sukad karon pa ko makakita ang nanaog siya sa iyong sakyanan. Kung nababay pa na siya, sakto gid kaya siya sa iyong barog. Ah, naglingi-lingi siya. Lagmit, mangita na sa iyong mapangutanan. Sa iyong gibuhat, akong nasabot. Ngadili lang kay gusto siya mupalit sa tinda ni Shin. Sa iyang gihimo karon, akong nasabot nga doon na siya'y laing tuyo. Maunay ako nasabot sa akong nakita nga iyang gihimo karon. Akong nasabot nga doon na gin na siya'y laing tuyo. Tua, nibalik siya sakay sa iyang sakyanan. Naagin na siya lang tuyo ni Shin ba? Kisa ako nung obserbahan sa iyang tinanawang Shin, maklaro kayo nga naa siya ipasabot.

0: Sure ka nga na kung tintura ka sa akong i-order para nimo?
1: Oh, akong itong gusto.
0: Basimbag na ikog lang ka. Oh, kanto nalang imong i-order.
1: Oh, okay na lang ito.
0: Naibaw ko, naikog lang ka. Di ba?
1: Kuan, kining, ang tinuod. Nakurat ko sa kamahal sa mga presyo silang mga pagkaon din eh. Di ko matukan sa akong ikaon. Matukan ko nga mag-una-una sa presyo. Anong katawa mo ka mga nagtanaw na ko?
0: Walang. Nagkatawa lang ko sa mga reaksyon.
1: Nagkatawa lang ka kay dagan mo kwarta. Maunang hindi na mo mag-una-una ba sa presyo sa inyong pamaliton?
0: Unsa?
1: Tinuod ba daw? Ganina, samtang nag-order ka. Huwag ka mangutahan na sa presyo. Sige, nagkagtudlo sa mga nagustuhan. Huwag ko, makadungog nga ng utahan na kagkutagpila.
0: Nakapatikod sa bitaw ko ni mo. Matagtudlo na ko sa imo magustuhan. Musunod ka sa pagpangutahan na kagkutagpila. O tingali, huwag ka makamatikod, no?
1: Nga unsa?
0: Nga tanawon ka sa nagkuha sa imong order kung mangutahan na ka kagkutagpila.
1: Well, tingali sila maanad, ha? Kay kasagaran ko sa niya din eh. Mga dato man. Murag ako ramay pobre nga nasagol ninyo. Og malagmit. Nakasaboto sila nga di ko sama ninyo. Nga nang mitanaom ka na ko?
0: Kuan, kinang... kanang pa ko makasugat og tao nga sama ni mo?
1: Ha? Kung sa'yo mo ipasabot?
0: Nagtuo ko nga ang tanan lalaki, hambugero.
1: Ha? Kung sa'yo ipasabot ni mo?
0: Kasagaran mag-usap mga lalaki nga akong gikasulti, o ingon man akong gikakuyog, o ako makadungog sa sama nila ni mo og sinultihan.
1: Oh, kay kung sa'yo mo din akong sinultihan?
0: Kalma. Unya, uway sagol hambog.
1: Oh, ha?
0: Abi mo, sa imong gipakita nako nga maayo kang mga mot. Tingali, hangin ka nagyunta kaayo og sinultihan. Tingali, maustad na inyong paagi, no? Aron nga mukumpiyansa ninyo ang tao. O dili sila magtuo, nga doon na rin kay gitago ang abilidad.
1: Kawan ka ng... Sa ako naging gingon ni mo. Nasayop kasi mong gituan.
0: Oh, really?
1: Mm.

0: sa tinuray lang. Wag ibit ako mahibaw kung saan ka na ako pagpasabot.
1: Saan sa man?
0: Nga dili ako ang nihimo ado.
1: Unsa? Kung mao nga dili ikaw, kinsa man di ay ha? Randy?
2: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
3: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilig yun, sir. Nag-haplas kong sa liniment. Dala-dala ang gina na ako. Unya, dili man pong gumakuan kay ganahan po sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
2: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Giyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Kapag doon ako gibate, may sakit akong kilid, nakainiram kong dugo. Grabe sir, sakit na yun ayo akong kilid na nakainiram kong dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kugon o panyawan, may palit dahin ko o tag sa kapak. Kada pa ito oras matumar ko. 1 week sir, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong gibate. Nakahantog ka rin, naglintin ako. Kahantog ka rin, naayon ako, gunikan sa kugon o panyawan.
6: Kung saan may pangalan ni mo sir?
5: Pablito si Modlan, amon isa'y sinta na kapin, sabay na bista.
4: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinood gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo nining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
7: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagpanaguban na nainapod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Atong kini ka nato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinood gayon nga adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang kogon na pamatud-an kini mga igalag igsoon nga puno og sunop kini sa ginatawag nga mga flavonoids o usab phenolic compounds. Kini nga mga substance mga igalag igsoon mao kini ang magatabang alang sa pagpahimsog sa atong mga kalawasan. Usa kini ka matud pa large group of naturally occurring phenolic compounds nga maghatag og diverse biological activities ug usab potential health benefits sa atong kalawasan. Kini ginatawag na tong flavonoids and phenolic compounds mga igalag igsoon, characterized kini siya nga magatabang sa pagpahimsog, gumikan kay taas kini sa antioxidant properties ug usab uban pang mga beneficial effects sa ato ang kalawasan. Munang kung ikaw igsoon gusto nimo mamahimong himsog, luwas ug kanunay kang adunay depensa sa mga balatian, may pamagtumar ka kanunay sa ato ang Sed Kogon Herbal Capsule. Ang naginusarang klase sa kapsula mga igalag igsoon sa Sed Marketing nga adunay gahom sa kogon nga tanom. Ang kogon dakog ikatabang sa ato mga kalawasan, klase kini siya sa tanom nga dunay benepisyo sa mas maayong panglawas.
4: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-Sed Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan! Ginama sa Sed Marketing.
0: Mo nang tinuod. Dili ako ang himo ado.
1: Dili ka lang mo angkon. Kaysa ako nang giingon, dili ka parehas sa uban nga mga hambugero.
0: Unsa?
1: Mao na ako nakita nimo. Og sultihan ta ka. Ganahan ko sa imong kinaiya.
0: Ha?
1: Sa sinugdan, sa dihang una ka na kong nakita o nagpakita ka nga buutan ka, nagtuo lang ko nga nagpakaraninon ka lang nga takuban lang tong imo aron nga makuha nimo ang akong pagsalig.
0: Mao ba?
1: Pero karun, nasutan ako nga

0: Tinuod gyud nga maayo gyud ay ang imong kinaiya.
1: Kwan. Naingon ko ini kay wamsa ko ikapanghambog nimo. Tingali o parehas po ko ninyong dato. Malagmit. Sama sa uban nga imong nailhan, hambugiro sa ko.
0: Nakasiguro kong dili.
1: Oh, unsa?
0: Naibaw ko, nga bisa pa tingali o sama ka na mo, dili lang gihapon ka hambugiro.
1: O giyonsa, masin mo pagsiguro.
0: Ang hambog sa tao, wa maguna mag-agad sa iyang kahintang, naana sa imong kinaiya. O bisan unsa ka pa, kun mapausanon dyan ka,
1: Pero di ba matod mo ganina nga nagtuo ka nga ang kanang lalaki hambugiro?
0: Maunay ako pagtuo pero nakabati na ko anang ilang giingon nga ang kinaiya sa tao wa mag-agad sa imong financial status.
1: Ha?
0: Ang buot ko ipasabot nga wa na mag-agad kun dato o pobre baka. O sa dihang nabati na nako. Huwag ko matuo. Pero karun, nakatuo na ko. Og ako na nakita ni mo. Katawa man ka.
1: Murag galisod mo kung ginawa ng imong isulti.
0: Nga naman.
1: Kwan, murag idak ko umayo ng akong atay. Og nihuot sa kong lawas. Murag maglisod ko ginawa.
0: Kumidyasag ka na.
1: Karoon ba na ako magkaroon? Tinuon niya itsura. Kagwapa din.
0: Nga nung gitutukan magkunin mo maayo?
1: Ha?
0: O ako'y angay sa akong sinina? Dili ka ganahan?
1: Ha? Dili ay. Angayin kay ka.
0: Sure?
1: Sure. Sure.
0: Base na ikog lang ka. So, tayo lang kung tinuod?
1: Tinuod lagi. Ang ngayon kay Kana. Labi na kay niya kay ining dapita ko. Ibagay kay nimo. Guwapa kay kang tanaw na na.
0: Basta ha. Huwag ko nimo bulatiki ha.
1: Huwag lagi. Promise. Hindi ka tawam ka. Huwag ko'y angay mag-inenglis.
0: Di uy. Wala lang. Gusto ka kanang mainom? Mag-order ko.
1: Ha?
0: Ngayon umiiktat man imong kilay. Dili ka ganahan nga makiinom na ko?
1: Kuan kanang... ang tinood, dili ko mo inom?
0: Oh. Mao ba?
1: Anong misakam ng imong kilay?
0: Tinuod nga dili ka mo inom?
1: Tinuod lagi. Di ko minom.
0: Nga naman.
1: Kwan, di lang ko minom. Bisa ganit ka ng sigarilyo. Wamsa ko, ana.
0: Mao ba? Rare ka, ha?
1: Ha? Rare?
0: Matod ko, tagsara ka ayo sa lalaki nga dili mo inom o dili sad mo sigarilyo.
1: Ang tinuod, lasang kay ko nga magtanaw o sa ka babae nga manigrilyo?
0: Ha? Nga sa ato pa? Hilasan sa ka magtanaw na ko?
1: Kwan?
0: Ayun nagbawi ah. Imo nang isulti.
1: Kwan ka nang... pasiliwa ko.
0: Okay lang.
1: Kung nalain gusto ng isulti. Wa to na ko tuyo ha.
0: Ayaw lagi ka pala ka. Wa ko malain. Wa pa ba ka maboring din eh?

0: Mga igana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
3: Asa man kaning palit og sabon nato nga SED Celebrity Kojic Soap?
4: Ni happy sa next day kita. Nga na, ning balit yung pagduha ka. Max.
3: Sultihi daw mi ma'am, unsa experience nimo, paggamit nimo, unang gamit nimo sa atong sabon?
4: Unang gamit na po ma'am. Paglikat na po sa kong banin, ma'am. Look, kanang humok kayo. Humok kayo na kong mga gamit, ma'am. Ganahan kayo
3: ka sa atong sabon nga SED Celebrity Kojic Soap. Ayan.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap. Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, SED Liniment Oil. SED Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. SED Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ana oh.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Radyo Magbating. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
11: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
10: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani ana sad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
12: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
10: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
13: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, coco water, coco milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbaking.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Nangita ka ba nga printing shop nga affordable na, garantisado pa dinhi sa pagadian City? Ato ana ang KL Printing Shop. Sila nagtanyag sa customized sublimation, basketball jersey, polo shirt, warmer ug long sleeve. Apil na ang tarpaulin printing, DTF printing, mugs ug Sentra board. Makasali ka usab sa document print, rush ID, photocopies, scan, yearbook, soft bind, hardbound, ring bind, photo print, leaflets, lamination o calling cards. Sila makaplagan sa Energy Street, Balingasan, Pagadian City. Ang ilhang sangang buhatan, anas Aguada, Cebedo Street, Osamis City. Abli sila sa adlong Lunes, nga tunas sa adlong Domingo.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
8: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Bagbag. Ding.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama. Pabigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Apo. Si Perla po ng Balanga, Kuya Boy.
0: Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Apo. Nanay Perla, ilang taon na po kayo?
1: 64 na po.
0: 64, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, okay. Nanay Perla?
1: Opo, matagal na po. 1 year na po mahigit.
0: 1 year nang mahigit, opo. Nanay Perla, marami po sa atin na mga kababayan po natin na ngayon pa lang po nakikinig sa ating programa. Nanay, opo. Pwede po bang kwentuhan niyo po kami ng mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Perla?
1: Marami pong nagbago sa aking katawan, tulad po nga po na isang survivor stroke po. Mm-hmm. Una po yung paghilo ko, nawala. Yung paghila na ang katawan, nawala po. Mm-hmm. At saka po yung pagdudumi ko po na dating 1 week na hindi pa nagdudumi, ngayon po halos araw-araw po. Mm-hmm. At saka po gumanda po yung katawan ko. Mm-hmm. Dati po kasi payat ako, ngayon po medyo mataba na po. Mm-hmm. Dahil... At saka po marami na po akong pinagsabihan na nagpapasalamat po sila dahil yung isa pong pinagsabihan ko po is nawala yung kanyang acidic. Mm-hmm. Tapos po, opo, tapos po yung iba naman po maganda rin sa katawan nila, malaking pagbabago sa kanilang katawan dahil po lagi silang umiinom na po ngayon mula po nung sinabihan ko po sila. Mm-hmm.
0: So marami na po kayo. Marami na rin po kayo natutulungan, nanay, na mga kababayan po natin na umiinom na rin po ng ating rice coffee. Tama po 'yun.
1: Opo, tsaka isa rin po 'yung kapatid ko, 'yung kapatid ko pong Tagalimay. Mhm. I-encourage ko po siya. Ngayon po umiinom na rin po siya. Talagang maganda rin po sa katawan.
0: Tama po 'yun. Malaki po 'yung naitulong ng ating po namang rice coffee sa atin po namang kalusugan dahil po doon sa tuloy-tuloy na pag-inom po nito, nanay, di ba? Sa marami pong mga kumbaga mga kababayan po natin ang naghahanap po naman ng kasagutan doon sa kanila po naman mga problema sa kalusugan. Alam niyo po, nanay, sa dami po naman ng mga nagtitext po naman sa atin, nagpapaabot na kanila po namang mga problema sa kalusugan na tayo, nanay, medyo di ba parang naaantig ang puso na ng inyong lingkod kasi di ba napakarami po sa atin po pala ng mga kababayan po natin na nakakaranas po ng gaya po sa inyo ng stroke na hindi na po naapektuhan yung kanilang paglakad, yung kanilang pagpananalita, yung pagtatrabaho, yung pamumuhay, apektado po pala lahat. Nalalaman natin, nanay, di ba, na di ba pag meron po palang may karamdaman sa loob ng bahay, hindi lang po yung may karamdaman, yung mismong pasyente ang namumroblema. Buong pamilya po pala, opo, nanay. Di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Kaya nga po yung mga anak ko, kung umilanto ako nila, 5 bucks na po ng 5 bucks.
0: Tama. Opo. Kasi mas gugustuhin nila kahit po, di ba? Mas gugustuhin nila na maging malusog po tayong lahat. Di ba? Yun po talaga, nanay, ang napakagandang nagagawa ng atin po namang rice coffee sa atin po namang kalusugan. Kasi nababago nito yung, hindi lang po yung pasyente, hindi lang po yung may problema sa kalusugan, pati po yung buong pamilya natutulungan po dahil po sa kaginhawahan na hindi na nila kailangan pang magbantay ng ospital. Di ba? Kasi kapag tayo po ay may mga karamdaman, 'di ba, yung pagbantay lang natin sa pasyente sa ospital, malaking problema na. Sino magbabantay? Lahat kami may trabaho. Sino nang kukunin natin? 'Di ba? Doon pa lang na problema na tayong lahat. 'Di ba, nanay?
1: At saka po yung gastos, Kuya Boy, hindi yes. Mo walang yung
0: gastos. Kahit pa sabihin nating public hospital yung pinuntahan po ninyo, yung pagkain lang sa araw-araw, yung 'di ba, yung kailangan mong magluto ng para dun sa magbabantay, yung mga gamot kung minsan
1: hindi,
0: 'di ba, yung mga gamot hindi naman natin hindi naman kung minsan available dun sa mga libreng mga butika, eh bibilhin mo talaga. So talagang napakahirap. Ganun po yung iniiwasan po natin. Ganun po yung iniiwasan natin na hindi tayo mapunta doon sa ganung kalagayan. Para, 'di ba? Kaya po nandiyan yung ating rice coffee para ngayon pa lang matugunan na yung ating po namang pinoproblema sa ating po namang kalusugan natin. Hindi natin hantungin yung ganong uri ng kalagayan po natin. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo. At dahil po, thank you very much po, Nanay. At patuloy tayong maghahanap ng matutulungan tungkol po sa ating rice coffee. Makukwentuhan tungkol po sa ating rice coffee dahil ito yung kumbaga... nagawan tayo ng maganda ng ating rice coffee. Ang tulong natin pabalik ay yung maitulong din o ma-share din sa iba natin mga kababayan. Yun na rin po yung magiging tulong natin sa kanila dahil tayo po ay nabigyan ng magandang kalusugan ng ating rice coffee. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo.
1: Kuya Boy, mayroon lang po ako itatanong.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Kailan po magkakaroon ng rice soap po dito sa Balanga? Wala pa po kasi sabon eh.
0: Wala pong sabon hanggang ngayon, Nanay.
1: Opo.
0: Sa lahat po yan ng mga ano, ng mga butika dyan sa Balanga?
1: Opo. Dalawa lang po kasi yung mayroon dito ano, nagbebenta ng rice coffee, yung South Star at saka po yung Value Health.
0: Yes. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Gawan po natin ang paraan para sakali po ay madalhan po madalhan na po diyan sa inyo ng ating po namang ano ng ating po namang sabon para makagamit na rin po kayo ng ating sabon. Noted po 'yun, Nanay Perla.
1: Kuya Boy.
0: Opo.
1: Opo. Kuya Boy, yung salimay din po, sana lagi nilang deliveran ng rice coffee sa South Star. Kasi po, nung nandun po ako sa Limay, nung patay yung nanay ko, wala kaming mabili sa South Star ng rice coffee.
0: Limay, Batangas. Saan yung nanay? Po. Limay, Batangas?
1: Limay po. Limay, Bataan po.
0: Ah, Bataan. Limay, Bataan. Ah, okay.
1: Opo.
0: Limay, Bataan.
1: Mayroon okay. Na po. Opo. Mayroon na po doon sa Tistar eh.
0: Mm-mm. Kaya lang, wala pa sa ibang mga butika doon.
1: Opo, wala pa po. Doon pa lang po.
0: Sa South Star pa lang?
1: At saka nauubusan.
0: Nauubusan?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sige po.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Noted po yun, noted po yun.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat din po, Nanay.
1: Po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po,
1: Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Bye-bye
1: okay
0: po.
1: Okay po, mag-iingat din po.
0: Thank you
1: very much. Okay po. Thank you po.

Tawag lang po ninyo ang inyong po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Ang inyong mga kwento at mga nais nyong malaman dito po sa ating programa. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Huwag na po sa ating manawang numero 0969-226-9623 yung ating manawang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatutunan.

0: 0939-629-223. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Winnie po.
0: Sino po?
1: Si Winnie.
0: Winnie, okay. Daga saan po si Nanay Winnie?
1: Dito po sa ano, sa San Jose Occidental Mindoro, dito sa Barrio Marini.
0: San Jose Occidental Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Winnie?
1: 62 po.
0: 62, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Winnie?
1: Oo nga po, kaya lang. Well, gusto ko pong ano, yung tumigil po ng ano, ng rice. Ano na ngayon, yung rice. Rice coffee.
0: Opo.
1: Rice premium. Oo.
0: Ah, yung sabon.
1: Opo, rice premium glow soap.
0: Oh, yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Ano po yun? Ano pong tungkol po doon?
1: Sabon po yun. Wala man po dito. Saka yung ano, yung premium, ay, yung ano, saka yung kape na ano, 25-in-1.
0: Ah, okay po. Wala po dyan sa inyo sa San Jose.
1: Opo, wala po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan?
1: Opo, kasi nga ang nilibot namin, ang nakapinipilantahan ko na bumili yung giwa, wala daw silang sabon. At tapos nagbili ako ng ano, ng 14-in-1. Ang price na rin niya, 195 na rin. Dati 180.
0: 180 po dapat. Wala pa po tayong... kumbaga, pagbabago sa presyo.
1: Dati nga po, 180.
0: Mm-mm.
1: Tapos ngayon, 195 naman na. Sabi ko, nagmahal naman na.
0: Baka po, pinatungan na po nila. Pero as of now, dito po sa atin, wala pa pong sinasabi sa aking price adjustment sa ating po namang produkto. So wala pa pong price adjustment. The same pa rin po yung SRP, 180 pesos lang per box.
1: Hindi po, 185. Nakabili din po ako, 185. Tapos doon nga kay Giwa, 195.
0: Ayun po, pinapatungan po nila. Maghanap po kayo ng mas mura. Hanggang 180 po kasi ang SRP po niyan, ang suggested retail price ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. Nasa sa kanila po 'yan kung gusto po nilang patungan. Yun nga yung pakiusap ko sa kanila, sa mga butika, na wag naman ganoon kasi 'di ba? Kawawa yung ating mga kababayan. Pero nasa sa kanila po 'yan kung talagang gusto po nilang kumbaga patungan yung atin po namang produkto.
1: Oo nga po. Kaya naka-ano na rin po ako, naka-isang buwan na po ako ng gamit, naka-sampung box na po ako.
0: Naka-sampung box na po kayo na. Okay. Ano po yung mga naitulong na po sa inyo, Nanay, ng pag-iinom po ng ating 14-in-1+1, yung ating rice coffee?
1: Ay, malaki na, Kuya Boy. Pinagbago ng katawan ko.
0: Bakit
1: na po? Yung lumakas na ako, Kuya Boy. Tapos, ano, maliksi, hindi na masakit yung mga paa ko, hindi na nahihilo. Yun po, sabi ko nga, pulukan ko nga sana nga yung 25-in-1 at saka yung sabon. Eh, wala man nga din dito pala.
0: Sige po, Nanay Winnie, at yun po yung ipapaabot po natin sa ating mga deliveries na malagyan po dyan ng sabon at ng ating po namang 25-in-1 sa inyo pong lugar sa San Jose Occidental Mindoro, kung talagang wala pa po. Pero kung hindi pa po ninyo nalilibot lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, mas mainam po kung makikita po muna natin lahat. Baka po kasi sa ibang mga butika ay meron. So kung sakali po, pero papaabot ko lang po ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo ng ating sabon at ng ating 25-in-1 para makapagsimula na po kayo nito.
1: Opo. Kasi po ilang beses na ako nagtanong, Kuya Boy, wala naman nga.
0: Wala talaga.
1: Dalawa. Okay. yung alam ko. Yung, sa Star Drug, wala rin yung 40, yung 25, tapos wala din silang sabon. Tapos napunta rin ako doon kay Giwa. Mm-hmm. Mayroon na doon kay Giwa, yung 14-in-1, na 195. Mm-hmm. Tapos ang sabon, wala man doon nga kay Giwa. Yun lang man ang alam ko dito sa San Jose ka, ano, Kuya Boy.
0: San Jose. Napambila. Wait lang po. San Jose, Occidental Mindoro. Kigiwa, Butika Giwa, Savers Pharmacy, napuntahan niyo na po?
1: Savers?
0: Savers Pharmacy.
1: Hindi pa po.
0: Tapos yung TGP, the Generics Pharmacy.
1: TGP?
0: Apo,
1: TGP?
0: TGP, the Generics Pharmacy.
1: Ay, hindi pa yun, Kuya Bo. Yung dalawa na yun, wala pa.
0: Tsaka yung...
1: Ay, sa Generics. Sa Generics. Nakapunta na rin kami sa Generics. Wala.
0: Wala. Wala daw, apo. Sa HJJ. Wala. HJJ Pharmacy.
1: Wala man. Hindi ko alam yun dito, Kuya Boy, sa San Jose. Kasi naglipat-lipat na ang mga kwan dito sa San Jose. Kaya hindi ko na alam yung mga yan na.

0: Okay po.
1: Sasabihin.
0: Sige po. Aasahan ko po, nanay. Winnie, yung ano po ninyo, yung tawag po ninyo sa akin para sakali po malaman po natin kung talagang wala na o naubos na, ubusan na ng ating po namang ano, ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon, eh sasabihan natin yung ating po namang mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay Winnie. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Basta po, Nanay, huwag po ninyong ihinto yung pagiinom po ng ating 14-in-1 plus 1. Dapat tuloy-tuloy pa rin po yun para po sa magandang kalusugan po natin.
1: Hindi po talaga po. Hindi po.
0: Yes,
1: hindi po,
0: thank, you. Thank you. Thank you. Pati po yung mga anak po ninyo. Pati mga anak po ninyo, pwede nyo na pong painumin noon.
1: Oh, Kuya Boy, wala pa akong anak.
0: Wala po kayong anak.
1: Talagang matanda.
0: Sino po yung kasama po ninyo sa bahay?
1: Ay, yung tita ko po.
0: Yes. Tita ko. Basta ang ibig ko lang sabihin, pamangkin, painumin nyo rin po ng ating rice coffee at paggamitin nyo po ng ating sabon kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan, Nanay Winnie. So, kailangan nyo lang po paggamitin lahat po ng members ng family po ninyo para maano natin, maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga karamdaman ng bawat isa po sa atin.
1: Oo nga po. Bakit po hindi man nakalive tayo sa radyo? Araw-araw kami nakikinig.
0: Dati hindi kayo nakalive dyan ngayon? Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Ma'am Winnie?
1: Yan po sa, ano, sa Bambi FM.
0: Ah, Bambi FM, hindi nakalive ngayon. Sige po, hayaan po ninyo.
1: Nakikinig po kami, oh, nakikinig nga kayo, oh.
0: Oo, iba man. Iba yung kausap ko.
1: Ganun po. Sige po, ganun na lang po. Kasi matagal ko nang gustong bumamit nga ng sabon, eh wala nga kaming makita.
0: Tama. Saka
1: yung kwan nga, 5-in-1 na.
0: Yes. Sige po, Ma'am Winnie. At dun po sa mga nabanggit po natin butika, puntahan niyo po muna. Tapos tawagan niyo po ako muli. Para kung sakali po talagang wala, masabi po natin ito sa atin po namang mga deliveries. Okay po?
1: Okay po. Sige po.
0: Maraming salamat, Ma'am Winnie. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Salamat. Ang ibigan si Ma'am Winnie ng San Jose, Occidental Mindoro.

Dili-dili tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang yan.

Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong kwentong ibahagi po naman.

0: Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. At hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. At siyempre mga kaibigan, pwede kayong magpaabot ang inyo po naman mga mensahe, text messages dito po naman sa ating programa. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating palatutunan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abla, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee.
2: Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Oh, diba?
3: Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: Sa rice coffee!
1: Punta na sa mga suking butika. Rock, rock, radio!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 imedia.
2: Radyo Bagting. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, lita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano oh.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og Zed Liniment Oil.
5: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: September is Prostate Cancer Awareness Month. Ngayong Prostate Cancer Awareness Month, paalala sa lahat ng kalalakihan, alagaan ang inyong kalusugan. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na maaaring tumama sa prostate, isang maliit na bahagi ng katawan ng lalaki na tumutulong sa paggawa ng similya. Ilan sa mga maaaring sinyalis nito ay hirap o sakit sa pag-ihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, mahinang agos ng ihi, o pagkakaroon ng dugo sa ihi o similya. Pero tandaan, maaaring iba rin ang sanhi ng mga sintomas na ito, kaya kung may napapansing pagbabago sa pag-ihi o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facilities sa inyong lugar. Huwag mahiyang magtanong. Huwag baliwalain ang mga senyales. Mahalaga ang maagang pagpapakonsulta.
1: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
7: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na bigmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, bita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako diyan ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na paradis dila-dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
7: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ding.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! It's a happy Wednesday, September 9, 2026. Welcome to your midweek blast of thrills, excitement, and big-time prizes dito lang sa nag-isa at paborito ninyong programa, ang PCSO Lottery Draw. Yes, halfway through the week na po tayo, at kung para sa iba, ordinaryong Wednesday lang ito, para sa ating avid Lotto fans, kaabang-abang ang gabing ito dahil hindi lang mega, kundi ang grandeng jackpot prizes ang pwedeng mapanalunan. So sit back, relax, tickets ready, and let the lucky numbers roll. At kasama ko ngayong gabi to spread good vibes, good fortune, and lots of excitement ang ating kaibigan na si Jay. Hi Jay, good evening sa'yo.
1: Hi din si Jerome, good evening din. At isang malakas na shoutout po sa mga kalaro natin dito sa PCSO Draw Code. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutang batiin ang mga nakatutok ngayon mula sa kanilang mga tahanan. Hello po, Team Bahay! At para naman sa mga pauwi pa lang galing sa kani-kanilang trabaho, mag-iingat po kayo. Sabay-sabay po nating antabayanan ang live na pagbola ng winning numbers sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels. Rain or shine, tuloy ang saya at papremyo dito sa PCSO.
0: Tama ka dyan, Jay. Pero bago tayo maglaro, friendly reminders muna mga kalaro. Huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil 18 years old and above lamang ang pinapayagan na maglaro ng kahit anong game ng PCSO.
1: At importante rin na alamin natin ang limit at kaya ng ating budget. Maglaro po tayo ayon lang sa kakayanan at huwag sa sobra sa nakalaan ninyong budget. Please play smart, play safe, and play responsibly.
0: All right, to get things started, let's now welcome our panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi po, sir.
0: Para sa kaalaman ng ating newbie players, ISO certified ang PCSO lottery draw procedures. That means our lotto draw operations follow internationally recognized standards for transparency and integrity. Kasana po dito ang pagsasagawa ng pre-drop activities. Para sa naging tagpo kanina, panorin po narin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, ready-ready na ang mga papremyo at kami rin dito sa Draw Court, handa nang maghatid ng panalo.
0: Ang tanong, millionaire dream mo na kaya ang matutupad ngayong gabi? Ang sagot, aalamin na po natin. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko ng kuantan sa kuantan, diabetes. Kanina, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Tagaasa?
3: Aper lima to.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
3: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Matarat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o bibingka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuo.

0: Imon ako, Checo. Pero, pakas ni Ona ko. Dato na agad ka.
1: I'm sorry pala, Rat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Gee na lang.
0: Bunsa?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, wailain kundili si Takla.
2: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
2: Jacob.

0: Bot o Bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
5: Kay dati manggod sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, manggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na ganit siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, marag makapool, ganit, maghila, bakututo-kuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Ina-plusan na ako, pag-a-plus na ako atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
4: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

广告，谁录啊？哎，吓到我咋？你那里马蒂亚斯 ，Junior Azucenas， 哎丢啊！小刀的你莫哎 ，All right。啊，ako na ang muling kot mga kabisay, mga kabangagzailong. Kamikan kayo nga itong amigo Higala, Ray Arellano. Uy, bagong nanganak ang iyong asawa. Banggang, Zailong. Okay, iniadayon ang sumpay sa itong sugilano, no? At may numduman, nga may atake na ang mga sundalong duwendis ni BBT. Pero, daw lamok lang kinin na korintihan, huwag namatay o nangatagak. Sa ilang gisakyan nga higanting mga uwak. Uy! Lipay kay si Bogart og lalat nga nagtanaw. Pero kalit bitaw og buto. Ang duha ka dagkong lubos itong nga porma og tao. Uy! Samtang sa laing bahin, may abot na sa lutsadan sa langob sila si Jigo. Og may nakita silang gikulit na larawan sa lapad nga si Mintong Bongbong. Oh, niya sa laing bahin usab. Grabe! Grabe yung kayo ang gibating kasuko ni Haring BBT. Pero, ay, gipasabot siya siyang asawa nga si Kukak. O, ay, nangatawa og dako ang mga bangag! O niya, balik sa namutanga nila ni Bogart og lalat na corner na sila sa duha kalubos iton nga purma og dako kayong tao. Inguni-ini ang naitabo. Ay, ni adayo ng sumpay sa tong sugilanon. Bad, bad, dog, bibingka!

0: Enggak, aku sedang terbongkar.
1: Cigi cigi. Dungan ta, dungan ta. Nenek. Miliuk, miliuk kan?
0: Miliuk pengai.
1: Kami ganteng ribut
2: Ayaw silang hilang
0: Mayatra kayo na mga lubos itong nato.
2: Mga kauman, liho kamo. Angay ninyo!
0: Bagay! Kita ba ganun ang sandra ang kalubos itong kusgan kayo may higit ni Ribolta!
1: Miso ko lang mga labas itong!
0: Bagay! Bagay!
2: Sukol mo! Kini ang angay ninyo! Silo.
0: Napatulog! Namatay ang dua kalubos itong!
1: Huwag! Gilabay sila sa ubos! Ining palasyo!

0: À, jigo iho, nagkamantay mo, ha? Bahong krulo ang mga suok ni Nihisa gamahing kanal ug may mga dagko kayong purma ug suo ang matag-iskina.
1: Bitaw na di! Unsa kay buot ipasabot ini?
2: Ha? Bitaw no? Libog ka?
3: Ngit-ngit ra, bakit kaayo ang palibot?
4: Kis-kis chiyan kini duha pa topi! Mm.
1: Halami kayo!
0: Minagan sa matag suok ang kayo!
3: Ug misiga ang mga suok! Kahayag sa palibot ining dakong simentadong kwarto!
1: Yung saman to nimo pagpasiga ang bato diyan!
4: Kita naman ko diyan sa lida at tukod! Kis-kis ba to? Anong sika?
3: maodi ay!
2: Huh? Napuno sa kinulit nga drawing ang bungbong ining palibot? Amazing!
0: Tinuod! Tinuod!
1: Kung sa makaibot ipasabot ini!
5: Unsay sunod nga mahitabo?
6: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya karon, may na kayo.
8: Taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7.
8: Karon?
7: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
8: Uning baba,
7: baba na. Gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
8: Simong
7: bana Amado Cañete.
6: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi na tell sir.
10: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli nako sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa Bilabila Haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, Bilabila. Na ako sa Gingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
6: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas na kasinati og constipation og natabangan sa paragis bila-bila.
12: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili og kabawas. Once a week lang ko magbawas niya, sukad nga giopiran ko sa kong anak ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nya lain man kung dili kong kabawas, kailangan akong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
13: Ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Bala, andyan kining dapita.
0: Oh, kinahanglang sabtong tauna ang mga gikulit nga drawing sa mga bumbong.
14: Oh. Tulog karong kayong dapita.
2: Pero ang labi importante, mao ang...
14: Ang unsa ba'y nunoy?
2: Daba kay si Artin, eh?
14: Bala, sa ilong!

0: Mati gayon ka, ha? Ang gisong ka mo nito, koy? Mahal nga rin na, tara?
1: Mausat ka na'y akong kihula-una. Mga kauban kong tuwing this.
0: Mahal nga rin na, tara?
1: Pero wa na kita'y mahimo pa. Wa na kita'y laing choice kundi li si Tukoy na lang. Oh, Hercules! Nakamatkon ka na pagbalik.
2: Usam ni nito muna ko, mahal garay na tara.
1: Sadihang nahuog mo din sa kalibutan sa mga duwendes. Salutsanan, kusog kaayo ang imong pagkahagpong. Tungod sa imong pagkaniwang, sa imong kadaot, diriyot kang mabungkag, Hercules.
2: Pantura ng sakit kay akong kalawasan.
0: Siya ang dato'y atong gipada sa balaang bukid sa inayawan. Mahal ka rin na, tama.
2: Balaang bukid sa inayawan?
1: Atua ka rin silang tanan ni Checo o inyong mga kaubanan.
2: Sila si Don Arturo o Dunya Malipikat.
1: Tuasad.
2: Gusto kong mapas nila dito, mahal nga rin na tara. Hindi mahimong wako dito. Kaya ko mga driver, bodyguard nila ni Don Arturo.
1: Oh, ay, atari ay. Unsa di ay?
0: Atari ay. Bodyguard na, daot kayo.
2: Ayaw mo katawa. Kaya ko si Hercules. Iso ko. O panalipdan ko sila bisag kung sa'yo may tabo.

0: la mie, jaké la voe.
1: Ako ne sab malang harim bibiti, ban ako.
0: Oke, kada yun. Bahigon kong tarong ang pulbos nga ito. Aron, mahingos ni mo tarong kukat asawa ko.
1: Salamat, mahal nga haring bibiti. Pero...
0: Ochay, pero kukat asawa ko.
1: Walang ba kita himuong aksyon?
0: Sa, unsa?
1: Sa mga taong kalibutanon nga nangahas sa pag-ato sa balaang bukit sa inayawan.
0: Relax! Chillax! Chill ka lang, kukat kasawa ko!
1: Mahal nga haring BBT!
0: Cool ka lang! Kaysa gikaingon ko na! Lisod kayong pagkuha dito sa balaang bukid sa inayawan sa Magic Wand! Ang tanang nangas! Namatay! Busa labing siguro! Kamatayon lang gyapon ang ilang padulngan! Busa mo katawa, tanda ko! Wah!

0: Usaw mo na itong pagsabot, ining mga drawing o mga letra, ha? Hindi man mabasa.
1: Bitaw, no?
2: Lisodol. Sama ining gangab as nguli. Usa man eh. Ha? Usa may buot ka ipasabot, ini. Gangab as nguli.
3: Sayon naman, kut na kut.
1: Unsaon man siyan?
3: Binali raman na. Gangab as nguli. Buot ipasabot nga. Bangag sa ilong.
4: Ay, gusto. Gusto si Gian.
0: Kini. Unsaon man is pagsabot? Akod-kod-ok.
5: Buot ipasabot na duk-duk ako.
0: Sabi ay.
5: Sige, my friends. Duk-duk kong taning bumbunga.
6: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
7: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabi. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
6: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaadto kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, may ingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: Huwag mong iinom, saan mong iinom na?
4: Bilabila sa din ako.
5: Kapsul. Bilabila kapsul.
4: Oo.
5: So, karoon lang, uli ka na yung ganay? Kalakaw sa una, di ka kalakaw?
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Sa to, sa nga sige tayo, na
4: pala? Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke. Pili? High blood.
5: Ah, high blood. Pili, dati mo ganay?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-Puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. Sorry, itong pangalan, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. Drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5.

0: Ang buntag ganatong tanan, mga kabagting o kabalkadas, nining adlaw nga Miyerkules, adila yung Miyerkules o Huwebes, Pizza Jess sa bulan sa September 2026. Kautob sa mabot sa CBS Radyo Bagting o Bell FM, nining adlaw ag nining buntaga, kumusta kay sa iyo mang kayong giduaw sa mga pag-ulan-ulan ang dakbayan? How about sa inyo ang mga lugar dili nun tabok na party sa pagadian? Pero sa inyo mga lugar, kumusta ka mo diha mga kabagting o kabalkada? So gantong mga na nag-tune in na nini mga orasa, good morning. Sa mga na nagtikaw-tikaw, padayon paghihapon hala, sige, dili malimot sa pagpasalamat sa kaitasan sa lain na usap nga blessing sa kinabuhi. Kay bawat gising is a blessing mga kabagting o kabalkada. Onya, good morning sa neto mga nagdatas na skadalanan. Samtang nagkadiyang sektor sa katilingban nga nagbising-bisi na usab, padayon o gingon man magmabungahon. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, niiningat lawa lain usab nga hugnos mga balita ng itong sayran, ikan sa itong mga bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas. BBC Headlines. Nandita maglangay ang mga uluhan sa balitang atong siren gikan sa BBC News Center kay siyam ka mga coconut enterprises sa Sampen musalmot sa Mindanao Trade Fair sa 2026. Headlines paghihapon, duha ka lalaki arestado sa checkpoint sa Kalawit sa Buanga del Norte, 7.1 million ang kantidad sa smuggled ng mga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad. Managtiayon giposil patay og gikuha ang mga alahas og kwarta sulod sa ilang balay sa Maguindanao del Sur. Duha usab ang kabsan sa kinabuhi sa pagpamusil sa Shokon sa Buanga del Norte, away sa yuta, gituho ang motibo. Sa pikas bahin, 87.6 million nga smuggled rice og sugar ay gipang pulburay sa BOC dito sa Zamboanga City. O gingon man, OFW nga dunay gihambin nga balatian, gihatdan og tabang medikal sa DWM-9 dito sa isla sa Zamboanga. Sa pikas bahin sa mga balita, wanted person na dakpan sa paglapas sa katungod sa kababayenan sa Pagadian. Og managsunod mga natala, gikan usab sa Pagadian City ang Zamboanga del Sur, lalaking nang snatch og alahas dakpan sa bugo. Motorista landing sa balay tambalanan human na balintong stigma. O gingon man, driver patay samtang duha ka angkas na nga landig sa balay tambalanan human na disgrasya sa San Pablo. Duha ka individual nga mga nagsamang adunay kasong qualified rape, dakpan o sabsama naglahing operasyons dumalinaw. Mag-update sila kat sa panahon sa Buanga Peninsula, apektado sa habagat. Headlines pa lamang ka ito mga kabagting o kabalkada sa mga balita din istong pagpanaguban. Di tamag lang ay kay ubay-ubay raman eh. Ato na ning tagsa-tagsaon sa pagpakisayod. Pinagi sa itong mga bagting reporters din lamang sa lanog sa bagtingan. Nagang salamat sa mga kanunayon. Pwede kami ninyo mabati sa Radyo Bagting app. Pinagis pag-download ni Ana sa Play Store na makapaminam mo sa AM o FM. Basta doon na lang may Wi-Fi o di ba ka data. And at the same time, pwede sa admin ninyo mabati sa ito ang Facebook Live sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Oras, alas 5, Jess na, kabagting o kabalkadas. Ani na tayo sa ito ang update sa kahimtang salakat sa panahon. Aron nga diin kamudiha magiyahan sa inyo mga lakaw o makadala o panagang sa report ni Bagting 17, Florence Zavima. BBC
1: Weather Update. Nalakip karon sa listahan ang Zamboanga Peninsula nga apektado sa habagat na pinasikad na sab kini sa weather forecast nga gipagula sa pag-asa gawas sa Zamboanga Peninsula. Ang mga lugar nga apektado sa habagat mao kini Visayas, ang pipila ka bahin sa Luzon ug Northern Mindanao, Metro Manila, pipila ka bahin sa Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite ug Batangas. Matod pa sa pag-asa nga lauman gayod nga dunay mga pag-ulan nga masinatian karong adlaw nga posible matod pa nga mulungtad og usa ka oras. Gani karong sayo sa buntag dunay portion sa Pagadian City nga sayo nakasinati og pagbundak sa ulan. samtang habagat usab ang itulong hinungdan kung ano ay doon ay masinatiyang pagbundak sa ulan sa mga lugar sa mga katawan nga nanimuyo sa Batanes. Samtang nabiling bahin sa Mindanao, diligyapon luwas sa pagbundak sa ulan, gumikan usaba sa presensya ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga kinahanglan paghihapon nga mag-amping ang tanang magkatawhan gumikan sa nasangpit nga dautang lakat sa panahon. Hinoon karong adlaw wala laing dautang na monitor lakat sa panahon nga na monitor sa pag-asa dili susama nato man ang labing semana nga dunay mga LPA tungod kay karon habagat og localized sa thunderstorms lamang ang makaapektara sa tuang nga dagan sa lakad sa panahon na samtang pahimang na usaba sa ato ang magkatawhan diri sa dakbayan sa pagadian gikan na sa buhatan sa Sidara Rimo nga kinahanglan usaba nga dili mabalaka unya nga hapon dumikan usaba kay dunay ipahigayon nga drills kay unya nga alas 2 ngadto na sa alas 4 sa hapon kung nagaling nga kinamatud pa ang mulungtad og dugay ang ipahigayon nga simulation na drills. Kinikabahin is ipagpangandam kung galing adunay mga katalagman nga masinatian diri sa dakbayan sa pagadian o ingon man sa tibuok na sud. Ang simulation drills nga ipahigayon kini ang tinuig nga kakalihukan gikan sa Office of the Civil Defense o gadiin gimanduan ang tanang LGUs nga magpahigayon sa nasangpit nga kalihukan. Og diri sa Zamboanga Peninsula ang Pagadian City maoy napili nga host karong tuiga matud pagi pahimangno gikan sa buhatan sa OCD nga diin masinatian na matud pak sa mga katawhan unyang hapon ang giingong linog or kiniusab ang uban pa nga mga kinahanglan nga iprepara or pangandaman kuno galing adunay mga katalagman nga masinatian na samtang sa pigas bahin hunas og tawo sa pagadian karong adlaw isip giyas tu mga mananagata alas 5:14 karong buntaga 1.9 meter ang giladmon sa tubig unang tawo ba ang hunas unyang alas 11:40 ang takna sa buntaga negative 0.1 meter ang giladmon sa tubig subling mo tawo pag alas 5:46 ang takna sa hapon 1.8 meter ang giladmon sa tubig og subling mo hunas pag alas 11:44 sa gabi 0.0 meter ang giladmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:37 karong buntaga og musalo pag alas 5:49 sa hapon. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM og Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. So unya adunay simultaneous earthquake drill o sa pang mga klaseng ilang gianda mga drill ha. Namutingog ang siren unya diha sa May City Commercial Center unya adunay mga participants nga mag inimitang mo pahigayon sa nasangpit nga drill dias palibot og lakip na sa bado ni mga closures kadalanan sa masgig ingon kagadina ni bagting 17 man ang di mo angay mabalaka kay mas maayo man ang adunay kanunay nga mga pagbansay-bansay mga drill kay aron nga din sa higayon nga posible kung wa tanangan doy pero kung galing adunay mo abot is dili na ta magka ratol-ratol o unsay angay nga pagabuhaton unsay angayan nga himuon. Aha, di man matagna pero at least man lang nakapangandam. Oh, 5:50 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagpanaguban. Mga balita pa to updates lakat sa panahon tabok tangad to sa mga kasayuran nagik SBBC News Center. Mekan kay adunay mga mag-uo maglubi ay no kaning siyam ka mga coconut enterprises sa Zamboanga Peninsula. Sa Zamboanga Peninsula ang muapil sa Mindanao Trade Fair sa 2026 na ang maong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
2: Live Report. Mukabat sa siyam ka coconut-based enterprises gikan sa Zamboanga Peninsula ang muapil sa Coconut Philippines Mindanao Trade Fair 2026 nga ipahigayon sa Davao City sugod karong adlaw, September 10 hangtod 13 tuig 2026. Ang mga negosyo nga gitabangan ubos sa coconut farmers and industry development plan magpakita sa ilang mga innovative ug value-added coconut products aron ma-promote ang lokal nga industriya. Lagip sa ilang oportunidad ang business-to-business kuna B2B matching session sa uban sa supermarkets, hotels, exporters, distributors, guban pang institutional buyers. Matod sa DTI-9, ang pag-apil sa trade fair makatabang sa mga coconut-based enterprises nga makakuha og bagong buyers, business connections og market opportunities og mas maandam sa kompetisyon sa mas halapad nga merkado. Gilauman nga mukabat sa 100 ka coconut farmer organizations, cooperatives og enterprises gikan sa Mindanao ang moapil sa kalihukan nga target usab nga maka-generate og 30 million pesos nga sales. Bagting 28 Kimberly na muwag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: Nagkasalamat Bagting 28 sa nasangpit ka mga kalihukan. So doon naging mga partisipante. Okay, doon ay mga ni-exile dihang bahin sa mga ayan nga hatagan o pagtagad mga kabagting o kabalkadas. O aron nga diin na kini ang maghatag o kalambuan, dili lamang silang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ni mga partisipante ang panlakip na usaba sa Zamboanga Peninsula. Alas 5:17 sa pagbanayan sa paghatod sa mga balita o impormasyon, naka-standby ni mga orasa si Bagting 29 Cheryl Onyot Nirazan labot na ining mga OFW nga doon ay gihambin nga balatian or OFW na di ay dili mga kundi OFW nga doon ay gihambin nga balatian gihat na nagtabang medical sa kaning DWM og 9 Region 9 dito sa isla sa Zamboanga City. Ang detalis balita atong seran
3: BBC Live Report.
4: Gidala mismo sa Department of Migrant Workers kon DMW Regional Office 9 ang Action Fund Medical Assistance ngadto sa usa ka Overseas Filipino Worker kon OFW ngadto na gihambin nga balatian sa usa ka isla sa Zamboanga City particular na sa may barangay Tigtabona kagahapon 7 Setyembre 2026 ang 34 anyos nga babaye usa ka OFW o usa ka kanhi household service worker sa Kingdom of Saudi Arabia kinsa nagatubang og ischemic stroke samtang nagtrabaho sa gawas sa nasud. Pinaagi sa paningkamot sa DMW o Overseas Workers Welfare Administration kon OWA na repatriate kini sa Pilipinas niya tong Hunyo 2026 o padayon nga nakadawat og pag-atiman og suporta alang sa iyang kaayuhan. Bisan pa sa kalayo sa lugar, miadto mismo ang DMW Region 9 aron masiguro nga maabot ang ayuda ngadto sa OFW nga nanginahanglan niini. Matod sa DMW 9, padayon silang mobisita bisan sa mga isla og layo nga komunidad aron mahatagan og serbisyo og tabang ang mga OFW og ilang pamilya. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Si Piato, kaning boy. Okay, dapat. Okay, dabala ko guna-una. Department of Migrant Workers. Nabaliktad ang W sa imong sa headlines. Oh yan, 5:19 na din sa itong pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM. Og mo ito yung mga balita, gikan na sab sa itong mga silingan ng mga dapit, mga kabagting o kabalkada. Swa panahuman, nagampang ang mga kasayuran gikan ni Bagting 27. Daril ayaay, ang katungod sa mga kababayanan, basta malapas gali na naragig kay padulngan, mapaslak yung gasbilangguan. A wanted person na dakman sa paglapas sa katungod sa mga kababayanan ni Spaganian. Ang kompletong detalye ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
3: BBC Live Report.
5: Nadakpan ang 51 anyos nga lalaki nga wanted person atol sa niusang operasyon sa mga sakop sa CIDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit kauban ng mga personay sa Pagadian City Police Station o 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 pasado alas 8:30 sa gabi na ito September 8, 2026 sa Proc Bonifacio, Barangay Santo Niño, Pagadian City. Ang akusado ng dakpan pinagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa presiding judge sa RTC 9 Branch 6 Pagadian City pinitsahan og Agosto 15, 2026 tungod sa paglapas sa Republic Act number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o gadunay girekomendar nga piyansa nga 80 mil pesos. Ang akusado anana karon sa kustodiya sa CIDG Zamboanga del Sur alas sa hustong proseso o disposisyon. Bagting 27, Daryl Licat, Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: Radyo Magbating.
0: O nang bahin pa lamang ganto sa Lanog sa Bagtingan, oras sa alas 5:21 na.
3: Daw ka mo sa Lanog sa Bagtingan.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical, plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
13: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig. umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at gabay.
14: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
15: Sana all.
14: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no.
14: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
18: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid duro eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patin hayahay ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
17: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2
19: Radyo Magbating.
3: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Alas 5.28 na mga kabagting o kabalkadas, dinipagyapon sa itong pagpanaguban lanog sa Bagtingan nga nag-abag din ng atong tulumanon o ban sa kanunay nga pagpahimangno ngadto sa pag-maintain sa maayong panlawas mga kabagting o kabalkadas. Said Gugun Herbal Capsule, makatabang kini sa problema sa UTI kung urinary tract infection, prostate cancer, constipation kung maglisod ka sa pagpagula sa imong hugaw o daghana na kayong natabangan ni ini. Di man nila mang pangalan mga kabagting o kabalkadas, basta Gugun lawas, bas Gugun.
19: 106.2
0: Nag-abag usab nining atong tulumanon mga kabagting og kabalkada. Siyempre ang National Irrigation Administration sa problemang patubig diha sa inyong umahan, mga mag-uuma do na moy reklamo sa istyon o di baka tinguha ng ipadangat ngadto sa mao nga buhatan o departamento niyang National Irrigation Administration Regional Office na Zamboanga Peninsula Regional Government Center Balinto ug Pagadian City nag-awhag. Kung galing doon na kay concern o tinguha nga din may balaan o di baka aduna kay sugyot sa mas nindot pang pag-alagad sa niya nga to sa mga patubigan sa mga mag-uuma. Nangat na silang niya sa Zamboanga Peninsula Facebook page o di baka sa r9 at niya.gov.ph. O di baka sa ilang text line nga 0985-824-4566 o di baka 062-947-4014 sa ilang telephone number mga kabagting o kabalkadas para at least yabay na mapadangat ang imuhang mga mulo sa istyon reklamo guban. Alas 5:30 na sugdan ta ang pagtunol sa mga balita. Round up na kini sa mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga Peninsula o gingon man kanait pang rehiyon. Ani ang mga balita nga ngayon itong sayran ang report gikan ni Bagting 17 Florence of Ima in Ispagidian City gumikan kay lalaking nang snatch o galahas dakpans bugo. Ang detalye sa report gikan ni Bagting 17 o gania atong sayran.
3: BBC Live Report.
1: Gidagol na sa Mabugnaw nga Rihas ang 27 anyos nga residente sa Gipo, Zamboanga del Sur. Human kini nga nang snatch og alaha sa Purukdon sa Barangay Bugo pagadian kagahapon sa gabi e kung gabi e kini nahitabo rather. Ang biktima usa ka 45 anyos nga negosyante nga residente sa Bugo pagadian. Matod pa nga sa wala pa nahitabo ang insidente, giingon nga ni palit og sigarilyo ang nasangpit nga suspek sa tindahan sa biktima. Dantan matod pa og pipila ka minuto subling ni balik ang nasangpit nga biktima aron nga mopalit og sigarilyo og didto nang higayuna gilabni niini ang alahas nga gisuot sa biktima. Hinungdan nga nangayog pakitabang ang biktima og gadali usab nga nadakpan ang suspek pinagi sa tabang sa mga residente sa Barangay Bugo. Diena, dugang pang nasairan nga nagigitawag gilayon kini ngadto sa buhatan sa kapulisan sa pagadian o girespondihan gilayon kini. Sa kasamtangan, kini ang gibalog na sa pagadian sa Dilacapsela samtang nagpaabot na lamang sa kasong ipasak

0: Report. Patay ang duha ka lalaki human gipusil sa duha ka wala mailing suspect samtang nagsakay og motorsiklo sa Barangay CI Socon, Zamboanga del Norte, alas 7:45 sa buntag kagahapon, Setyembre 9, 2026. Ang mga biktima na ilang sila si Sari Lumuna og Alvin Lumuna og managsamang lumulupyo sa Barangay Makiang sa naisgutang lungsod. Sa inisyal nga impormasyon na sa Iran nga nagbiyahe ang mga biktima gikan sa inner portion sa Barangay CI sakay sa single motorcycle dihang pag-abot sa mga lugar, gibanhigan sa duha ka wala mailing riding in tandem nga walay plate number. Giswayan pa pagdala ang mga biktima sa Constantino Soriano Senior District Hospital sa Manaul, Sucon, apan gideklarar kining dead on arrival sa attending physician. Na-recover sa crime scene ang 20 kabasyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola. Usa-usab ka kalibre 45 nga pistola nga dunay 8 kabuhing bala ang na-recover gikan sa lawas sa usa sa mga biktima nga si Sari Lumuna. Samtang gituhang personal nga panagbangi, lakip ang away kabahin sa yuta ang motibo sa maong insidente. Nagpadayon ang Port of Operation o investigasyon sa Sucon Municipal Police Station, samtang gipahigayon ang checkpoint o dragnet operations sa mga silingang police station alang sa hinanali nga pag-ila o pagsikop sa mga sospitsado. Bagding ba hindi nuwebe, Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: Pwede na ganito na sa kanabang sabot-sabutan mga kabagting ng kabelkadas pero mabot yun sa punto nga daghan na kayong nakalas kinabuhay gumikan anang bangi sa yuta. Ano di na lang tamangan de kaniyog na yuta kay bahalag yuta as koko na lang ato kay sa man magpinatya na gumikan lamang ni anang okay na tagdaggo kayo bud ba? O na may uban nga bisag gamay daginoton mabot sa punto tinikbasay pinusilay. Ay nako. Samtang sa pikas bahin sa mga balita, motorista po na landing sa Balay Tambalanan, human, balintong stiguma. Ang detalye itong pabalikon sa Bagting 17, Florence Alfima. BBC
2: Live Report. Daling gidala sa Balay Tambalanan ang usa ka motorista human kining nabalintong sa may atubangan sa Jollibee drive-thru Tiguma, Pagadian City samtang kini ang nagmaniyo sa iyang single motor. Hinungdan niya gipanawagan karon ang pamilya ni Leo Barido Mana nga residente sa Bulanit, Labangan, Zamboanga del Sur nga kumuadto sa Zamboanga del Sur Medical Center din didto gidala ang nasangpit nga biktima. Isa pa resulta sa iyang pagkabalintong, nakaangkon kinig mga samad sa iya og pangos sa iyang kalawasan, ingon man sa iyang nawong. Kiniusab, daling ginala, pinagi usab rin itong balanan, pinagi sa nila ang pagresponde sa Bureau of Fire Protection. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Hinahinay lang yun mga kabagting o kabalkada ha. Ayaw kay palabi mo pagdali-dali. Gumikan kay basin niya o masipyata ba? Niya mabutang na hinuntas peligro alanganin. Wapa natapos di ang mga roundups mga balita gikan sa mga nagkariyang kuwerpos kapulisan na itong balikan mga kabagting o kabalkada ang Zamboanga del Norte. But this time, duha ka lalaki arestado sa checkpoint sa Kalawit, Zamboanga del Norte. 7.1 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit. Pinagi kanis report ni Bagting 28, Kimberly Namuag. BBC
3: Live Report. Wala na kaipsot pa ang duha ka lalaki human madakpan ato sa checkpoint operation sa Barangay Gatas, Kalawit, Zamboanga del Norte. Alas 11:50 sa gabi ini ato September 8, 2026 ug nasakmit sa ilang sakyanan ang 1,853 karim sa gituohang smuggled new mega nga mga sigarilyo nga gibanaban ang nagkandidad og 7,152,580. Nadakpan ang mga suspect nga sila Elvin, 44 anyos, driver og Jose 49 anyos, truckman, pulos residente sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga City. Matod sa report sa 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company, gipahunong sa border control point ang ilang Nissan NV350 Orvan. Human matikdan sa mga pulis ang usa ka modified compartment nga susama sa sakyanang una nang nasakpan tungod sa pagdala og smuggled ng mga sigarilyo. Sa dihang gipangutana sa mga otoridad, gikatahong mitanyag ang duha og 100,000 pesos nga suhol aron makalusot sa checkpoint og miangkon nga adunay mga sigarilyo sulod sa compartment. Human ini nakitaan sa pag-inspeksyon ang mga kontrabando. Ning kasamtangan, nagikustriya na sa Kalawit Municipal Police Station ang mga nasak

0: mit nga sigarilyo ug ang duha ka dinakpan alang sa hustong disposisyon. Bagting by the 8 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting. 5:38 na accomplishment kadto sa mga otoridades kalawit mga kabagting ug kabalkadas tabuktang adto sa lungsod sa San Pablo. Gamikan kaysa sa diha sa may San Pablo, driver patay sa tang duha ka angkas na nga landing sa Balay Tambalanan human madisgrasya sa nasangpit nga lungsod. Ang detalye sa report ng pabalikan sa Bagting, 17 Florence Zofima. BBC
1: Live Report. Kapisan siya nga naman kinabuhi ang 37 anyos nga driver samtang managsama nga landig sa Balay Tambalanan ang duha ka backrider nini nga managsama nga minor di edad human kini nga aksidente sa kadalanan pala una 55 kagahapon sa hapon sa Purok Kamanting, Barangay Mulansong, San Pablo, Zamboanga del Sur. Sa pagpahiga investigasyon sa motoridad na siren nga nasampit nga mabiktima sakay nato higayuna og Badja 125 nga color itom nga walay plate number nga naka-attach gikan sa Barangay Mabuhay, San Pablo. Paingon ngadto sa Barangay Kanunan Gipo, Zamboanga del Sur. Apan pagabot matutpa sa kurbadahong bahin, gumikan sa kakusoga sa pagpadagan sa driver, nawadaan kinig kontrol nga mahinungdan nga dibangga kini sa signboard post. Isip pa resulta nakabaton na og mga bunog sa kalawasan ang tulo ka mga sakay niini og dali kining gidala sa pinakaduli nga Balay Tambalanan apan gideklarar nga nakabsan sing naman kinabuhi ang driver sa kasamtangan palay sa nga nagpaalim sa Balay Tambalanan ang duha ka mga angkas niini samtang ang gimanyong single motor ang nasa kustodiya sa San Pablo Municipal Police Station alang sa safekeeping. Bagting di siya de Florence Fima sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: 106.0 Masubo ka balita mga kabagting o kabalkadas mo nang kinahanglan gid nato tay do na tay extra pagayod nga pag-amping samtang nagmaneho og presence of mind og tanan na lamang gayod nga hunahunaon nga natus kadalanan. Alas 5:40 pansadili pa managtiayon gipusil pa tayo og gikuha ang mga alahas og kwarta sulod sa ilang balay dito sa Maguindanao del Sur. Ini pagkasakit yun og mangawat na lang gali di pud hunusan tag kinabuhi. Ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuang. BBC
2: Live Report. Patay ang managtiayon human gipusil sa wala pa mailhing mga armadong lalaki nga misulod sa ilang balay samtang nangatulog sila sa sitio Matiumpong, Barangay Talitay, Dato Montawal, Maguindanao del Sur pasado alas 11:30 sa gabi niadtong September 8 tuig 2026. Giilang mga biktima nga sila si Moa Alex Pandapatan ug iyang asawa nga si Bimban Bay Makabimban sa Lipada Pandapatan, pulos hamto og residente sa maong lugar. Matod sa barangay kagawad nga si Omar Brando Sandigan, misulod sa balay ang mga suspetsadong armadong lalaki. Ugi po sila ang mga biktima hinungdan nga nakaangkon ginigdaghang sa madpinusilan. Human sa pagpamusil, gikatahong gikuha sa mga suspetsadong ang kwarta. Lagip na ang mga alahas sa managtiayon so wala pa sila miikyas. Gikonsiderar sa mga investigador ang pagpanulis isip posibleng motibo apan panayon pa ang investigasyon aron mailhan ang mga responsable o matino ang tukmang hinungdan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: Subang inaot sa dinalian nga kinibitang kasulbaran sa nasangpit nga kaso mga kabagting ug kabalkadas. Unay pinagkasubo ka ng kuhaan pa kasi mo mga gamit na yun, patyon pa gyud ka. Nga careful mo diha nga mga naghapot og mga mahalon nga mga butang og kung galing nga kung mahimo ay pang secure ka na nga dili mamiligro ang inyong mga kinabuhi mga kabagting ug kabalkadas. Sa katapusang hunat sa mga bulyadas, mga balita kay sa Maguindanao naman to, balik tas dulungsod sa Dumalinaw me. Gumikan kay duha ka individual nga managsamang adunay kasong qualified rape dakpan sa managlaing operasyon sa mga lungsod. Ani ang kompletong detalye sa report ni Bagting 17 Florence Zofima. BBC
1: Live Report. Dakpan sa managlahing operasyon ang duha ka mga individual nga giila usab nga top 1 most wanted person sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Una nadakpan, kagahapon, alas 3 sa hapon, sa Barangay Ribukon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, ang nagpagidaron o 42 anyos nga individual na pag-ausan kinig warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9, Branch Acuna 9, sa Region, Branch 22, Pagadan City, gumiga sa kasong qualified rape, ilalam sa Article 266 siya, Paragraph 1, nga doon ay kalabtanan sa Article 266-B nga walay bail bond girekomendar. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Dumalinaw Municipal Police Station. Samtang lain pang nadakpan usab, kagahapon sa hapon sa nasangpit paghihapon nga lungsod o gadiin na kiniusab ang napagaw sa warrant of arrest pinagi paghihapon sa Regional Trial Court 9 sa Region, Branch 22 Pagadian City, gumikan paghihapon sa kaso nga qualified rape ang nasangpit nga individual, wala usab kinipiansang girekomendar o sa kasamtangan kini ang gibalog na sa Dumalinaw Municipal Police Station. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM o Raj Bagting.
0: O kato mga balita, mga kabagting o kabalkada sa gikan kato sa round-up sa mga kasayuran sa Zamboanga Peninsula o mga kanait ng mga lapit nga gipaluyon o subkinis sa mga ayong kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya, kahit ibuok pamilya makainuman. Para sa po yung 0 to 11 months Vitron drops, para sa mga nagidad o 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Sa kunugaling, adunay mga gihambin o di ba ka luya ang panlawas at the same time kay di ka dayon makatulog o na rich in iron man kini mga kabagting o kabalkadas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron FDA approved kini mga kabagting o kabalkadas o gingin man kini ginama sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Oras alas 5:45 na. 106.7
3: Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
6: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
7: Hardware. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. We'll be right back.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
10: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
11: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: 106.2 FM
13: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
0: Alas 5:51 na mga kabagting o kabulkada sa inyo dito maglangay kay naka-standby ng update sa mga bulad. Kaya may lumang gitang ilin-ilin magiging itong mga panudan pero ay lang kipalabi eh kaya basing niya ang mga inigagawa sa ato ang laboratory test o sabay tawag na o sa itong medical kanang result mga kabagting o kabalkadas mamula-pula o niya ba mikan sa paghahital o sahay o di yun isahay hital yun sobrahan sa parat sobrahan sa tamis sobrahan baka sa mga oily foods pero labi pag bulad pero tingnan mo agad kayo ni kanon. Ang ato lang dili kay tantong parat. Bulad is parat gina pero na may tantong dili kaayo ba. Nga lisod gayo na. Mulihok niya to mga dili angay nga mulihok ng mga label sa ato niya pagpa-check up makuyawan ta. Alas 5:52 kabagting ang kabalkada si Bagting 27 Daryl Aya ay siguro naka-plaster na niya, nakatulog na punig tarong. Wala niya, nasirad ang lambalay. Kinabili ng yawe. Yang, okay na kayang? Anitas detali sa report ni Bagting 27, Daryl Aya ay precious mga buwan.
14: BTC Market Report.
15: Yes, okay na ko, Bagting, this is us. But anyway, mayong buntag, no? Yung nabinagsa itong mga kabagting o kabalkadas. Lahat kita karoon din sa merkado publiko, particular mismo sa may bularan na bahin. Yung mga oras sa ito, ito nol ang mga presyo sa bulan. Sa Yapad, 200 ang kilo, Katambak, 350, Kumay, 240, Sapsap 100, Hasa 140, Putian to 60, Kasig 160 nga to 180 ang kilo, Balot to 40, Lupoy 200, Anupin 280 nga to 300 ang kilo, Mulmol 320, Ubod 400, Bulinaw 500, Red Conrad Salpicas 360, Red Saltibok 300, Danggit 300, Boneless Danggit 120 ang gramo, 1,200 ang kilo, Pusit 100 ang gramo, 1,000 ang kilo, sa Chile 100 ang gramo, 1,000 usab ang kilo. Mga katakasangka ang presyo sa bulan, ako si Bagting 27, Dari Ligat Ayaay sa Balatam o Radio Bagting.
0: Ayan, mo ito yung mga precious bulad, mga kabagting o kabalkada. Samtang kayo manas bulad, tabok tangan to sa 87.6 million nga smuggled rice o sugar. Gipulburay sa BOC dito sa Zamboanga City. Ang detalye sa maong balita, ni Bagting 29, Cirilo Nyot Lirazan.
14: BBC Live Report.
16: Gidugmok sa Bureau of Customs kon BOC Port of Zamboanga nito Martes, Setyembre 8, 2026, ang mga forfeited nga smuggled nga bugas o asukar nga nagkantidad og 87.5 milyones ka pesos sa Zamboanga City. Matod ni Lawyer Manuel Sobrito Jr., District Collector sa BOC Port of Zamboanga, gikondinar o gipulverize ang maong smuggled nga produkto human gisertipikahan sa Department of Agriculture pinagi sa Bureau of Plant Industry nga dili na kiniangay ibaligya o dili na luwas alang sa konsumo sa mga katawhan. Lakip sa gipulverize ang 25,151 kasako sa tag 25 kilos nga bugas, 11,886 kasako sa tag 50 kilos nga bugas, o 1,305 kasako sa tag 50 kilos nga asukal. Ang bugas na sakmit sa managlahing anti-smuggling operations niya itong Disyembre 18, 2019 o Setyembre 12, 2021. Samtang ang asukal na sakmit niya itong Nobyembre 4 o Disyembre 27, 2024. Giandam una ang gikinahanglang legal clearances o order of condemnation sa wala pa ipatuman ang pagdugmok o pagpulverize sa mga produkto adiser kini gilubong. Gisaksihan sa mga opisyal o representante sa partner agencies sa BOC ang maong destruction activity nga gipahigayon sa usa ka accredited waste management service firm sa Barangay Manikahan, Zamboanga City. Bagding by din web ay Chiril Uniot Lirazan sa BLFM o Gradio Bagding.
0: 106.7 Mautoy mga accomplishment, mga kabagting o kabulkada sa nasangpit ng mga balita ni Bagting 29 karong buntag. So, diyan na mga kabagting o kabulkada si isa doon na yung mga gikataho nga smuggled. Lim na pwede baligya nga ito sa mga iyanong lungsuranon kaya waman na ni Agis mga pag-inspeksyon o nahinungod nga standard diha sa pag kanimitang tumod sa mga produkto gikan sa ginagawa sa nasod na kinahanglang pulpugon gid pinopinohon og manang himuhon gid nga ipulverize. Samtang sa pikas bahin sa mga balita, siyam katao ang gikatahong nakaangkon o mga samad bunog og gingunan pangus kalawasan sa aksidente nga gikalambigitan sa saka dump truck og dito sa barangay Pigkalagan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kagahapon diin na base pastaho sa Sultan Kudarat Municipal Police Station og sa barangay officials nga nawad adong control ang driver sa dump truck gumikan sa mechanical trouble hinungdan nga ni kuan kini siya ni tipas og dalan og naigo intaw na dasmagan ang balay mismo sa barangay chairman sa Pigkalagan sa nga si Johnny Alameda Ading. Nakaangkon ng mga nasangpit o mga injuries sa ingon man ang driver sa dump truck ug ang lain pa mga sakay sa cargo deck ni ini og mga naka-standby sa kilid sa highway nitong higayuna. Naigo usab sa paghaguros na sangpit nga dump truck. Duha sa mga biktima ang daling idala ngadto sa Balay Tambalanan aron mapailalom sa dinaliang medikasyon. Uyaw gigayong mga kabagting o kabalkadas, mga nanimuyo na plin sa karsada. Ha, bantay-bantay, gid sa kanunay, ha? Kay wata kabalo, niya pronto accident ng inyong mga lugar. Bueno, ang resulta na ito mga kabagting o kabalkadas is 077 kagabi. Again, 077 ang resulta kagabi. Ito maglangay kay basig maapsa niya tag oras, di na nato mabasa inyong mga mensahe. Oga, motoy resulta. Nan, maing buntag sa gihapon ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon de sa Pulo Mulawi sa Bongga del Sur. Napod si Sir Jojo Ramos Maalong. Maing buntag usab des dumalinaw ay sa Maghanoy. Maing buntag grito may be beloved parents Mama Vicky Papa Nick Maghanoy. Thank you Lord kay nakaulan nas baroy. Nobody ay wadi ulan-ulan diha. John Rihulin, good morning Ivan from Rigla Gipos. Judel, maing buntag at iban, hatag chicks na. Hatag na ning kong chicks doon nga. Naagalik ko'y kuan diri. Dagan kay migulit ako diri. Cats na lang siguro. Kumuhatag tag chicks ni mo. Nanay, mas daghan diri nagkinahanglan. Oh, na diri si Clint. Oh, dili kay masuko ding uyab ni Clint. Eh. Good morning in day man. Ingon man, Nori Amor Prahes. Tats, last ko niya, may buntag, Jaime Tizon, may buntag, watching from Binuay, Jocelyn Bargayo, sub sa Poblasyon San Miguel, sa Buanga del Sur. Hanggang kay salamat sa pagpamina, Jingjing Heroyla Larazan. Have a nice day, watching from Capital Bazaar. Tristan Wyatt, Gulay, may buntag, usab, ang Juni Cuba, Des Dinas, Don Jose Dinas, sa Buanga del Sur. May buntag po da John Real Pipito diha og ingon man uban pang mga mensahe ninyo na para speakers di ay sige good morning usab ni Rinel Relativo watching and listening sa Barangay Lower de Morok Molabe sa Buanga del Sur ingon siya God bless thank you so much guys sa mga kanunayon ninyong pagpaminaw diha sa inyong mga nahimutangan. Oga, salamat sa inyo hang makanunayon po nga suporta. Bueno, wala may igong oras sa pagpadayon pa din sa tuang tulumanon sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM, mga kabagting og kabalkadas, ang tod sa sunod e gayon sa mga taknagsamang stasyon at ang pulong ikapambit kinaganinyo na sa Romans 14:23. If the way you live is not consistent with what you believe, then it's wrong. Agos Bagting 16. Vanessa Cagas tumakmol. Dige salamat. Maing buntag. Oras, alas 6.
13: Nang paminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
17: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
17: The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Behold the handmaid of the Lord.
18: Be it done unto me according to your word.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: And the Word was made flesh,
18: and dwelt among us.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ.
17: Let us pray.
18: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Saint Cecilia,
19: pray for us.
17: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
17: Leave Jesus in our hearts
19: forever.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
20: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras iba sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 6:00 sa buntag.
2: Panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan. Bagtingan sa katawhan. Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. 106.2
4: Radyo Bagting.
1: Alas 6:07 itong oras sa Kabagdig Balgadas, may buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Webes, Pizza Jess buwan na sa Setyembre 2026. Laing adlaw na usab sa tuwang programa sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ngayon mabati ng sibiyaan sa so 106.3 ang Bell FM. Ngayon man sa DXBZ 756 Radyo Bagting Kabagdig Balgadas, Estasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa tanan nga nagpaminaw sa kanunay nga nagsunod diri sa programa sa kahanginan maing buntag, Pagadianon, sa Zambosurian, sa gingon man sa tanan nga mga probinsyang kalungsuran no nga nagpaminaw or kutob sa maabot sibya ni atuang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan mayong buntag kaninyong tanan. Ubay-ubay ka mga vehicular accidents na usab ang natala Kabagdig Balkadas kagahapon o ganina katong motorista sa Barangay Tiguma. Kaninang kadlawon na hitabo. Munang hinahinay lang sa kanunay sa pagpadagan lagi. Dili magpakusog pagpadagan. Kaya usaray kinabuhi nato Kabagdig Balkadas. No, kundi ito mga landig sa Barangay Tambalanan, dito ta puniton sa minter, dito ta ibalin sa minteryo. Munang kinahanglan nga mag-amping sa pagmaniho. No? Dili magpaturatoy sa pagpadagan kay aron nga dili mga disgrasya sa kadalanan na. Ingon man Kabagdig Balgadas, no, sa tuang itimbayag may buntag sa kanunay ang ato mga mag-uuma lakip na usab sa tuang mga mananagat, mga negosyante, mga magtutudlo nga busy ang uban sa Qualcimit Kabagdig Balgadas. Ingon man usab sa tanan-tanan nga nagpaminaw, tanang sektor sa Katilingban, good morning sa tanan. May pagpangapi sa mga nangapi, hala? Sige, samtang nangapi mo da karon, ubani ko ninyo hangtod alas 7 sa ang taknas buntag. O sa kauras nga tulumanon na ito nga pagpanag-uban Kabagdig Balkadas. Belated happy birthday di ay ni Kuya Tata, ni Jeliamar Tumakmol, ingon manusaba. Belated happy birthday ni Samantha Elansco Kabagdig Balkadas. Ang kinamanghurang anak ni Mayor Samico, no, mga budunga din nag-birthday kagabi, eh, no? Si ang anak ni Mayor Sami, o gingon man si Kuya Tata. Alas, ang nag-birthday kagahapon, belated happy birthday. O ang nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanan. Puno sa grasya ug panalangin ingon man na malipayon nga pamilya ug maing panlawas ang amua nga pangindahay da kaninyo kabagtig kabalkadas sa. Alasay suggest na itong oras, diri sa itong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Kagahapong adlawa, kabagtig kabalkadas at tuwang natawagan sa Sir JJ Bilang o sa Sir Rinaldo Bilang kabagtig kabalkadas sa ang personahe sa LTO human lagi katong nagtrending kabagtig kabalkadas sa kabahin ni atong post ni Ma'am Marilo Afuertes nga ang iyang amahan no nga gisungag og karabaw gikarga og payong-payong apan ang iyang igagaw nga mo gisakyan sa payong paghunagmaniyo sa payong-payong wa nakadala sa dokumento kabagdig kabalkada sinungdan nga wala kini nakalahos diri sa Pagadian City aron nga dad-on na sa Balay Tambalanan na ang iyahang amahan hinungdan nga nagpagawas kini sa iyahang kining kasagmuyo no gumikan kay wala tugote matudpa sa traffic enforcer sa tong LTO nga makalabang ang iyahang ang bao payong-payong nga gisakyan sa iyahang amahan aron nga madala sa Balay Tambalanan kabagtig kabalkadas. Ang iyahang gipost kagahapon kabagtig kabalkadas or natong na kining gumikan sa kasagmuyo iyahang gimension ang LTO Pagadian mao nga atong gitawagan sa Sir Bilang no og dito gipangulipas ni Sir Bilang kabagtig kabalkadas nga wala matudpay unsa man wala matudpay nahitabo no nga kininganing dool sa iyahang nga mga personahe nga nanakop diri sa Pagadian nga ninghangyo nga mulabang tungod kay dunay dala nga pasyente. Moto nga hugtanong gipangulipas kagahapon ni Sir Bilang kun inyohang gisunod ang atoa nga interview kabagtig kabalkadas. Og karon atoa nga mahinabi usab no ang driver sa payong-payong ang igagaw ni Ma'am Marilo Fuertes ingon man si Ma'am Marilo Fuertes mismo ato asab nga mahinabi kabagtig kabalkadas after no mahinabi nato karong taod-taod ang iyahang igagaw nga mao si Sir Jojo Bagalano na nga kini maoy driver sa payong-payong kabagtig kabalkadas nga niadtong tungora wala nakalahos diri sa dakbayan sa Pagadian aron unta nga dad-on ang amahan ni Ma'am Marilo Fuertes human kini nga gisungag og karabaw kabagtig kabalkadas diha sa lungsod sa Dumalinaw. And to find out kabagtig kabalkadas nga kagahapon di ay katuday nga nahitabo dili kadto LTO Pagadian ang nanakop kundili LTO region kabagting og kabalkadas no kay dunay nahitabo nga pagpandakop dito sa lungsod sa Dumalinaw and then ang lintunganay nining tanan no ato ang tawagan si Sir Jojo Bagalanon no si Sir Jojo kabagting kabalkadas aron nga ito ang mga kining makuha usap ang ilahang aside. Sir Jojo Bagalanon, good morning sir. Live ta sa Radyo Bagtig Bell FM sir. Maying buntag. Hello sir.
4: Hello.
1: Oh yes. Hello Sir Jojo, good morning sir. Sir, live ta sa Radyo Bagtig Bell FM sir.
4: Di na ko maklaro yung tingog.
1: Ah, di na maklaro yung tingog. Kadali na sir ha. Okay. Hello sir, good morning sir. Maklaro na ni mo sir.
4: Klaro na, kay ulan. Ulan na po di rigod.
1: Ah, ulan di ana. So, pasensya kay sir. Okay. Sir Jojo, live ta sa Radyo Bagtig Bell FM, sir? Okay. Kadali, ipalihog ko balhin di ribi. Ipalihog daw ko kuhan dana. Kadali lang, sir, ha? Inakaon ang Bluetooth dana, no? Oo. Kadali sa sir, ha? Kadali sa sir. Kito sang, ako sang ibalhin, sir. Okay. Hello, sir. Good morning, sir. Okay. Hello, sir. Good morning.
4: Hello, good morning.
1: Okay. Maklaro na, sir?
4: Klaro-klaro na gamay.
1: Oh, klaro-klaro na gamay. Okay. Sir, live na sa Radyo Bagtig Bell FM, sir. Okay. Largo na ta, sir. Gumikan kay kinimagong hitabua. Gusto po na mo nga makuha na mo ang imuhang aside. No, human nga nag-post ang imong igagaw sa Facebook nga mao si Ma'am Marilo Fuertes kabahin niya itong iyahang amahan nga giingon nga ikaw mo'y gisakyan no sa kining iyang amahan human kini gisungak og karabaw nga wala matud pa mingtugo misugot ang mga personahe sa LTO nga sa imong paghangyo no nga muagi ka Kay do na kay dala nga pasyente. Sir, aron alang sa kasayuran sa tanan, gumikan kay ang post manggod ni Ma'am Marilo Fuertes, LTO Pagadian. Sir, asa ba dapat nanakop ang LTO nga wala ning sugot sa imong hangyo nga mulabang ka tungod kay do na kay pasyenteng dala?
4: Ning hangyo ko sa LTO din sa what nakop sila dito. At lang tayo ko doon sa katulangan. Pagkatapos kayo, kapalo mo kung nakop sila, doon na ito yung nanakadana. Kapalo naman kung wala ko kadalag papel sa akong motor, sa akong item, kay gumikan nga, din may rin ako na magkarga ko pasinti, nagpura po ang tapugman eh, sa Pikas Barangay, Tapos nagyan ako na ito nga na, nga kung na nangayag tapang sa kuha, di ako na po siyang kikata, tapos nanakot na naman ko, sa naog sa akong ito. O diyan yung makukita ko siya. Okay, yan mo naman ang tiwala yung 15-14. Tapos may anaman siya nga, okay na, pero dito ko makapasal. Katulang siya ang 15-14 na, okay. Diyan, diyan na, mo'y ano ang shit. Pero, okay, may pa siya 15-14, nagpabot pa ko, tapos. Ako siyang giingnan nga, sir, pwede ba niya makalapos, sir, kay sinunong ko niya kung madala, sir. Wala na akong madala ko papel ba o license mo itong anak siyang patuligid yung license mong pangitaon. Kung wala na akong madala, kung magkuha ako man sa kuha sa matilingan, kaya nag-umpra yung pumigman eh. Dili ko itong may ruta na ako dito. Wala nga. Dili ko isa mo kuha, ano mo itong naglakalakawan ako niya, mga natuntan ko kasi kasinti ko kung ikaw, di mo ito nagpalot ko, tapos na ako kung pagtawag na ko sa yung eksoon, sa pila sa minuto, nagpahapa sila. Tapos, yung sakin, pagbalik sa pamuto, so inatot na ako sa kagadian. Diyan ko natingala, nga wala kong kalitugan sa mga, ngayon, dabag sa mga kisat dyan, mutong, wala lang po, ako sa kagadisin niya, na, dito po minatot yung anak.
1: Sir, atong klarohon, sir, ang LTO na nakop dira sa may lungsod sa Dumalinaw.
4: Wala na po kabot ito sa precision, dili na kaya ego.
1: Okay. Sir, sa imo ang kining gihangyo or na nakuha ba nimo ang pangalan sir sa kining head sa kining enforcer sa LTO nga wala ning sugot nga sa imong hangyo nga mulabang ka tungod kay duna kay dalang pasyente?
4: Mare pangutanang, wala jud ko makahunahon na o pangayo pangalan ko na.
1: So, sir, pila ba ka oras or pila ka minuto, sir, ayan, naabot ang ambulance or ayan, ning hawa ang atuang LTO?
4: Yod. Kay, kuhan, pagawa sa LTO, sige ko contact yung anak. Tapos, wala ba yung naabot, ning hawa LTO. Ning balik kong sakay sa akong motor, kung marga, nakuha niya, diyan naman niya, naabot ang ambulance.
1: Okay. So, ang atong amahan ni Ma'am Marilo, sir, nga maoy imuhang gidala sa gikarga sa payong-payong, niya itong tungura, kumusta ang iyahang kining sitwasyon? Kay matod pa ni Ma'am Marilo Manggod sa iyahang message amua, dunay kining enforcer nga ningingon nga dili pa mamatay ka ng maong pasyente o amahan ni Ma'am Marilo. Unsa ka tinuod, sir?
4: Wala siya, wala po ko kain ana. Damay po na siyang sadyot. Wala po siya ganyan dili pa matay. Pero pag abot hospital, 20 over 15 na siya dito.
1: So, okay, sir. So, after niya to, sir, unsa man to? Katong pag-abot sa kining ambulance, gipadresingan ang samad sa biktima, ang payong-payong pabagiha po'y gikargahan paingon sa pagadian or gitransfer na sa ambulance?
4: Ang payong red jacket kay dili na magkikay sa mga kuha. May hanggang nang hindi magkikay nga sa payong na siya kay para yung nagbalhin niya kay tumubur to sa kapakit. Hindi siya na kay tanda sa payong kay para yung nagbalhin sa kuha ng payong. Dito na sa kuha ng hospital.
1: So sir, para kumusta karon si sir ang amahan ni Ma'am Marilo, sir? Kumusta ang sitwasyon?
4: Dito ko gahapon kay wala man siya mag-admit kay Piki naging kwarta, taxi lubas mga tugot. Nang piki kwarta, tapos wala siya mag-pagnet. Ito ko malay dapon, ako umutin siya, kunay, kita lang ano, tambal nga, bulo, para wala sa bunog ba.
1: So sa sir, karon, kanang nana sila ang panimalay?
5: Oh, na tapos dili sa kabakon kung dili at ato niya blog kay drag balik guro ang dapit sa indugukan.
1: Stilan. So, wala ba yung kwan sir? Wala ba po na ngayo o tabang sa LGU para LGU dumalinaw? Aron unta nga ma-admit si sir, ilabi na karon nga sa imong giingon nga dili maka bakon si sir kung ugaling dili aswaton?
5: Wala po nakapangayo kay dili majud po ko kung sa ako lang tabahin, okay ron tanong mangayo, pero dili mo good na ko siya kwan, hindi mo good na ko siya anak. Dapat ang mga anak ang namo ay makuan.
1: Sabtan po na ko, sir. Okay. So, sir, at toan ang salamat kay sa oras o gahigayon, sir, hang, imong gihatag, at least at toang napaklaro, tungod kay, I'm sure, gumikan po sa kining kabalaka, gisang gibati sa anak, sa so, ingon ato to ang napos anak, mo to nga nag-trending o taman, nga diin kini ang hugtanon gyung gipangulipas sa Sir Bilang, at least karon nakuha na namo kun nahadapita ang nanakop ang LTO nga wala ning sugot kay matud ba magud ni Sir Bilang kagahapon kung tinuod ang post ni Mama Marilo paadtoon kini sa opisina sa LTO aron nga mo file og proper complaint aron nga mapailalom sa investigasyon kung si kinsa gatong mga traffic enforcer nga wala ning sugot sa inyo hang sa imong hangyo mismo nga mulabang ka sa kining ilahang dakop tungod kay doon na kay pasyente nga dala.
5: Pero ang ako lang sa mga kuhan, okay rito siya. Pero ang kuhan ang kuhan sa kang Marilo, pagkail kining nga ganyang pasyente nga, nakayot niya sa dagat. Ito dito siya ka ratong guro nga pala siya kaon mo na kung tanay buhatan. Saging siyahin na po ninyo ang pagaw kay murag wala na kita siya nakabalo po. Kaya kung ang istorya siya, pero talagang natin lang ang malitang na sagat.
1: Yes, sir. Yes, sir. Sabdan na to, sir. Sige, sir. Gabalaka kay kami po sa Radyo Bagting, Maningkamot, nga mo ang makontak o balik si Sir Bilang. Pero karoon pa manggong mga panahuna kay Sir Bilang, tuag di pulog kay dunay gipahigayon, dunay seminar dito. Mula dili pa namo po pwede nga makontak. Maybe next week pag yun, kaya mabuti giingon niya kagahapon nga Lunes pa siya, pwede nga maka-entertain. Pero paningkamutan na mo, sir, no, kay mga maguto, sir, bilang kung dili mo pakita si Ma'am Marilo sa ilang buhatan, basin niya o ilahang pasakaan o kaso si Ma'am Marilo tungod kay kinimatod pa ang pagpakaulaw sa ilahang kininghan ay labi na nga ang iyang post manggod, walay address kung nasa rapit na hitabo, ang iyahan lang gibutang kay LTO Pagadian. So at least karon sir, amo ang nakuha ang inyong aside, aron usab nga kami mismo makatabang sa inyo ha, aron nga dili na ingon nga mudako pa ni nga isyo kay kining sa inyo nga sa imo nga side wala nimo nadala imong mga gamit tungod kay sa imong gikaingon magkuha lang unta ka og mani ang sayop lang sa head sa nanakop kay wag yun ning sugot sa imong hangyo nga unta pasyente man ang imong dala.
5: Tama gina mo gina akong istorya kaya bilin kay dili purpose na ko mag-check og accident basta dili ako purpose ako magpagman ni check mo sa mong barangay.
1: Oo. Sige sir, salamat kay sa oras sir. Sa mong gigahin, mong gihatag din sa Radyo Bagdig Bell FM sir.
5: Okay sir.
1: Okay sir, goodbye sir. Salamat kayo.
3: Radyo Bagdig.
1: Sa Moto Kabagdig Kabalkadas, ang igagaw ni Ma'am Marilo Fuertes, no, nga sa Sir Jojo Kabagdig Kabalkadas, Bagalanon, na kini Kabagdig Kabalkadas, no, ang siya mo'y ga-drive sa payong-payong, nga mo'y gisakyan sa amahan ni Ma'am Marilo Fuertes, nga diin na kini ang siya'y nag-post, no, kabahin, niya itong iyahang gibati nga kasagmuyo kagahapon, nagumikan lagi sa kining matawag taog wala palutsa o wala tugote sa tuang LTO personnel ang maong kining iyang igagaw ngaon ta emergency man. So atong klarohon nga dili LTO Pagadian ang nanakop kundili LTO region, no? LTO region ang nanakop Kabagdig Kabalkadas. So Sir Bilang, no, I'm sure wala dili man ka makadungog ron, kaya naman kag dipulog, no, wala ka nakamonitor sa Radyo Bagting. So, mutawag migbalik sa inyo ha sir, sa basin og sunod kining adlaw, paningkamutan na mo nga mata, makunta kag balik, kay kiniday nga insidente na hitabo sa lungsod sa Dumalinaw, no? So, matod pa ni Sir Jojo, nga dunay sayop si Ma'am Marilo, tungod kay iyahang gipost ang maong kining insidente nga dili lagi no dili sa pagadian nahitabo kun dili didto nahitabo kabagdig kabalkadas sa lungsod sa Dumalinaw no. So ang atuang mga LTO personnel usab katong mga nanakop natong gipangutanan ni Sir Bilang, so ning balibad pod ning ingon pod nga wala sila pasyente o wala bao-bao driver nga ning duol sa ilaha no nga kininghangyo nga mulabang tungod kay dili man diay Pagadian City na hitabo kabagdig kabalkadas no, kun dili dito man diay sa lungsod sa Dumalinaw. Si Ma'am Marilo, di naman mutubag tawagan. Good morning mo, ma'am. No? So, kung di ka na ako makontak, ma'am, no? Kung busy ba ka or else kay digyog ka, di na lang ka magpa-interview. So, ato ang respetuhan po ni si Ma'am Marilo. Kagahapon ako maling nahinabi, no? Kabahin na sa iyahanga post kabagdig kabalkadas. Pero karon kay di naman mutubag si Ma'am Marilo tawagan. So, iyahapon din katungod. No, at least nga nakuha po nato ang side niya kagahapon kabagdig kabalkadas off the record lang nga iyahang giingon nga nadala lang siya sa iyahang kining emosyon no, mao to nga iyahang na-post kabagdig kabalkadas LTO pagadian. So lessons learned is sa tuang mga kining katauhan no, dili porket nga ang LTO nanakop diha sa inyohang jurisdiction ang inyohang ibutang LTO pagadian no. Kaya gani, diri mismo sa Pagadian City, dunay mga personahe sa LTO region nga sila usay magpahigayon og checkpoint or kining pagpandakop. Diba? So, naa si Sir Cuaro, nga maoy head sa kining pagpandakop, siya gikan sa region, dili gikan sa kining LTO Pagadian District. No? So, mauna nga, before ta mag-post, no? Maniit sa tadaan, mangutana sa ta kung ahadapit ang insidente na hitabo, unsa gyoy na hitabua, kaya aron dili maingon ini kabagdig kabalkadas, no nga, lain magod paminawon sa side sa LTO, di ba? Doon na nag-comment dito nga, atong sampulan ang mga LTO, di ba? Ana ba, mura bitaw, dala na pagpanggulat kabagdig kabalkadas, tungod lagi, kay nabasa nila ang post ni Ma'am Marilo, nga, emergency na gani, pero wala pagyod gitugtan no sa mga personahe sa LTO Pagadian, di ba? So katong mga nag-comment ay lamo pud palabig comment kay basin unya og tinud-on mo sa LTO og mapasakaan hinuon mo kaso, ha? Mora ni amo tambag lang ni kitang tanan moingon magyud ta nga wala ta kauyon kayo pud sa pagkanitong hugot nga pagpandakop sa LTO. Pero unsaon man nga mandato man nila, ilaha man ning trabaho kabagdig kabalkadas no nga magpahigayon og inspeksyon sa mga sakyanan, pagpandakop sa mga sakyanan, kung wala ba kinidepekto, kung dili ba expired ang mga rehistro og driver's license, no? Muna giingon, ingon mi kog hapon nga isip mga motorista, isip mga owners og mga sakyanan, katungod nato nga muabay sa balaod. Kay wala tagi-agni sa LTO nga hoy tapulano panguha mog sakyanan karon dili mo magsigig commute kun dili ka bubuton nato nga mukuha og sakyanan no. So mao na diha to cut a short sa tuang kining hisgotanan kabagdig kabalkadas no. Ang atong buhaton dani is dili lagi ta magpataka og post sa social media aron nga dili makahatag usab or makadaot sa imahe sa konsekinsa man nga ayon siya sa gobyerno ang inyohang gikaligot-gutan. Kaya mahitabo manggod, dili kini makatabang sa inyoha. Kung dili, nagpost mo sa social media, aron lamang manguha mo or mangayo mo simpatiya. Mahatagan og solusyon ang inyohang mga nasinatian nga mga problema kung ugaling nga doon na mo'y mga nasinatian nga mga bate nga transaksyon sa asa man nga buhatan sa gobyerno, pinaagi sa pag-adto silang buhatan o pag-reklamo. Dili kay ipaagi sa social media. Sa atong pagbalik, kabagdig kabalkadas, atong paningkamutan usab, nga mahinabi nato sa Sir Vince sa Isaiah Kipot the Six, no? Kabahin sa ipahigayon nga simultaneous sa drill karong hapon, dires dakbayan sa Pagadian, aron usab nga mapasabot sa atong mga katawhan kung unsa kini ka mahinungdanon, alas 6 imedya sa buntag.
6: Radio Magbating.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Wala namang ako akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sumbukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Alam po, ako maganda nga. Ako, ako. Maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Set Living Testimonies.
10: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
9: Living Testimonies.
2: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Mula ban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
1: 106.2 Alas sa 6:35 tong oras sa Kabagdig Kabalkada sa balik ta diretso sa pagpalaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan ng Sibian paghihapon na sa 106.3 ang Bell FM, ngayon man sa DXBZ756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ang atong tulumanon, Kabagdig Kabalkada sa kanunay, nabagan kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adon ni mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Charles Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adon ni sabi specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. O ingon man si Dr. Janine Aliponso, usaka pediatrics. Alas sa dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty Kabagting o Kabalkadas. Ingon man ang Iliana Bayview College. Padayon usab nga ning abag sa tuang tulumanon ang Bagtingan sa Katauhan. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Ang Iliana Bayview College sa pribadong tulungan nga dunay ubos lamang kayo tuition fee. Pwede kang makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. Muna wala rason aron dili ka makatungha sa imong hanga pagat, padili ka makapadayon sa imong pagtuon. Dari na pa-enroll sa Iliana Bayview College. Ingon man, Kabagdig Kabalkadas, lain pang niabag sa tuang tulumanon ang National Irrigation Administration Kuniya, Zamboanga Peninsula. Alang na ito nga doon ay mga pangutana, kabahin sa mga programa sa NIA o dibagka mga reklamo, kontakan lamang ang cellphone number sa NIA, Kabagdig Kabalkadas, nga ilaha ang cellphone number alang sa inyohang kasayuran na 0985-824-4566. Muna ilang cellphone number. Pwede ba ka, bisita ha ilang buhatan mismo nga nahimutang sa Regional Center sa Balintawak, Pagadian City. Alas ay sa 37 na itong oras, Kabagtig Kabalkadas, diri paghihapos itong tulumanon na ang Bagtingan sa Katauhan. Ano? Kung na diin Kabagtig Kabalkadas, ang iyong nabate, mga ito ang pamahayag, ito ang pagpagkikinabi kaganina sa ito ang sa igagaw ni Marilo Fuertes nga mao si Jojo Bagalanon Kabagtig Kabalkadas, no? So Ma Marilo, salamat kayo kagahapon sa imong pag-entertain karon kina nagi ka makontak. So ang amoa lang nga panghinaot, no, nga kuno galing ipatawag ka sa buhatan sa LTO, no, atubanga lang pasabta kay makasabot raw sab ang ato ang mga personnel sa LTO, no. Magpaubos lang ta, kay mismo naman si Sir Jojo nag-ingon, na doon na kay sayop, no, kay ang pag-post ni mo, instead nga dito na, dito ang dakop sa Dumalinaw, ang LTO Pagadian, manggod ang imong gigamit, so mauna nga, kining atubanga lang, ato mga personay sa LTO, if ever ipatawag ka, kasi mo nang ikaingon kagahapon,

0: gi na may personalized LTO nganing contact sa imuha, no? So di na nato ni angay nga kana bitaw nga moabot pa sa kinasuhay ba, no? Di ta gusto ana ang atoa nga mahatag kasulbaran ang ginagmay nga problema kabagdig gabalgadas. Sayod ta nga walay pagsinabtanay ba, kana bitaw miscommunication lamang ang tanan, no? Miscommunication lamang. So mao na nga kinahanglan lang pugkang imo presensya dito sa buhatan sa LTO kung ipatawag ka inigbalik ni Sir Rinaldo Bilang, no? Isip siya ang kining kuan usab sa enforcer. Anyway, alas 6:39 na may buntag diyan ni Tristan Gulay. Good morning po ni Aisa Maghanoy og ingon man Rinanti Kudera. Good morning de sa barangay Bugo Kapalaran sa Mulabi sa Zamboanga del Sur. Taga Baroy Lanao del Norte. Good morning. Jingjing Larasan, Meng Buntag. Ingon man, Vanex Abamunga sa may Baganyan Tabina. Sinyang Kaliso, good morning. Juanita Sasel Caderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulumulave, Impalmado Tatski. Rosali Daliripin, good morning. Tats Las Cunha, Meng Buntag. O sa tanan nga nagpaminaw, may buntag ka ninyo. Si Richie Bataluna, good morning. So, ganong taod-taod kabagtig kabalkadas, no, ato ang balikan og tawag, ang ato ang head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, at the same time, ang ato ang peso head sa Pagadian, si Engineer Joseph Isayas Vince Kipot VI, no? Aron usab nga ito ang pangayuan o kining pagpaklaro, no? Pahimangno nga ito sa tanang Pagadianons kay daghan ang natingala nga nung adunay mga lugar sa Pagadian nga temporaryo nga gisiradan, no? O ingon man, unsabay mahitabo ni karong adlawa kining ipahigayon nga National Simultaneous Earthquake Drill kabagdig kabalkadas. Unsabay masaksihan sa ato ang mga katawhan o si kinsa ba ang mga partisipante na ini, no? Loyal taon kay si Sir Vince kaya kapag rin tayo itulog atong pagtawag ni Hangyo nga pwede mo tagpilaw sa dosya kadyot so manginaot nga matubag ni Sir Vince ang atong tawag karon kay aron lagi kabagdig kabalkadas nga atwa usab, no? Nga mapangayuan o gakining pamahayag sa Sir Vince o galakip na kabagdig kabalkadas, no? Ato ang iyang mga pahimangno sa mga Pagadianons kay basin unya og maratol ba? Maratol og pinakalit kabagdig kabalkada sa mutna nga patingogon unyang hapon ang siren deres Pagadian diya sa may barangay San Pedro. Nya ka naman kung siren kung mutingog na kabagdig kabalkadas bot pasabot dunay tsunami nga nahitabo or kining nagsingabot ba? No? So, mauna nga ato ang paningkamutan sa Sir Vince. Naot pa nga matubag kay lagi wa pa rin tawag gid siya itulog. Isip pa pagpangandam sa kining activity karong adlaw. Unya duha bay activity karon. Kay dunay national earthquake drill o ingon man kabagdig kabalkadas nationwide rather nga earthquake drill o galakip na usab dunay ipahigayon nga jobs fair dires dakbayan sa Pagadian. So alang niya itong mga nangitag trabaho, mga bagong graduates, o di ba kaha, katong bisan pag doon na kay trabaho, pero gusto ka mangitag lang trabaho, kay gikapoy na ka, o sa imuhang kasamtangan nga gitrabahuan, kay gusto ka nga magsigilag lingkod-lingkod, di ka gusto nga mo trabaho, o pwede ka nga mo apply, no? Karong adlawa, alauna sa hapon, nga ito na sa alas 7 sa gabi eh, ang jobs fair ipahigayon sa may Robinson, sa may atrium, no? So, kinibitong, iniabot niyo Robinsons, iniabot ninyo, inignaog ninyo, di ba, na may kuha, na may kining makita ninyo nga Greenwich, no? O diya, sulod mo na nga entrance, o basil pag din mo sa Picas entrance mo sulod, straight lang mo, diya na makita ninyo ang venue sa jobs fair kabagtig kabalkadas, no? Daghang trabaho nga nagpaabot kaninyo local or di ba ka sa kining international nga trabaho, no? So mao na kabagdig kabalkadas, palihog ko og gaon diha sa kuan Bluetooth. Kitawagan nato sa servings na. Basin makatubag rin sa servings. Pasensya gyud kayo, sir. Magsinamok sa gyud ko nimo, sir, ha? Kay, kuan, sir. Hello, sir. Good morning,
1: hello,
0: sir.
1: Good morning.
0: Hello, sir Vince. Good morning, sir. Live to sa Radyo Bagdigbel FM, sir. Si Florence Sofima ni, sir.
1: Yes, sir. Good morning.
0: Okay. Sir, good morning. I'm sure, wapag ikay tulog, sir. Gumikas sa imong kining preparation ng ipahigayon. Pero salamat kayo sa oras o higayon nga imong gihatag dire sa Radyo Bagdig sa Bell FM, sir.
1: Yes, sir. Maayong buntag po, sir.
0: Okay. Sir, unang-una, ang mualang gusto mahibaw-an, sir, mahitungod nining third quarter nationwide simultaneous earthquake drill nga ipahigayon unyang hapon. Sa kinsa ba nga ito ang mga partisipante na ini, sir?
1: Yes, sir. Ato ang partisipante na ini mao ang ato ang 14 ka mga barangay, coastal barangay din sa siyudad sa Pagadian. Nga diin kini siya earthquake tsunami drill nga mo ay number one nga apektado.
0: Mm-hmm. So, ang gani ba nga ito ang tsunami earthquake drill, sir? Ang Pagadian ba karon mo'y napili nga mo'y mo-host ni ini?
1: Ang ato ang Office of the Civil Defense dinhi sa Region 9, ang ato ang Pagadian City mo'y gihatagan o tahas karong ika-third quarter sa karong tuig na mo'y mo handle sa mga activity.
0: Mm-hmm. So sir, aside sa ato ang 14 ka-coastal barangays nga participante na ini nga ato ang earthquake drill nga ipahigayon karon, sa kinsa pa ang ato mga participating agencies nga musalmot, sir?
1: Lakip ang ato ang Department of Education nga aduna usay mga eskwelahan ni ining 14 ka mga barangay. So ato usab silang gi-encourage o gilahang gi-increase usab ang gilahang kaalam labi na sa pag-evacuate sa ato mga kabataan nga panahon sa dako nga linog nga posible maghatag og tsunami. Ang ato ang Armed Forces of the Philippines ana usab mi uban kanato. Ang ato ang Philippine National Police o ang Bureau of Fire Protection, ang ato ang Philippine Coast Guard, lakip ang ato ang Civil Aviation Authority of the Philippines, naguban usab kanato ug naapay daghan nga mga ahensya nga misuporta sa ato ang paglantaw ang paghatag nga luwas nga mga programa para sa atong dakbayan sa Pagadian.
0: Mm-hmm. Sir, pila ba ka mga kalye ang ato ang temporaryong isirado, sir, isip kabahin or magamit nato sa ipahigayon nga simultaneous sa earthquake drill karong hapon, sir?
1: Karon, sir, primarily ang ato ang lugar asa nato buhaton ang ato ang earthquake drill mao ang sentrong bahin sa ato ang syudad, particularmente ang FS Pajares Rizal Avenue. Ania usab ang kining dalan at bang mismo sa ato ang Santo Niño Cathedral Church ug ang likod niini. Nausay kabahin sa Cabrera Street, sir, ang ato ang madisturbo karong adlaw.
0: Mm-hmm. So sir, ang atoa bang kini mga partisipante unsa bay posible nga ilahang ma-experience, sir, ilahang bitawng kining ma-undergo sa banga ani nga training or earthquake?
1: Ang ato ang tumong og tuyo niini mao ang pagpahatag kanila og dugang kaalam kung unsaon og asa mudagan ngadto sa luwas nga lugar gikan sa ilahang puloy-anan ug sa lugar nga asa sila naabtan sa dakong linog. So ilahang mahibal-an karon nga kining lugar asa sila gitudluan sa ato ang kagamhanan mao ang luwas nga lugar nga asa pud mag-abot ang pamilya pagkahuman sa masinating nga linog.
0: Okay, sir, ana sa kasayuran sa tanan na ang karong hapon na madunggan ba sa mga katawan sa dakbayan sa Pagadian nga mutingo nga ato ang siren aron nga dili mga rato lang itong mga katawan nga uban?
1: Ato ang i-emphasize nga kini siyang kalihukan o sa lamang kini siya ka simulation, kumbaga usa kapag pagbuhat o lihok nga susama sa tinuod. So practice lang kini ang ato ang serena na nahimutang din ha, sa ato ang C3 building at ato akining patingugon o niyang hapon sa alas 2 sa kahaponon. Ikaduhang kini ka beses mutingog ang iyahang pagtingog niini muuban usab ang mga sirena nga gipang-install sa atong mga kabaranggayan. Ug kini ang magpahatag og simbolo nga aduna kunuhay nga miabot nga dakong linog sa ato ang dakbayan. Again, akong pag-ausbon, usa lamang kini ka practice dili ni siya ingon nga tinuod nga naagi linog unya. So practice lamang kini, so dili angay mabalaka ang katawhan kay kining kalihukan para lamang kini nga magbansay-bansay ang atong katawhan.
0: Okay. Sir, pila ba ka oras ang gidugayon ning ato ang drill mapahigayon unyang alas 2 sa hapon, sir?
1: Ato ang paningkamutan sa alas 4 or alas 5 sa hapon, mahuman na ang ato ang pagbansay-bansay sa simultaneous earthquake drill unyang kahaponon.
0: Okay. So katapusan pangutanan ako, sir. Unsa ba kaandam ang ato ang buhatan sa office ako na sa tuang buhatan sa Sidara Rimo in terms nga dunay mga katalagman nga moabot diri sa lakbayan sa pagadian nga dili nato expected, sir?
1: Usa sa panglantaw nga gihatag sa atong amahan sa siyudad sa pagadian si Mayor Samico mao ang paghatag og kaalam impormasyon sa atong katawhan kung unsay angayan buhaton kung maabot ang kalamidad. Ang inyong ang ato ang opisina sa City Disaster Risk Reduction Management Office naningkamot gayon nga andamon ang ato ang katawhan lakip o tibuok dakbayan nga mahatagan sila og kaalam nga sila mismo sa ilahang kaugalingon makabaton og skills unsaon pagluwas sa ilahang kaugalingon sa maong mga trahedya lakip ang ilahang pamilya. So balikan ako ang panglantaw, sir, kung unsa kaandam ang ato ang opisina naningkamot kanunay nga maandam pero dili nato pwede hakpon ang tanan. So mauni ang dakong rason nga miadto gyud kita sa komunidad aron ato ang mapasa ngadto sa matag individual ang pagsabot sa mga reaksyon sa panahon nga naay kalamidad. So kana siya ang ato ang gyampo og atong gilantaw nga igmat ang tanan, magbaton og satong kaalam labaw na kining atong pagabuhaton karon nga earthquake tsunami drill. Manginaot kita nga ilaha kining seryosohon kay aron aduna kita hiniusang lihok katawhan sa pagadian kung adunay kalamidad nga moabot diri sa atong lugar.
0: Okay. Sir, salamat kayo sa imuhang oras. Ngayon mong gihatag din sa Radyo Bagdig sa BLFM, sir.
1: Daghang salamat usab sa inyuhang paghatag og panahon nga ato ang na-explain sa katawhan ang atong aktibidad sa karong kahaponon. O ato ang usab gi-invite ang tanan na itong mga pagadianon sa Busurian sa pag-witness karong hapon na. Karong hapon sa alas 2 ang takna sa kahaponon nga ipahigayon sa ato ang City Government of Pagadian uban sa ato ang Office of the Civil Defense.
0: Mm-hmm. Sir, ako din pahimuslan ang kahigayunan, sir. Invite na sab nato, sir, ang ato ang mga katawhan nga nagpaminaw karon kung ugaling gusto sila mangita og trabaho nga doon na jobs for sa Pagadian.
1: Ang ato ang again ang ato ang Public Employment Service Office ang opisina gagibugna sa atong syudad nga mooy responsable pagpangalap og trabaho aron ang atong katawhan adunay oportunidad na adiri duol lang sa atong dakbayan. Adunay ipahigayon na usab ang ato ang monthly job fair nga diha nato ipahigayon sa Robinson Supermarket Robinson's Mall nga karong alas 3 sa hapon. So invite taw nato ang tanan nato mga kabataan o mga interesado nga mangalap og trabaho. Daghan kaayong mga employers ang moabot karong hapon aron ilang itahan ang mga job vacancies na diri lamang sa pagadian ang ato ang place of work.
0: Okay, sir, salamat kay Sir Vince sa imuhang oras nga gihatag sa Radyo Bagdig sa BLFM, sir.
1: Daghang kayong salamat ug maasensong kabuntagon ka natong tanan.
0: Mato Gabagdig Balkada sa Sir Vince sa Kipot ang ato ang head sa CDRRMO. Radyo Bagdig. So Moto Gabagdig Balkada sa pagpaklaro mahitungod sa ipahigayon na karong hapon o unyang hapon na mahitungod sa third quarter, no? Third quarter nationwide simultaneous earthquake drill kabagdig kabulkadas. Nga diris dakbayan sa pagadian, ipahigayon ang tsunami drill, no? Tsunami earthquake drill. Drill lamang kini, isip pagpangandam, tudluan ang mga katawhan, kuno sabay angayang buhaton, kuno galing adunay linog o adunay tsunami nga masinatian diris dakbayan sa pagadian, susama niya itong mga nangaging mga katuigan kabagdig kabulkadas. Or basin pag itong nakalabay nga, di ba last year naman ito, no? Katong this year lang katong gamay katong gitawag og kuan katong gitawag sa kadaghanan og bibit tsunami, di ba? Moto nga nangasuko ang uban kabagdig kabulkadas kay ngano kuno nga miingon og dunay tsunami nga wa man daw tsunami nga nahitabo diretso dakbayan sa pagadian. Ya duna man gyud katong gikumpirma sa OCD, pero ang nahitabo kabagdig kabulkadas kay gamay lamang or jutay lamang itong tsunami kabagdig kabulkadas. So sa panawagan ni Servins, seryosuhon sa mga katawhan, ilabi na sa 14 coastal barangays ang itudlo nga kining earthquake drill or tsunami earthquake drill karong hapon aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko kuno galing adunay masinati ang linog. Alas 55 na itong oras, kabagdig kabulkadas, sa karong orasa, nasa linya usab, at tuwang tubagon, pasudlon si Ma'am Marilo Fuertes. Ma'am, good morning, live sa Radyo Bayad Bilipi, ma'am.
2: Hello sir, good morning.
0: Okay, good morning, Ma'am Marilo Fuertes. Ma'am, ang imuang igagaw nga si Sir Jojo Bagalanon, amo nang na-interview ka ganina, o diin iyang napaklaro, nga ang katong insidente nga ayang paghangyo, no, nga mulusot unta o mulabang unta sa checkpoint sa LTO is dito sa lungsod sa Dumalina o dili diretso dakbayan sa pagadian, ma'am.
2: Yes po.
0: Oo. Ma'am, sa imo asam, gusto lang namo maklaro, gumikan kay basin o gusto ka mangayo o kining pasensya sa tuang mga personahe sa LTO tungod kay ang imuang na-post manggod is a shoutout LTO Pagadian. So, any message, ma'am, nga to sa ilaha?
2: Ang kuhara pong kuhan mo kay ang ingon mong good niya kung wa daw ko na LTO sa dumalina mo ng kuhan. Ang LTO rin, nara daw ko nung pagadian mo so kuhan yung kuhan LTO Pagadian. Kaya di mong good daw ko nung pagadian sa pagadian na guli.
0: Mm-hmm. So, ma'am, kumusta ang ibang papa karon, ma'am?
2: Dili pa kabangon, sir. Agatayon pa ni mo ang iyang ulo, kuan. Nang matindog siya, malibang.
0: Wala ba mo'y plano nga ipa-admit ang inyohang amahan dito sa Zamboanga Regional Medical Center nga libre man dihang ang kining hospital?
2: Wala siya nagpa-admit, sir. Kay kuan, ma'am. Iyang harang ipa kuan di patay itong samad nga dako kayo aron mawala po ang bleeding kay bleeding mong good sir dito sa kuan ilahan uno nga natong incident po.
0: Mm-hmm. Sa inyo ang pagdala sa aman na pinali siya gidala nga balita malanan ma'am nga wala man na unsa man eh kabubuton ninyo nga dili ipa-admit or okay ra sa kabubuton sa doktor.
2: Kabubuton sa mga pasyente, sir. Pero nga po yung may hospital kay kuwan, hindi pa kahiiya ang kaman.
0: Okay. So, isip, karon kakaingon mga kakabubuton sa pasyente, isip anak, ma'am, ngayon mo nakita ang sitwasyon sa imong amahan, nga dili ka bangon, kung dili agakon sa iyang pagbangon, ingon man na ang iyang samad, bisa pa man og natahi na, wala ba'y plano ang kamo nga managsuon nga ipa-admit aron nga masiguro ang kaluwasan sa imong amahan?
2: Amo amon siya di ko anan sir, pero ingon ani mong good day siya sir, diligin mo siya mong kuwan, diligin taga rin siya mong ilang magtambal.
0: Ah, okay. So, kung di kita, di na ito mapugos ang imong amahan, kung maunay mo dili, tungod ka siya maging pasyente. So, ma'am, sa amuha lang dani, at least ba nga, makuhasab na mo ang imong aside, o gimana, makumusta ang imong amahan, no, kay, lagi, ang gingong mong good sir bilang kagahapon, nga gusto niya nga mahimamat ka personal mo ato sa iyang opisina aron nga mo file og proper complaint kay ipailalom na sa investigasyon ng iyahang mga personahe at least karon kung muatubang man ka sa persona as ni Sir Bilang, imuha nang maklaro nga dito ni nahitabo sa lungsod sa Dumalinaw o gikumpirmar po si mong igagaw nga usa sa mga enforcer ang wala ning sugot nga mulabang sila bisan pag dunay pasyente sa yung minghangyo.
2: Yes sir, mga manggikuan ko sila dito. Saksi ko itong petron na ilang hanggikuan na wala gift ko nagipagi.
0: Okay. So ma'am, salamat kayo sa oras ma'am hang. Imong gihagahin dari sa Radyo Bagting ma'am.
2: Oh, sige, sige sir. Salamat po kayo.
0: Okay, salamat kayo ma'am Mario Fuertes. Radyo Bagting. Mato ka Bagting Kabalkada, si ma'am Marilo, ang atuang nahinabi, no? Atuang papaglaro lamang, mahitungod na itong yung post ka Bagting Kabalkada. So, tao lamang punta, no? Nga madalagi sa emosyon. So, mauna ang magpinasailuay lang kunta. Doon ay mga lapses, isig lapses sa kining mataga, kining hand-eye. So, ang importante din eh, no? Magsinabtanay itang tanan. Bueno, wala ko yung oras. Salamat kayo sa pagpakiguban. Ning lapas na kitang oras. Hangtod na lamang mapuhon. Salamat, umayang buntag. On top, alas 6.
3: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatauhan. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate. Are you planning to
7: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:07 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza Jazz sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile app.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Zamboanga del Sur, nagpabiling rice granaries sa Zamboanga Peninsula.
4: 203 seedlings giturn over sa Sentro Gipos dito sa San Miguel.
1: Bagong chemotherapy unit sa Margos at Tubig Regional Hospital, gibuksan na.
4: Sa uluhan sa balitang regional, notorious drug personality na dakpan sa bypass operation sa Davao del Sur, drogang sabu ug marijuana na sakmit.
1: Babaying rider na luwas human misulay ug ambak sa Atogan Bridge sa Bukidnon.
4: Sa mga balita sa kauluhan, Rimulya ug Telianes mutistigo bahin sa wala matino nga bahandi ni VP Sara.
1: Lima ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay ug SK giaprubahan.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, mga biyahe sa eroplano sa UK apektado sa pag-aabirya sa air flight control.
1: Eiffel Tower temporaryo nga gipasirad-an tungod sa lihok protesta.
4: Sa balita ni Gosso, unemployment sa Pilipinas misaka sa 6% niadtong Hulyo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, duha ka batang swimmer sa Bukidnon na kadaog og 8 ka medalya sa Bangkok, Thailand.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, DOH gi-prioritize ang primary care o financial protection alang sa 2027 budget.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, kalalakinan nga si Parado kon maminyo og otro gustog babaeng manghod nilag edad.
4: Samtang sa balitang showbiz, NCT 127 K-pop group mag-concert sa Pilipinas karong Disyembre.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpabiling rice granary o sentro sa produksyon sa Humay sa Zamboanga Peninsula ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Kini ang giluwatang pamahayag ni NIA CONIA 9 Regional Manager Nathaniel June Plaza. Dini ang ipaklaro ang dakong potensyal sa mga luna nga mahimong gamiton alang sa produksyon sa Humay sa rehiyon. Matod ni Plaza, mukabat sa 33,000 ka hektarya ang potensyal nga land area alang sa rice production sa Zamboanga del Sur, samtang nikabat usab sa 23,000 ka hektarya ang potensyal nga luna sa Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte ug 6,000 ka hektarya sa Zamboanga City. Tungod nini, dako ang papel sa Zamboanga del Sur sa pagpaligon sa supply sa Humay sa tibok Zamboanga Peninsula.
5: Ang Zamboanga del Sur, ang rice granary sa Zamboanga Peninsula. Ang potential area is 33,000 sa sur, 23 Sibugay, 23 sa Norte, 6 sa Zamboanga City, but it will differ on the elevations, no? Sa 3%, the whole 33,000 diya sa Zamboanga Sur is patag. Compared to others, na pasaka, and also the source of water.
1: Gilauman usab nga pinagi sa padayong pagpalambo sa mga proyekto sa irigasyon o guban pang suporta sa sektor sa agrikultura, mas mapataas pa ang produksyon sa mga mag-uuma sa rehiyon. Kabaluan nga ang National Irrigation Administration CONIA nagpadayon sa pagpalambo sa mga sistema sa irigasyon aron masiguro ang igo o makanunayon nga supply sa tubig sa mga umahan sa tibok Zamboanga Peninsula.
4: Sa laing detalye sa balitang lugal, nikabas sa 203 seedlings sa gihatag sa Community Environment and Natural Resources Office Consendro Gipos, gato sa lungsod sa San Miguel, Zamboanga del Sur, isip suporta sa tinuig nga pagsaulog sa araw ng San Miguel. Gilauman nga magatabang ang mga binhi sa pagpalambo sa tree growing activities, pagpahiuli sa mga green spaces o pagdasig sa komunidad nga aktibong musalmot sa pagpanalipod sa kalikupan. Giawag usab sa Consendro Gipos ang mga ahensya sa gobyerno, partner organizations o mga individual nga musalmot sa mga programa kabahin sa pag-atiman sa ginaiyahan aron makatampo sa mas limpyo, mas lunhaw o mas himsog nga palibot.
1: Sa katapusang detalya sa balitang lokal, mamahimo ng mapahimuslan sa mga pasyenteng adunay cancer sa Zamboanga del Sur ang bagong chemotherapy unit sa Margo sa Tubig Regional Hospital con MRH human kini opisyal nga gibuksan kagahapon. Tumong sa maong unit nga mahatagan og accessible og di kalidad nga chemotherapy treatment ang mga pasyente nga mas duol sa ilang mga Pinoy-anan aron dili na sila kinahanglan mo biyahe og layo alang sa ilang cancer treatment. Matod ni Dr. Jover Ponzalan, Medical Center Chief sa MRH, libre ang chemotherapy drugs o treatment nga ihatag sa maong unit. Sumala pa usa sa mga nagunang tumong sa hospital maong pag-abot sa zero balance billing alang sa mga pasyente nga magpa-chemo therapy. Ang pag-abli sa bagong chemotherapy unit o sa kadakong lakang sa MRH sa pagpalapad sa espesyal nga serbisyo alang sa mga pasyente nga dunay cancer o sa paghatag og mas accessible og patas nga healthcare services sa mga katawhan sa Zamboanga del Sur. Nagpadayon ang MRH sa pagpalapad sa mga serbisyo nini sabay kon subay sa tumong sa Department of Health nga matagan og di kalidad, accessible og people-centered healthcare ang tanang Pilipino.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balitang Regional.
4: Hingpit nang nadakpan ang 27 anyos nga lalaki nga giila sa mga otoridad nga notorious drug personality sa Malalag, Davao del Sur aton sa bypass operation sa Purokmangga, Barangay Poblacion na Malalag Baguhay lang. Arestado ang suspect nga si Elias Dom, human gibaligya niini ang gituuhang shabu nga nagkantidad og 7,000 pesos ngadto sa pusher buyer. Nasakmit usab sa operasyon ang tulo ka pakete sa shabu nga adunay gibugaton na nga 57 ka gramos, 66 ka pakete sa dried marijuana, 5 ka pakete sa marijuana cash og 5 ka vape cartridges nga gituuhang adunay marijuana oil. Gibanabana sa mga otoridad nga mukabat sa 780,000 ang kinatibuk ang kantidad sa mga nasakmit nga illegal nga droga, samtang mga ebidensya ipailalom pa sa laboratory examination alang sa pagkumpirmar.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, Usa ka babaeng rider ang nasalbar human gi-report nga misulay sa pag-ambak sa Atogan Bridge, Sayre Highway impasugong Bukidnon kagahapon sa buntag Setyembre 9, 2026. Gilang babae sa alias Maria gingong nakasinati kinig emotional distress ug depression sa wala pa ang insidente. Mayo na lamang nga daling niresponde ang mga tawo nga nasa lugar ug napugngan kini. Padayon pa usab ang pag-imbestigar sa mga otoridad aron matino ang mga hinungdan nga resulta sa iyang kalisdanan. Gipahinumduman usab ang publiko nga ang sama ni ini nga insidente usa ka emergency ug ang mga tawo nga nasa krisis nanginahanglan og suporta og professional nga tabang.
3: BBC Balitang Nasyonal.
4: Mutistigo sila si kanhi Senador Antonio Trillanes IV, Ombudsman ni Jesus Crispin Remulla ug kapin sa 20 pa ka mga opisyales labos sa giingong wala matino nga bandi ni Vice Presidente Sara Duterte samtang nagpadayon ng husay sa impeachment court sa Senado. Nagkanayon si House Prosecutor ug Manila 3rd District Representative Joel Chua ang prosecution panel andamna nga mosusi sa Article 2 sa impeachment complaint bato kang Duterte ug sa iyang bana nga si Attorney Mans Carpio. Sila adunay kapin sa 1,800 ka mga dokumento nga ebidensya o ganun ay 25 ka potensyal ng mga saksi sa line-up. Gawas kang Trillanes, ang mga saksi naglakip kang Ombudsman Remulla o mga representante sa iyang opisina, ingon man na mga opisyal gikan sa Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue o Securities and Exchange Commission. Ang prosecution gitinguhang mupamatuod nga si VP Duterte na katigom o bahandi nga dili proportional sa iyang sweldo o kita sa negosyo o bani Carpio. Gibuti ang nitsuwa nga sa 25 ka mga saksi, pulo ka prominenteng personalidad ang unang ipresentar. Sa record sa panel ang mga ACON na SALN is Duterte, gikan sa 2019 hangtod 2024, gilakip sa ebidensya. Sa 2024 SALN, nagdeklara kon na nadeklara lang siya og net worth nga 88.5 million og zero cash on hand sa mga bangko. Ang presentasyon sa ebidensya o testimonya pangunahan sa mga piskal nga sila si Representative Terry Ridona sa Bicol Sharo Party List o Attorney Shel Diokno sa Akbayan Party List.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, giaprubahan sa Kamara sa ikatulo o katapusang pagbasa ang usa ka balaudnon nga naghatag og 5 katuig nga termino para sa mga opisyal sa barangay og sangguniang kabataan kon SK sa butong 211-13-0 ang House Bill 10971 hingpit nga giaprubahan sa plenaryo. Atol sa sesyon ini niadtong Martes sa gabi ang sunod nga barangay og SK elections gitakdang gikan sa unang Lunes sa Nobyembre 2025 hangtod sa unang Lunes sa Nobyembre 2028. Pagkahumanda ang BSK ipahigayon mataga 5 katuig kung mapatuman ang HB 10971 nga mag-amendar sa Republic Act number 12232 nga magpalugway sa termino sa mga opisyal sa barangay ug SK gikan sa 4 katuig ngadto sa 5 katuig. Sumala sa balaod noon ang mga incumbent nga mga opisyal giisip nga nakakumpleto og usa ka termino tungod sa 2 katuig nga pagpalugway sa BSKA. Kadtong nakaserbisyo na og 3 ka termino, dili na mahimong mudagan sa samang posisyon samtang usa na lang ka termino ang mahibilin para sa mga opisyal sa SK. Niadtong wala magamit nga pundo nga gigahin para sa orihinal nga sa 2026 BSKA, magpabilin sa Commission on Elections kon COMELEC aron suportahan na ang gikatakdang election sa 2028.
3: BBC Balitang Abroad.
4: Daghang mga flights ang nakanselar sa United Kingdom tungod sa problema sa air traffic control na dilatar ang pagbiyahe sa mga pasahero sa airport sa UK sama sa Heathrow, Leeds Bradford Airport, East Midlands Airport, Glasgow Airport, Birmingham Airport ug Manchester. Sumala sa traffic control provider nga Notch, aduna lamang issue sa flight processing system. Gawas sa UK, apektado usab ang mga airports sa Scotland ug Ireland. Human sa pipila ka oras sa mga problema na ayo na kini sa Notch ug nakapadayon na nga hapsay ang mga airports nga naapektuhan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gisiradan ang Eiffel Tower sa Paris human nagpahigayon og lihok protesta ang pipila ka mga trabahante. Nahitabo ang lihok protesta human gitangtang ang mga babaying empleyado. Ang pagtangtang sa mga kababayenan adunay kalabutan sa ilang pagbisita sa Hindu religious group nga Buka Konbucha San Wasi Aksar Purushottam Swaminarayana Santa Konbaps. Anasaw sa kagatos na ka mga baps ang nibisita sa Eiffel Tower human sa pag-abri sa Hindu Temple sa Paris. Samtang nagpagula og pamahayaga si Paris Mayor Emmanuel nga maghimo sila og imbestigasyon kalabot sa maong insidente.
2: BBC BBC Martin Balita.
4: Sa Italia, sa balitang negosyo, isa ka sa 6% ng unemployment rate sa Pilipinas niyadong Hulyo, sumala sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Mas taas kinikumparar sa 4.9% ganatala niyadong Hunyo o 5.3% sa Hulyo sa miaging tuig. Base sa datos sa PSA, nikaba sa 3.14 million ang gibanaman ng walay trabaho ng mga Pilipino niyadong Hulyo. Mas daghan kinikumparar sa 2.5 million ganatala sa susamang bulan sa 2025. Samtang isa ka usab ang under employment rate sa 12.9% gikan sa 12.1% niadtong Hunyo. Apan mas ubos kini kun itandi sa 14.8% sa Hulyo sa miaging tuig. Ang labor force participation rate sa Hulyo anaa sa 63.6%, mas ubos sa 65.1% sa Hunyo.
2: BBC BBC Martin Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Nakadaog og 8 ka medalya ang gilangkuban sa 4 ka mga gold og 4 ka silver ang duha ka batang swimmers gikan sa Bukidnon sa 3rd Asian Open Schools Invitational Short Course Swimming Championship sa Bangkok, Thailand. Ang mga atleta mao sila si Solana Isla kon Ayla Aiko, 6 anyos taga Valencia City o Julia Luis Palo, 8 anyos o taga Malaybalay City. Si Aiko ang nangulo sa delegasyon, human nakadaog og 4 ka gold o 2 ka silver sa girls 6-year-old division. Samtang nakasakmit usab og 2 ka silver medals sa girls 8 and under division si Palo sa 50-meter freestyle o 50-meter butterfly. Tungod nini, gila si Aiko isip second most outstanding swimmer sa iyang kategorya. Ang maong prestigyosong tournament, gipahigayon dito sa Assumption University Aquatic Center sa Thailand, di nakigtigi ang mga batang atleta batok sa mga magdudula, gikan sa 14 ka nagkalain-laing nasud.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
4: Sa detalye sa balita sa Games ug sa panlawas, naka-focus ang Department of Health sa operational efficiency, primary care ug financial protection ilawom sa gisugyot nga 2027 national budget sumala ni Health Secretary Edwin Mercado. Lagip sa mga prioridad ang pagpaligon sa yakap ug gamot aron mas mapalabdan ang access sa primary care ug mga tambal, ingon man ang pagpadayon sa zero balance billing aron maminusan ang gasto sa mga pasyente sa ospital. Palabdan usab ang health facility enhancement program ilabi na sa mga hilit ug underserved lugar. Samtang ang PhilHealth nagtanaw sa strategic purchasing sa health services aron mapauswag ang kalidad ug efficiency sa paghatag og serbisyo sa panlawas.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada and of course, bagting 28. Nasayod ka ba nga ang kalalakinan nga si Parado kaning bulag sa iyahang asawa, gusto ko no maminyo o manghod nilang edad. Mismong scientist na ang nagingon nga sagad sa mga katawhan sa kalibutan, mahigugmag balik. Uy, mahigugmad eh. Mahigugmag balik pito kahigayon, ayha pa sila mga minyo. Buta kaingon kay Kaisarman, wa na, humanda yun. Kasagaran apan, dilitanan. Nasota usab nga sagad sa mga kalalakinan, lokop kalibutan, ganahang maminyo, babaeng manghod niyag tulukatuig. Nasayod ka ba nga sa United States, ang mga lalaki dito nga maminyo o utro sagad mangitag hulip sa ilang asawa, nga manghod nilag lima katuig kon maminyo nasad sila og ikatulong asawa kinanglan manghod sa lalaki og walo katuig. Nasayran sa pagduki-duki nga ang mga managtiayon sa kalibutan sagad magkabulag sa pag-abot nilag 4 years kon upat katuig silang kaminyoon. Human sa upat katuig nga kaminyoon nga wala mo gabulag mulahutay na kiniog mas stable hangtod sa ikawalo katuig sa panagtipon. Apan bisan pa man sa mga kamaturan do na paghihapoy maayong panagang ni ana aron pabiling mainiton ang relasyon sa managtiayon. Alang sa mga scientists, mahimong feeling loved ang mga girls kung makig face to face sa pagpakigistorya ang ilang bana. Ang lalaki usab mas makatagamtam og sikit og dikit nga kasuod sa iyang asawa kung tandem sila sa trabahoon sa balay o sa bisan unsang plano kaubang magdula og magistoryahanay nga anaa pirmi sa kiliran. Busa sa mga asawa og bana rin ha. Sugdi ang pag-apply sa tambag sa mga scientist aron pilit og init kanunay ang pagminahalay adili galayon malumpag sa pagsulay. Samtang sa girlfriend nga feeling forever na ang boyfriend, siguruha lang nga ika number 7 na kaniyang uyab og siguruha usab nga wala pa'y tag-iya aron dili ka may samas kandila nga nagkainit na pero giog bokra kay restricted ka sa iyang asawa. Brainstorming then pag may time, don't be affected, dili man pod tanan pero kasagaran na.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana ang balita showbiz.
4: Gianonsyo sa K-pop group nga NCT 127 ang ilang umaabot nga concert sa Pilipinas nga gitawag og NCT 127 5th Tour Neo City Manila The Red Line. Diin kini ang paghimuon sa Disyembre 12 sa MOA Arena. Nailhan ang grupo tungod silang experimental sound exclusive stage performances. Lakip ang mga sikat nilang kanta nga Cherry Bomb, Kick It, Sticker og Two Bodies. Nagkadawat na usab sila og nagkadaiyang awards gikan sa Mnet Asian Music Awards, Golden Disc Awards, Soul Music Awards ug Asia Artist Awards.
1: Ang BBC Bagding Balita alas 7 mga kabagting o kabalkada hatod sa kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. And lakip usab nga miabag ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
4: And of course, ang ato ang balita usab giabagan sa AB Gadgets Pagadian, ananahimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bangsa Paprenta. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur, lakip na usab sa mga kasikpit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. And of course, giabagan usab sa Campbell Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Doon na sila'y mga banggitang doktor sama ni Dr. Shell Ubay-Ubay, Dr. Jean Oliver Bangkuro, Dr. Wivina Bangkuro, Dr. V. Antolado, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye, o Dr. Janine Aliponso. Sila mag-contact 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: Samtang adunay pahibalo din higikan sa Samsung Rec 1 nga adunay pagkapalong sa sugang dagitab nona sa sakop sa may Danlugan feeder. Ang tibok barangay sa Danlugan, Datagan, Aligria, Tulangan, Kahayagan o portion sa barangay Kagawasan, Pagadian. Lakip na usab ang Purok Gumamela o Lower Lumataw. And lakip na usab ang barangay Bagalupa, Langapod, Labangan, Zamboanga del Sur, alas 9 buntag hantod alas 5 sa hapon na karong adlaw tungod kay dunay maintenance nga ipahigayon ang Samsung Rec 1.
4: Panawagan usab sa DSWD diha sa Brigadier General Lucio Java Street, Katipunan, Labangon City kung kinsa man ang amahan nga mao si Oliver Estrada niining bata nga si Francis Savizanoria. No, pagkikita lang sa social worker nga si Ms. Elaine May Malata, RSW, sa DSWD. Diya sa May Labangon, Cebu City. O pwede usab mo mutawag sa 0921-849-3652 kung 3654. Once again, 0921-849-3654. O walay mutunga sunod sa usa ka bulan, ang bata ipaubos na sa proseso sa legal abandonment na pinagi sa National Authority of Child Care o maisyuhan o certificate as legally available for adoption base sa Republic Act 1164.
1: Samtang sa Bigas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa atoang Facebook Live karon o sa lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application, especially sa mga kasundaluhan diha sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Good morning ni Scarlett Mangilin Lira, John Real Pipito, lakip na usab si Tristan Wayat Gulay, Jonathan Tigo. Naglantaw sa atoang Facebook Live karon Mia Ann Dicolason, Gadin Agan o si Aisa Maghanoy. Good morning usab ni Ate Isay Aragon na naminaw karon sa 106.3 Bell FM. Good morning ni Mylian Caballero Monteza, Rebecca Unito, Richard Mamintong o kaninyong tanan nga wala pa na-mention. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Lakip na usab sa mga naka-tune in sa Radyo Bagting 756 karong mga orasa. Bago itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namo.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa hitgan iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
7: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Tangan siya Sed Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Pasok mga suke! Nangita baka

0: Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Living Testimonies.
4: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya ang natabangan.
5: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon. Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Radio Magbating.
9: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
10: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inuman usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
11: Mahigala, kumusta may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Huwebes, September 10, 2026. Inyon sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinilamang sa nagunang registration sa Nakben sa Pagarian. Kininyo mahigala, Elmer Bagits Maghanoy.
12: Yes, I'm sir, Rex Robotin. Mahigala, kiguban ka ninyos media oras nga dalumanon ang programa.
11: So,
12: po ino, mahigala, kumusta may adlaw ka na itong tanan? Adlaw nga! Webes, pizza Jess, mga ikala, video nindot kay good news kayo nga numero.
11: Oh, jobs peron.
12: Anya, kining Jess, mga ikala, deres pagadian, kada bulan dunay good news, kada bulan dunay kaayuhan, alang sa katawhan.
11: Pero kada pizza Jess, peron.
12: Muna yung nakanindot kay, so, tanaw na itong numero ba? Uno, dayon Jess. Anya, kanang mag-isgot ang zero, mga ikala, swertihon man eh.
11: Lingin man lang siya.
12: Lingin man lang siya. Ang imuhang dimalas, inigsaka, mahimong swerte, o imong swerte, inignaog, mahimong dimalason. Pero tayo.
11: Kailan lang yun na siya. Kailan lang pag paningkamot, petan. Gidimalas ka. O aron swertihon ka, mag-apply kang trabaho.
12: Unya,

0: nakay trabaho, ipulaan na kasi yung trabaho. Mangita na po gag trabaho sa jobs fair.
1: Morning na kanindot, diris pagadian, mga higala. Pinagis pagpaningkamot sa mayor sa syudad. Pinagi ni mayor sa aming ko mga binating kaigsunan. Pagpangimbitar o mga dagko ng mga negosyante. Daghang nakabinipisyo. Gali, mga higala. Ang pinakagamay nga hotong sa katilingban. Atong isgutan, ha? Kining manabunay o motor.
0: Ah, daghan na kayo eh.
1: Alawa ninyo mga higala, og laliban ka doon natin kaila, manabunay lagmotor, nakapalit og Erox.
0: Ah, yahaya.
1: Oh, doon natin kaila na, manabunay lagmotor, nakapalit og Erox.
0: Basta kay mudaginot yun siya. Dili kay magpataka gasto, kaya ang uban manggod, gamay og kita, dakoon og gasto niya, mangutang.
1: Amura, gatong, one day, millionaire, 29 days, poor.
0: Gato, muna nga. Ngayon nga, muna advice po ni Consul Lance ko. Siya din hinabi na to nga. Katong wala na ganahin silang trabaho, nga nangitag medyo dako-dakog sweldo, mato mo sa jobs fair.
1: Okay. Kini mga higala, dagang mag nag-ingon nga, ang sam ng mayor sa pagadian, sige, magpanginbitar o mga negosyo. Kunya, sige, pahinambog. Dili, manang iyang proyekto.
0: Pero kung tanawin mo, dako o kaayuhan nga na yung mga negosyantes pagadian. Nagpasabot ba na? Dako ilang pagsalig sa namunuan sa pagadian. Dako kayo ang pagsalig nila sa peace and order situation sa pagadian.
1: Pero kini mga higala, dili proyekto ni mayor. Pribado man eh. Pero ang pangutana, ang mga katawahan sa pagadian, konstituente sa mayor. Mga higala, nibutar sa mayor. Mga higala, uwa po dibutar sa mayor panahon sa eleksyon.
0: Nabulahan.
1: Okay, laliman ka. O wala yung mga dagkong negosyante ang pangutana na ba tayo jobs fair niyang hapon diya mismo sa Robinson Place pagadian?
0: Karon gani, nanubra ang nanginhanglan o trabahante. Ang mga negosyante, daghan sila o panginhanglan ng trabahante. Matapok magod sila tanan.
1: Laliman ka, pitin daghana mga higala nga mga bakanteng trabaho. Atong gitanaw ang page sa pagadian, Employment Service Office. Peso mga higala, tanawa ninyo diha. Perting pagkadaghan ng bakanteng trabaho.
0: Mabot og tagsakalibo ang nanginahanglan og trabahante. Ang mga apply ay din ha, makita na to nalas mga 500.
1: Okay.
0: 400.
1: Mogud ni mga higala ang gipanghingusgan sa local government unit. Kay naa man gud ni sa panultihon nga Biblia mga higala nga ayaw tagai og isda. Ang usa ka tawo kundi tagaan nimo siya og pingwit alang siya maoy mangisda.
0: Para kahibalo siya mangisda.
1: Okay, kung kanang tawo mga higala
0: dili magsalig og pangayo.
1: Sige lang nimo tagaag ayuda paksian pa dito sa kilid.
0: Sigon.
1: Anong ingon kay Kois nga paksian? Namunggoy nang honghong na to. Namunggoy
0: nang manangangaging bulan. Ang gipirmahan niya 3,500.
1: Oy, oy.
0: Pero ang nadawat niya 3,000 ra kay katong 500 daw ilain to kay ihatag pud sa katong wala ma-appeals lista. So
1: pero yang gipirmahan
0: 3,500.
1: Okay,
0: sa sunod na pod, siya na pod mao ay mupirma unya dili na siya pud siya kadawat. Mao na siya ang mga ayuda-ayuda.
1: Mao na mga higala nga kining ayuda kapila naman taga isgot ning ayuda. Nga bisan pag magkadawat kag ayuda mga higala ng 50 mil sulod sa usa ka tuig, imo nang kwintahon mga higala ayuda versus sweldo. Layo rego kina sa imong sweldo mga higala nga tag 10 mil lang bulan mo karon i times nimo og pulo lang way labot ng Nobyembre og Disyembre. Moabot na siya mga higala og 100,000. O, 100,000 mga higala kaysa 50 mil nga imong ayuda.
0: Yan di man po kaabot ang 50 mil.
1: Di po di kaabot.
0: Kaya inunasabot mo na, o ilista taka ha, ikaduhan na nimo yung dawat o ayuda. So, tunga na taan eh. Unsa man, ilista taka dili. Mapugos yung kayong, sige, ilista ko.
1: Ato sa paminahon ka dali, si Peso Manager, CDR Remo Officer, Engineer Vince Kipot.
2: Another milestone na usap. Usa na usap ka programa nga gihatagan o kinabuhi sa ato ang local government unit aron mapaniguro nga ang interes sa atong mga kabataan aron ang ilahang kaugmaon masugdan nato nga sigurado pinaagi sa paghatag kanila og usa ka pasilidad nga diin diri mag-abot ang tanan nga mga aplikante aron kamong mga kabataan nga buot mangita og trabaho dili na kinahanlan nga magtuyok-tuyok pa mo dinhi sa syudad, mamasahi og dako, mapudpod pa ang mga sapatos kay or unsa pa ba, mahilis ang atong mga makeup, mahurot ang ato ang mga pahumot, una mo abot sa matag establishmento tungod lagi sa atong pagpaningat pagpaningkamot ng mga ply. Kining adlawa atong gidala ang tanan ng mga vacancies sa usa ka lugar ug ato usab gihangyo ang tanan ng mga human resource officers sa nagkalain-lain ng mga establishmento dinhi sa atong dakbayan aron mag-abot kita kada pizza gis sa bulan matag bulan dinhi sa Robinson aron mukandak og job fair para mapasayon mapadali gamay ang gastos og labaw sa tanan mas hayahay ang ato ang pag-apply. Mga kaigsuunan, kinisya nga mga vacancies nga naa sa inyong atubangan karon wala ni milanding dire tungod kay gusto nila. Nagtapok ang maong nga mga establishmento tungod kay gihatagan kini og igo nga trabaho. Ubos sa mando ni Mayor Sammy nga ato yung pangitahon ang maong nga vacancy iyang gimanduan ang Public Employment Service Office kon peso nga maoy mangalap mag-solicit og mga trabaho hangtod dito sa kinauyukan bahin diri sa atong dakbayan aron lamang atong mapalista, atong matapok ug atong mahiusab ug mag-offer sa tanan natong mga kaigsuunan dinhi sa dakbayan sa pagadian. Lakit na usab ang ato ang mga kaigsuunan dinhi sa ato ang silingang lungsod. Tungod kay atong nakita nga gikinahanglan gayud isip inyong igsuon magulang nga igsuon nga syudad sa pagadian, magulang nga igsuon sa mga munisipyo sa Zamboanga del Sur, atong gipaningkamutan nga malakit na usab ang atong mga kabataan nga buot mo apply, buot mo barog o buot mo tindog sa iyahang kaugalingon aron makatabang sa iyahang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mao kini mga kaigsuunan, manghinaot kami ubos uban ni Mayor Sammy ko nga ato unta ning hatagan og igong gibugaton kay kini nga mga panglantaw usa kini ka importanteng sinugdanan ilabi na sa mga first time job seekers nga atong hatagan kini og seryoso nga panglantaw kay kini nga sinugdanan mao kini ang magdala kanato dito sa kinatas-ang bahin sa atong mga damgo sa kinabuhi. Tanan mangayod adunay sinugdanan apan kung atong tarungon ang ato ang panglantaw isip usa ka aplikante kay aron mahimo kita usa ka yano nga mga trabahante sa matag establishmento atoa usab responsibilidad nga atong alagaan ang posisyon na atong gikuptan atong tindugan ug atong sabton ang ato ang responsibilidad sa atong trabaho kay aron kanunay kining inyong mga tindahan or kining inyong mga employers nga naa sa inyong palibot kanunay mubalik dinhi sa ato ang ganghaan para ipadayon ang pagdugang ug pagpangalap ug mga trabahante para sa atong mga kaigsuunang kabataan. Karong hapon na mga kaigsuunan, aduna kitay mga vacancies para sa lokal nga mga bakante. Buot ipasabot, majority sa atong vacancies karon sa lokal, if not all, dire ma-deploy mismo sa syudad sa pagadian. Kinisya nga mga panglantaw, tungod kay kanunay ang atong mayor sa syudad, nangimbitar ug mga nagkalain-lain nga mga establishmento para atofer sa matag kabataan nga buot mo trabaho. Just imagine, ladies and gentlemen, gikan January hangtod karong panahuna, matagpit sa gis sa bulan, adunay kabataan susama sa ingani kadaghan ang nangita og trabaho. Kung ang inyong mayor sa siyudad sa Pagadian, maglingkod lang og walay gibuhat ang pangutana, asa ka ta mangitag trabaho? Dili o dili itugot ni Mayor Samico na ang atong kabataan sa siyudad o sa probinsya sa Zamboanga del Sur manglangyaw tungod lang sa usa ka rason nga mangitag trabaho. Pwede maningkamot mo sakripisyo ang atong amahan para lamang kanunay adunay mga bag-ong mga investor nga musulod dinhi sa ato ang dakbayan. Ug sa pagkakaroon, iyag yung ipaningkamutan na aduna na usab, usab ka mall, kining gitawag natong Gaisano Metro, nga musulod na usab sa atong dakbayan. Aduna na kiniluna nga napalit. Aduna na usab area, nga gilantaw ug ipalit. Ang ato ang baguhay lamang nga tindahan nga gusto musulod. Ang ato ang SM Malls, na usab dinhi sa atong dakbayan. Kana siya mga kaigsuunan, ubos sa usa ka pagpanglantaw. Aron masiguro nga ang atong kabataan nga naningkamot mo eskwela, ang atong kabataan nga naningkamot mo barog, ug mutabang sa iyahang tagsa-tagsa ka mga pamilya, or buot mo sugod sa iyang kaugalingong pamilya, adunay igo nga pasikaranan, asa siya mangalap ug mihoras. Aron ang matag pamilya sigurado nga adunay pagkaon. Sa among kabahin isip Public Employment Service Office, dako kaayo ang among kalipay nga ang paghatag sa responsibilidad among matugunan. Ug kining adlaw usa kini ka punto nga ang atong mga kaigsuonan gikan sa media kanunay usab nagtabang aron ma-inform ang tanan nga nagkinahanglan nga magtapong kita kadapit sa GIS o kini nga rason imong nakita mga kaigsuonan nga dako nga konkreto nga atong ipadayon gayud. Naghatag kini og igong kusog kang Mayor Samico nga iyang ipadayon ang maong nga programa para kaninyo. Ang sa amo lamang karon, do your best, make the best of it, then do not limit yourself sa usa lamang katindahan or establishment nga inyong applyan. This is your opportunity right now nga atong pilion ang pipila ka mga establishmento. Kung mo-qualify ta sa lima ka establishmento base sa ilahang gihatag nga mga vacancy, applyan nato ang lima. Bulahan, kung mo-qualify ta sa lima, that's your time again now nga inyong opportunity nga kamo na pod mamili. Kinsa sa lima ang inyong sugton, kinsa sa lima i-offer ninyo ang inyong panahon. With that, ladies and gentlemen, muingon kami manghinaot nga ang pag-asenso sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi diri unta magsugod sa ato ang job fair nga gipanguluhan ni Mayor Sammy Co. Dagang salamat.
0: So, nabati na to si Engineer Vince Kipot. Ihang mga pagpasabot kani importante man gyud ni kay ngano man kaning pagpanarbaho dili lang gani ang taga-Pagadian may naka-appeal ani appeal sa taga-munisipyo. So naay kaog maon niya gipasabot po niya kadtong nanginahanglan og suporta. Nanginlang tabang labi na sa kanang mga dokumento ug uban pa. Paghimo sa resume, application letter ug uban pa. Tabangan sa PISO office, libre walay bayad.
1: Mo ni nakanindot mga higala gani oh. Cashier. Cashier man na siya sa kuan god sa.
0: Sabi ni siya na kasir.
1: Kasir na siya. Waiter.
0: Waiter.
1: Mga kuan.
0: Waiter lang na siya pero dako na og kuan oy.
1: Dili tantig paabot.
0: Kuan na siya kanang napay matagog tip basta maayong pagkaservisyo nimo. Kunya kana diyan disinting nga pagkaon kaning trabaho.
1: Daghan mga gala. Napatoy HR
0: Personnel.
1: Office, personnel.
0: Dako-dako na ginasya kay...
1: Information technology.
0: Oy, dako-dako ang mga ning-graduate sa PCIC. Katong mga... Kuan dito, unsa ni mga multimedia arts dito, pwede na sila ana.
1: Tiller, napay tiller.
0: Oh, tiller.
1: Office staff, manager, supervisor.
0: Na, dinagko na gani na.
1: Ginagmay, detas ginagmay.
0: So, nagingon ni, ni Kusya Lance ko, nga og ipulaan na kasi mong trabaho, mangita ka greener pasture. Greener pasture may tawag nila anak ka na, mangita ka dako-dako sweldo. Napoy dako-dako posisyon.
1: So, mo ni nakanindot mga higala, ato ni balik-balikon yun nga. Og magsaligtag ayuda, depende, og kaila pa ta, og dili, og di, yung kailista, pero dire mga higala, awa gyud kay di man ni siya kay amiguhay, di man ni siya kay kailahay ta diha, magawat ka diha, dili mga higala iagi magkag-screening dunay mga requirements diha, application letter ug uban pa. Unya nakanindot dili na mahilis imuhang sapatos og tinuyok-tuyok ining sintros pagadian og kinsay gahiring kadugayan mapul-an na lang kag pangutana.
0: So kani bugnaw pang lugar unya pag apply nimo dito, mamili na ka, manigingon ni Engineer Vince Kipot, applyan nimo ang tanan. Unya paghaman og apply tanan og madam. Pero kung sildo, medyo hayahay gamay, depende na na nimo.
1: Ano na ka, bintaha diha, janitor
0: po. Padungan sa experience, aka na.
1: Janitor.
0: Sales trabaho.
1: Sales clerk, promodizer. Napay mga...
0: Ng promodizer kay... Napa...
1: Manahiay, tilor. Manahiay pa din rin mga gala. Daghan ang gawin. Nursing attendant. Sabi na kong student. Attendant. Pharmacist.
0: Oh, dito na pharmacist kay...
1: Nahanglas. Radiologic. Technology.
0: Kato na nang sa mo examine sa... Katong mga...
1: Taas-taas na niya siya. Taas-taas business office clerk. Kuan naman ni siya. Kumon ni siya.
0: Kumon.
1: Pharmacist.
0: Kumon gihapon ka na.
1: Kumon gihapon
0: ni siya. Business office clerk. Kabalo ka o computer.
1: Pero ang pinagkakumon dire, mahiligong tagkape, ang greenhouse mga higala, nanginahanglan o coffee staff.
0: Uy, listen biyan ang coffee staff. Kay,
1: nanginahanglan
0: ba ng kabalo ka sa klase-klase nga kape.
1: Dili lang tigtimpla.
0: At mahugro gina po nagtitimpla. Pero klase-klase biya mga kape ron. Mga kape, mga batanon ron nga. Pamutang nga ice cream, pamutang nga mga flavor-flavor. Ala,
1: kuyo kay,
0: di nata kasabot.
1: Kuyo kayong kape ron kay, ang kape sa mga millennial, init man.
0: Init.
1: Pero ang kape sa mga Gen Z, bugnaw.
0: Bugnaw, sagulan pag mga flavor-flavor dito. Maglimog bitaw puta na nila nga. Kapi ko no. Unya nga kapi nga bugnaw man yan ay mga flavor-flavor. Kilaw din mo mag klase-klase ang lami ba?
1: So upgrade naman kita pero at least mga igala kini siya ang mga trend dito sa laing lugar kauluhan. Ato na po matilawan din he. Ato na pong ma ka-experience na po ito ba?
0: Yan na pa itong kapi-kapi nga na ay mga heart-heart drawing-drawing. Na dito nga. Inigbubo lang din na ni mo. Ito, klase-klase.
1: Kuya, okay ito. Okay. Talent to? Lisod ba ito? Itong...
0: Muna yung nakaingunta nga. Lisod ang pagkupan na coffee maker ba na siya?
1: Coffee maker. Marag bartender.
0: Bartender ka. Inigbubo lang ito ni mo. Pak, nung ninduta ang tanaw ni mo ang kapi bro. Magdi na ni. Picturean pa ni mo sa imnon.
1: So, at least, no?
0: Daghan na sa Jobs Fair.
1: Nani sa Jobs Fair. Itong hinumduman, kada pisages.
0: Sa kada bulan.
1: Kada bulan, ganyan, dili lang ni Kim. Sige, na po yung maingon nga. Pahigayon naman sila, anak. Kay, kuha naman, na may activity, na may kalihukan. May mga ingon anak sila, kay, na may, activity nga kuan maabot
0: doon ay anniversary doon ay
1: pista
0: sana pista pero kaning sa Jobs Fair sa city government kada bulan yun eh nakabook na ni daan sa Robinson Bugnaw kaayo so kita ta dito karong pizza jess ugma maning adlaw di ay
1: aga rining unya na ning hapon
0: unya hapon naman dai ni
1: hapon
0: pizza jess naman di ay so kita ta dito nya hapon alas 2 na okay na kayo games na good so,
1: Kini mga higalag, tanawin nimo ang listahan sa piso office sa mga activities sa job fair. Makita gini mo diha kada pizza cheese. Basta pero ang pizza cheese matunong og Domingo. Ah, etras na sila diri Sabado.
0: Oh,
1: di ba ka Lunes? Di ba ka Biyernes?
0: Magdepende na dayon ugahay ang available sa Robinson.
1: Ah, okay, lisod po kayo gi Domingo ni muna nga.
0: Naamay simba man, manggod ha.
1: Adlaw punas pamilya.
0: Nice.
1: May simba diha sa Robinson na po'y misa diha.
0: Munang irog-irog yun na siya. Munang paminaw lang yung kanunay ni atong programa. Dayon, tanapod mo sa kining piso office bitaw nga EpiPage. Pagadian City Employment Service Office EpiPage. Tanawa na diha.
1: Diha ninyo na niya. Makita po na sa Senso Pagadian.
0: Oh, Senso Pagadian.
1: Pagadian City Information Office. Kita po na diha mga gala. So at least, no? Kada bulan na ay mga bagong trabahante na ay mga benepisyo mga higala, kay di man ni siya pwede god nga katong wala mga trabaho, katong mga bagong ni graduate
0: magpundo lang sa balay na.
1: Oh, pundo sa balay.
0: Suko ng ginikanan na lang, mayingon na na, oy, panarbaho dito.
1: Di ba ka ha, patrabahoon sa City Hall. Dili man na pwede.
0: Dili na mahurot, oy.
1: So,
0: lagi man kag ibutang talang mo graduate sa Pagadian City sa kalibutanan. Asa man ni mo patrabahoon?
1: Mo langan man og ni graduate na siya og butang lang nato, Business Administration. Ibutang ni mo nimo siya og manilhigay.
0: Muna nga, kani sa jobs fair makapili na ka. Pananglitan og wala pa kay experience, pili ala sa tong ubos-ubos nga posisyon para pag naa na kay experience, tutan ta kabulan man na. Abot kag tulo ka bulan nga experience na. Nindot ta, dako-dako na nang experience. Magamit ni ginani mo sa sunod ni po na pagpang-apply na pod.
1: Tangi ninyo mga igala kay mga mensahe sa mga pinasidungang bisita anyang hapon ato ipabati pod mga binating gaigsoonan ni mismo sa tong pagpanag-uban ng tulumanon ang programa. Dalirking oras o panahon ang tudugman sa mantaknaog sa mga istasyon. Kininyo igalas kahanginan.
0: Kini si Elmer Bagis Pagharan.
1: Kininyo sa Rex Robot inagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ganatong tanan.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.